0: alam ko doon, so yung ganibalik naman sa Escalante, ang alagyan sa sinin ng mga dinaaligar mo po ng mga katapusan ng people sa army at sa power wing.
1: Oo.
0: Which is 19, dito mo napatay.
1: Mm-hmm.
0: Pero ari subong lima naman, no? Mm-hmm. So, kaya mo nisubong at sa power wing ang ano ta, dinahulat pa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mo going for and so
1: oho.
0: Oho.
1: Oho. Kay ang area ni sa makita. Oho. Ang area ni daw bukid ni sapyak ni ano do kalumpang na ni sa barangay ko tropang Franz mo. So medyo bulubak ko kid bukid ni sa.
0: Information naman galing na dati yan, may mga kapila na dos babaw.
1: Oo, may ara da ano galing nga kape na da. May ara da nga Abaka Cafe.
0: Oo.
1: Oo.
0: Oo, damo na mga kapihan but mo lang dito sa Irwin which is ginaligar.
1: Mm-hmm.
0: Malapit ang nagaling pasensya sa singing ng mga rebelde sa lugar, no?
1: Mm-hmm. Diba? The airway, ang pilatanan ang na-evacuate Katropang France?
0: Ay, yes, Katropang Irwin, no? Sa subkota nga. Ayin, confirm ko rin with the Mayor John Ray Tabuhara.
1: Oo.
0: Sa banwa sa Kawayan, Katropang Irwin, ginabulugan ka,
1: mm-hmm.
0: Naglabot ni siya or kapin 300 individuals ang affected.
1: Oo.
0: Tapos, 71 ka mga pamilya ang apiktado ng kinalong ni Katropa Irwin sa tatlo ka mga barangay sa Banuang sa Kawayan. I-confirmed rin sa ato ni Mayor John Ray Tabuhara nga ang nag-anun sila, nag-andun sila sa mga barangay sa Manuling, Poblasyon, Tag-Abaka. So, Katropa Irwin, ang sa Manuling niya, may aras ng 49, tarang ka mga pamilya, nga dinalikipan din isang 188 individuals.
1: Uh-huh.
0: Ang poblasyon niya isang 13 kapamilya.
1: Uh-huh.
0: 71 ka mga individual.
1: Uh-huh.
0: Ang sa barangay Abaka naman niya may isang 9 kapamilya.
1: Uh-huh.
0: Kaya ginalakipan isang 40 ka mga individual. Uh-huh. So, ginpaya sa aton din ni Mayor John Ray nga ang sa Manuling dumidyo sa Ramugin.
1: Okay.
0: Ang Manuling din ang area. Amuning doon pinakamalapit, ito na ba?
1: Oho.
0: Apisar nga sa opsang barangay Abaka.
1: Oho.
0: Posible na may nakuha porsyon nga basi nila Katropa Irwin nasakupan din sa barangay Manuling.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang porsyon siguro dira nga may mga basi drabla domestically populated ni area.
1: Oho.
0: Ang malapit gid no sa kapulingin kwento. Kabantanan, nga gi-prioritize ini ni Mayor Tabuhara nga ang ini ng mga barangay kinanglan na gid sang evacuation for the ano gid no?
1: Mm-hmm.
0: Municipal so yung man sang manwa for the safety. Kag masiguro gini kay Tropa Irwin ang kalawasan sa mga kumuluyo dira wala nga si syempre maitit sa sining bakbakanay.
1: Oo.
0: Sa tunga sa mga rebelde kag sa sining nga mga ginapatihan katapusan niya ako kon mga rebelde kag sining ID katropang Irwin no.
1: Mm-hmm.
0: So asulto ko no pag natigayo na kahapon ang evacuation kay bali mga around 5:13 sila ko nakatapos hindi mo ito mag evacuate mo.
1: Mhm.
0: Alas 5:30 kahapon sa hapon so ginanduan man ni Mayor nga kinanglan nga sila evacuate the long-term evacuation center sa kada barangay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tika po always nando na plus para tanan.
1: Mm-hmm.
0: Igin yung tagahan ko sila sa ano to mga nagkakaigo ng mga bulig para sa inaman, no? Yung pang nagatiner to sila. Eh, ang gin-control lang man sa ato ni Mayor Tabara nga amo na, no? Nga may natabong inkwentro and also may kaping 300 ka mga individual ang gin-evacuate sa natabo ni nga bakbakanay katropang Irwin. So, nagkasalig naman ng alkalde nga ako na, no, na tigayo naging maninilang mga kalabutan sa paninanglano ng mga evacuees.
1: Mm-hmm.
0: At tingin na ito pa maninila katropang Irwin ay desisyon sa Philippine Army mo.
1: Oo.
0: So, saan o nipapulio ng mga kumuloyo kahit ang LGU yung amunang mga daragya ko nang mag-coordinate man sa Army ko na ton.
1: Mm-hmm.
0: So, nanong desisyon para sila mismo ni katropang Irwin na makapauli na sa ilang mga panimalay kahit siyempre subong daan do hindi pa ni matigayon na makabalik ni sila kay under destination pa tong area.
1: Mm-hmm.
0: No, kag posible ongoing pa maning clearing operation sa militar.
1: Mm-hmm.
0: Dira mismo sa nasakupan sa sining mga lugar o kung sining mga barangay katropang Irwin, no? So, amo lang man eh, ang nangyayagin payag sa ato ni Mayor John Ray Tabuhara, pero din pa mga otomis sa katropang Irwin.
1: Oho.
0: Kunda, si Kumay Maayga, si Kuay po din resident Pedro Salazar. Pero hindi pa siya maka, ano din, makadiskurs sa detalye kay limitado pa man ang information sa karoon sa alkalde na magigikan sa kami. Imagina lang kay Tropa Winton, ay idea kasi ang ibandit po ang mga napatay is from other areas ng Negros, no? Pero hindi pa man na sila kung may residente sa Kawayan, na Ibulbato, sa nakabuling inkwentro, kukon na mo itong mga napatay. Katropahawin niya katapos ang basta People's Army. Now, may interview to nila with the Mayor John Rey Tabuhara sa ang kandis sa Bagwas ng Kawayan, Katropahawin.
2: Tatlo ka barangay, specifically barangay Manuling, Poblasyon, kag barangay Abaka.
3: Okay. Bali, Mayor, ano oras nito din nila sa evacuation or manduan nga mag-evacuate?
2: Ang kahapon, nag-start ang evacuation around 5:30. Ang nag-una na nag-evacuate ang barangay Manuling eh.
3: Barangay Manuling.
2: So, oo, may quarantine baby ka pamilya ang nag-evacuate dito. Ako sila subong sa covered court sa barangay Manuling.
3: Okay.
2: So, sa mga 6:30, susunod ang iyak poblasyon.
3: Okay.
2: 13 ka family. At the same time, nag-evacuate man ang siyam ka family sa barangay Abaka.
3: Okay. Mm-hmm. Mayor, after sa evacuation, anong napalabot sa banwa gani? Anong nahatag sa ila, sir?
2: Meanwhile nga kasi i-evacuate ang mga tao ang aton MSWD o office ng MSWD. On standby para magwas ang ilang details, validate kay tiginadromic na nato. Pasa naton sa region for possible another assistance. Ginahatag naton kay nag-community kitchen ang barangay. Pagkaon sila para sa gabi, hindi lang magutman. As well as magpuli sila siguro karon kung yung cleared na ang area, may mga food boxes lang ang dalalon.
3: Okay. Mayor, posible subong Domingo ni makapauli na sila?
2: Hindi pa ko kambal nga sure na gid, no? But kahapon, sa hapon daw, naguntat naman ang nilukpan ay aral sila go sa scouring stage. So, ang hambal ko lang sa mga pumuluyo sa evacuation center si Lincoln, di anay magpuli subong aga. Sa ang iban daw gusto na gid magpuli, ang ila kasapatan. Siling po, kulaton naton ang advice ng Philippine Army kung cleared na magbalik sa ila ng mga puluyan.
3: Okay. Mayor, base may ano ka, may mga information lang ang nagwadala. Atong mga ginapatian katapos ang NPA ginapatay, posible yan ang iban mga taga-dara man.
2: Sa subong, wala pa man kami kaisuranay sa Philippine Army. Pwede sila kapagwaya sa akon, sa full details. Pero ang nakita ko sa mga news, initially may lima na ginaligar nga NPA nga napasay. So, as to the identification is concerned, pero wala ako idea, no, kung aritanan taga Kawayan or sa ibang blang lugar.
3: Okay. Pero Mayor, ang problema dala sa insurrection sa banwa sa Kawayan kay previously last May 4 may kaliling. Pero Mayor, ano sa karon ng pag-assess dira especially sa sa peace and security dala sa banwa bangod sa presensya sa sining mga grupo, sir?
2: So far, ang ining mga grupo ara man lang na sila sa kabukiran kasi diragin ang ila area. So, sa nagsunod-sunod ining mga encounter, ang assessment namon, isim group lang man na sila.
3: Mm-hmm.
2: Eh, gamoving man na sila mo, galakak na sila kundi. Siguro sa trabaho sa army, kung pusog ang intelligence nila, report. Kasi nasundan na sila. Gamo na, kahapon abi nag-abdanay, sila na sa may poblasyon.
3: Mm-hmm.
2: O abaka.
3: Okay. Bali, abaka na kita na mayor na tabuan.
2: Tungod niya boundaries ang aridiriya, boundaries ang abaka poblasyon, poblasyon man uling. So, muna nga nagtatlo ka barangay. Sa, ano na talan, Babaw.
3: Babaw, oo.
2: Oo, so lapit lang eh. Tungod niya, ito makadlagan ka, may 1 kilometer. Lain naman yung barangay. So, muna nga ang affected tatlo.
3: Okay.
2: Pero those affected families, harap na lang sa nabukid na bahay.
3: Okay. Okay. Mayor, ano mo na lang, Mayor? Palabot mo na lang, especially kung may gusto kayo palabot ng mga ano, ng mga announcement para sa mga
2: okay.
3: Darang apektado man.
2: Okay, sa una bes, sa taga-Kawayan, maging kalmante lang kita.
3: Hmm.
2: Kay, ang sitwasyon, stable, kag-manageable man sa Philippine Army.
3: Hmm.
2: So, sa mga pumuluyo sa tatlo ka barangay nga apektado, gayo lang ko no na sa ilang kooperasyon hindi ano yung magdali pa uli balik. Pintras nga wala pa go signal ang Philippine Army nga mag-cleared na ang ila area. Kay kabalugi ko nga ang ila ginaulikid ang ila mga propiedad, itagmay nga propiedad, sapatan. Pero di, ang akong concern niya sa ilang ila safety kaya ang kabuhi nga way na sang madula ang kabuhi especially sa civilian.
3: Okay.
1: Control for France?
0: Yes,
1: sir. Mayor, siyempre, pabuhakan. Amo na yung budlay sa mga rugar, Katropang France, ang ila ka, linong kakatawayan, apektado, gito sa enkwentro. Pero, ti...
0: Ako ka rin,
1: ha?
0: Tanong ta, sila rin ipit.
1: Oo, sila rin kakaipit. Tanong ta, kung may identity na gidman, if ever gidman ang Philippine Army nga mapagwa sa sining lima sa napatay dito sa ginapatihan nga katapos ang NPA.
0: Oh yes, Sir Parwin, hula-hula ko naman yung ating update. Kay Padayang Makitaga, kung pagkigamot sa 302nd ID and also sa 15th ID, kay Basir Wede Dismaya, no, hoping na ma-identify niya ng lima, katropang Irwin KTR, naman ang SOCO, for this to get a crime scene, and also kasi maka-identify sa ila kung sino niya sila, katropang Irwin.
1: Oo, oo, katropang friends.
0: Yes, katropang update na rin sa nakabungay kwentro sa Manuel sa Kawayan. Actually, at English Kentro Pang France and the Burgos, sila mga bukol-bukol sila was magsumar sa Santo Blasco. Sa nagawag yun ng Pilipinas, Pilipinas. XFM News.
4: XFM Live Reports.
1: So, amon sa mga katropa. Thank you. Salamat, Katropang France, sa mga latest information sa natabo ng kwentro sa lugar sa Barangay Abaca. Sa barangay sa Banwa sa Kawayan kun sa diin gina pahayag sang 5th Infantry Brigade uyara sang napatay to nga lima kabilog ginapatihan katapo sang NPA mga katropa.
4: Franca diretso bullseye.
1: Pero as of this time, wala pa ta sa mga nakuha nga mga update or confirmation as to identity sa sining mga persona katropa, no? Ang ining mga lugar medyo ma once nga may ara gani sa mga paris ni ang aton nga mga pumuluyo ang nagaka ano, nagaka-apektuhan, nagaka-butang sa alang-alang sa ila pangabuyan tungod sang ining mga inkwentro sa lugar mga katropa. Pero nantaon ta mga developments ini ha. Tutok lang kamo kag update lang kamo sa XFM News and Public Service Authority para makuha naton para matag naton ang pinaka latest development updates ining inkwentro nga naglunta dira sa Banwa sang Kawayan mga katropa diri sa Negros Occidental. Ini matapos bilang pila lang ka isa ka bulan ang nakalipas sa nagluntad tong inkwentro sa Banwa naman sa Tubuso dito sa norte ng bahin sa Negros Occidental. Nagluntad man ang mga inkwentro since nga nagligad pang semana kag diri sa Barangay Kawayan sa Banwa sa Kawayan, may ara man sa nagluntad ng kwentro sa barangay Abaka mga katropa. Medyo mabulubulok, bukid-bukid na sa kabahin. At ito sa lugar, pinsan natin gani, safe naman da. Kahit may ara da sa kapitan, ang Abaka Cafe na. Ara da. O, ginakantuan sa pila ka mga kauturan ta, halin sa Bakulod, nagalagaw da, puro pangapi. Sa nasambit nga rugat na. Update lang nato na mga katropa, just make sure nga naka-like ka mo and share sa aton nga page mga katropa. Good morning, salamat gid sa kay Ma'am Shirley Arevalo, may aga, Ma'am Jessica Gonzalez, may aga, kumusta na watching live from City Ulapak, Lulul, Robles La Castellana, pag-greet lang family Martisano, salamat gid. Kumusta ka muna Ma'am Melanie sa City Ulapak, Huwag na kulba da ang vulkan. Oo, halong ka muna ma'am ha. Stay safe. Sa kay Rihanna Giestro, may aga. Nakatutok man sa aton para tuntunan. Watching from class Kunalum. Mga katropa, salamat kita sa members ng katropang listeners and solid supporters, mga katropa Southern Negros, ginagupon siya programa ta. We have Ma'am Maricar, Mary Maricar. Thank you. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, nagambal sa singa, Pastor Winston, good morning. Sa kay Ma'am Nispa, good morning. Sa kay Ma'am Jana, Rain, Bacani, Birayon, Maricel Largo, and Rihanna Diestro, of Canalum Chapter, no? Kay Talen na Antonio Taldibao, nakapaldo si Ma'am Len. Oo, may aga. Sige, congratulations ha. Nagdaog to sa nagbigat sa aton nga XFM o konsanto na XFM, libo-libo pa premyo. We have Richie Taldi of Mambato Chapter. Salamat kid sa pag-upod sa aton nga paratuntunan dari sa Bullseye. We'll take a break, mga commercial lang ta. Pagkatapos balikan ta mga issues, mga balita na mga katropa. Isa sa mga pagkatalakayo naton naman because nga nag-alma ang isa ka konsihal sa Sudan sa Bacolod matapos grabalan nga may ara naman nag-apply nga isa ka kumpanya nga nagpangayo sang approval sang aton sa Guring Panunsod because masupply sa kuno sang tubig sa aton basiwa. Kung kusa na, no, ka mga tinuntun, no, branil na, ginanigusuan lang nila diyang tubig sang tao di, ha? Para sa mga personal mentors, obvious ba kayo kung gusto yung banat nyo? Ay, naku. Oh, ang kapigaduhon sa tao, gina-take advantage nyo, ginabutang nyo sa permilang, permilang sa interest nyo ang ginahimo nila. Abi, sudan sa Bacolod, magparindugan, kamusni? Ha? Kayo daw wala ta pinagusto naman ang diyo, mamakon nyo. Oh, nakuha na to sa prime water tubig, ang aton nga basiwa. Daso naman. May ara naman to nagbutang naman sang ilang ang bulk water, ha? Tapos may ma-supply man tubig ko para sa basiwa ho. Tanan ni ginabakal naton mga katropa, tanan ni gastuhan naton ini, no? Ang mga opisyal tas gobyerno kung kisa tulog sa mga issues para sini. Ha? Kaya nag-apply mga katropa tropa pips Manila. Ay naku, oras ta 8:20 commercial ta, balik ta pagkatapos ni standby.
4: Bullseye XFM 90.3 The Secret of Health.
5: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
6: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, di ginaupod man siya sa dietary approaches, di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatuwaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragad pero may mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
5: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon gina ligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon, mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
8: The Secrets of Health.
5: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halakapang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
6: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga danya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-function sa aton sininga korason. Ang garlic nga nagaangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
9: Yes!
5: Mag-inom kamo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
8: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na siling nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sanggitatawag glutathione kag may collagen.
8: The Secrets of Health.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: System Pain.
8: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko na discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Gold.
11: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Eyo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
19: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
19: Uh-huh.
18: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
20: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Pwede
0: nga nag-atrust ang public opinion.
2: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Katropa, matapos nga nasaksihan ta, ang ining nigisuhan na isa tubig na residence makulod nga ginunahan na ni sa mga joint venture mga katropa sang aton nga pila ka mga board of directors dress masiwa mga katropa ng sulod ng prime water. Pagsunod sa prime water nag kita tang servisyo man to no nga balda wa isang kasulbaran tubig sa supply sa kuryente o supply sa tubig katropa karon may isa to sa mga ginaistoryahan naman subong no nga may ara naman sang masulod nga supplier sa tubig diri mga katropa. Now amuning clean water group nga nagpangayo sang resolution of no objection sa Surat sa Bacolod to get their proper permit no to operate diri sa Bacolod City mga katropa. But nag-alma, pira ka mga konsalis na di. Ngayon, ang approval sang RUNO, it's not enough para mag-operar sila as supplier sa tubig the residents makulod. They should have a franchise, kuno, no? Pero ang punto nito na ito, mga katura, pa muna budlay sa itong Dries Makulod. I hope tanong isang kurang panglunso, mga panindugan na siya. Ha? Negosyo tubig, oh? Tubig na negosyohan. Ari ko sa linya naton si Councilor John Gamboa, ang usin ni mga katropa. Councilor, good morning. Welcome sa programa.
4: Yeah, sir, mayang aga. Kag sa tanan-tanan ng mga nagapamati, no? Mayang aga.
3: Oo.
4: Happy Sunday.
3: Oo. Ginsturbo ka namon Sunday. We know, medyo bakante kag oras mo ni. Councilor, may ara sang imo stand angot sa masulod nga supplier sa tubig dres Bacolod. Anong status nila ni Councilor? Nakakuha na sa sang runos ni?
4: Okay. Din tagaan nila sang sanggol ng panglungsod sang RUNO.
3: Oo.
4: Majority ang duwalan sa konsihalis nga nag-oponer sina.
3: Oo.
4: Si Councilor Baez kag ang liyabian konsihal Gamboa.
3: Oo.
4: But sa rason banwa nga ginapapangitaan natin unabis ang trangkika.
3: Oo.
4: Ang punto naman niya ni Councilor Baez na wala isang nakakaigo ng mga papeles.
3: Oo.
4: Na aprobahan din natin ang request pero wala kita pang basihan.
3: Oo.
4: Wala ganit na may ginhatag na composition kung sino ang tag-iyas ang sining kumbuyan.
3: Oo. Oo.
4: So therefore, but nevertheless, din aprobahan nila na kasi mayorya ang naghahatag ng resolution of the objection.
3: Oho. Ano ni sa Councilor para sa permit nila ang RUNO niya?
4: Now, ang ini nga RUNO banwa, permit ini para nga makadirekta ini hatag tubig.
3: Uy.
4: Ang ining kumpanya sa mga konsumidor. Hindi na mag-agi sa basiwa.
3: Oho.
4: Kundi irekta ini siya nga magpanagtag sa tubig.
3: Direkta
4: sa mga konsumidor.
3: Oho.
4: Now, ang una lang din na pamangkot ko dapat, antes din natin tagaan sa RUNO, kung makatagin siya sa iyang supply kung tubig, doon ko ito, ha?
3: Oo.
4: Hindi na siling ko binagdibag din lang, o kung na-dipwell, o kung refilling station, kundi bulk water supply sa apat sa mga sa barangayanan, Ayangilan, Danada, Itamiya, taga Bigamonte.
3: Oo.
4: Oh. Hindi ba dapat o si Saon anong natin kung pamangkotan natin anong hindi siya magkakuha ng iyang supply sa tubig.
3: Oho.
4: Kay Banwa, kung mag-extract ni gamit siya o kung mag-asulat din siya o kung mag-exploit din siya sa ating natural resources, dapat gawad din siya sa prangkisa.
3: Oh.
4: Pagbayad din siya tumingko sa nakakaido ng mga royalties or fees.
3: Mm-hmm.
4: Derived abuse na binangmanggad na binakuha niya. Na kung sabihin, klaro kayo, Sir Win, na ang tanan-tanan ng natural resources, maganay na dating taong tubig, belong to the state.
3: Yeah. Why so therefore,
4: ang control sa exploitation, extraction, ara niya sa gyapon na nagatabiling sa estado.
3: Mm-hmm.
4: Therefore, kumo atong inaya, dapat subject agad sa binatawag na royalties o compensation na bayaran mo sa local government unit.
1: Yes, yes.
4: Wala siya siyang prangkisa. But yun yun, wala hindi siya sa lingko siyang plaso na magsagay na data pangitip sa ating ng mga pampublito ng mga dalan, sidewalk, para ibutang niya ang iyan ng mga tubo pag wala man hindi siya sa lingko siyang diretsyo na pati ang mga pibago ng mga duta ang iyan niya sa tubo niya. Kaya wala hindi siya pampangkisa.
3: Terrible ba? Councilor, may nakita kami nga pipe-playing sa mga lugar de. Amo ni sa gasugod din nila?
4: Ang ini niya nga binakwala ni Vladimir Gonzalez, nag-operate na naya.
1: Uy!
4: Ang ina, gano'n nga binatimod mo, yung ina niya na kontanya, wala kasi na naibalaan kung ano yung naya ang stado niya. Kung wala pa nag-apunko si Consuelo Gamboa mo, ang bintagaan ina nila sa Romo.
1: Oho.
4: I mean, nakita mo sa dagan, sa may circumferential road, pasaka, dito sa may alihis, ang dumanan, kabog. I'm not aware of that because I was not yet a counselor at the time. But, ang inyong na rin, ang pasunod niyo nila sa amon recently, nag-aabigid niya sa amon, sa ako, na pisina, kaging tunan ko, kaging panusisa ko.
1: Oo.
4: Ang inyong na kumpanya ba niya, isa lang inyong na kumpanya na binapanagiyahan ni Vladimir Gonzalez na sa doon na nakakuha niya siya kontrata sa prime motor na kung sabihin sa doon ay konsyali niya siya sa digital na siya ang nagkakuha sa iyang supply dito sa ibabaw bukid ang alam nila na wala sa prangkisa.
1: Oo.
3: Teka, grabe ni nga ano eh. Kamaro kita, Councilor. Ang ining yes, sinabal to tarang mga natural resources sang pungsod, it's government owned kaya dapat may ara sa mga proseso. But anong matabo kay ti ginaprobahan sa konseho, councilor?
4: Ti illegal, no is not enough.
1: Oo.
4: Ang resolution of no objection banwa.
1: Oo.
4: Hindi na yasin lingko sufficiente nga maka-operate ka na, pag maka-exploit ka na.
1: Oo.
4: Sa atong dunang manggag. No, because klaro kayo, blok ang banwari, ang basiwa lang gid ang bintagaan sa toan na isang exclusive right or exclusive franchise to exploit and extract water source diri sa siyudad ng Bacolod. Kung galing pala nagdala sa atin ng local government code para lang bala siling nila na to enhance activity sa bintagaan bigwa ang LGU na makaregulate kag makahatag prangkisa. Ano ini ng mga negosyo? Dalay na ta sa inyong ng local government code, ang tricycles for hire, ang mga cockpit operations, binatag na inaaligwa, ang local government code, yung unit na maka-issue sa franchise, kag-lakit na inaaligwa sa inyong ta ang local utilities like ang waterworks, suga, power, pro by way of an ordinance. Hindi ya a mere resolution of no objection. Kundi ordinance yan, hindi na tuling sa local government code. Kahit kung paagi sa isa ka binansya through a local franchise na ihatag sa sila na pribado na negosyo o pang-negosyante, pwede niya siya maka-extract na pag pwede niya siya maka-excavate pang-atong ng mga dagan, pang-publiko,

0: tagatagbir mo.
1: Yeah. Oh.
0: So, iniban mo ang atikang na ginaplastar ko kay Vladimir Gonzalez at sa iya kumpanya para ini siya.
1: Oo.
0: Di na, kung ka Vlad, limpihan ka ang iya na proseso na kung sabihin, illegal.
1: Oo. Kasi ang operation niya sini is separate from bulk water, separate from basiwa, yeah, distribution tubig. They can go directly sa mga barangay to distribute water. Daw mo na?
0: Yes.
1: Uy, hello.
0: That is correct.
1: Pero
0: wala kita yata ang kwanda, ha? Wala kita yata ang partipasyon, ha? Ang gobyerno, ha? Wala man kita dami. Tingin ko mag-inabaton.
1: Oo.
0: Ang tingin ng negosyo. So, dapat i-regulate, good?
1: Oo.
0: Kaya ang hindi nga negosyo, pribilyo, hindi ang gobyerno lang makatag siya, hindi siya tubig na pinagusto kag pinatakadaga niya, suyok sa tubig.
1: Oo.
0: Pasalig sa tubig para ibaligya niya.
1: During sa presentation sa Rono, Councilor, I know gintalakan nyo rin, may araman sa sang compliance with the National Water Resources Board because ang regulation daw din na diga ano mo, ginaprobahan.
0: Isa yung nabanwa, kung ko ka mga requisito sa National Water Resources Board, may ECC,
1: DNR.
0: From the DNR, etc. Kasi subject to compliance, yung tagaan ni Ramon sa Sangrono, subject to compliance.
1: Uy.
0: Ang isang ganit at pumangkot, pagkatapos niyo, magabalik na bala na sa atin sa duwat, wala na.
1: Oo.
0: Sinaduhit, yung tagaan ni Ramon sa Sangrono, bulag kita.
1: Oo.
0: Wala kita sa may binataktan. Ng mga pagkilis.
1: Mm-hmm.
0: Wala man gamit kita sa linko na binacheck ang mga regulatory requirements niya kung ayahan bala, kung tituho niya, kung hindi. Kaya amo na to siling nila ang katapusan na requirement sa isang din ng panginsod. Kundi wala na kita yasang i-deber niya i-regulate ang hindi nasahe ng mga negosyo.
1: Oo. May full disclosure.
0: Amo nang pinakamasubo sa tanan.
1: May full disclosure of water source ka, counselor. Basi, mahabal mo na siyang akwa. Uto sa bank water, okay, baligya ko na muna. Bla?
0: Amo binang dinagbra. Amo nang dinagbra nga subo. Nakuha niya siya tubig. Dito sa babaw ng ilan. Kaya dinapaligyaya. Pati ganyan, sabihin ko ang alam ilan na this is the source.
1: Oh.
0: Ang ilan nga binakuha niya tubig. Pati tubig sa alam ilan subo ang ibaligyaya man.
1: Oo. Oh. Hipos ang board of directors ang basiwas ni. The white akabasiyaw.
0: That's why we refuse this issue. Because the board of directors. Kasi hindi lang pala buto naman ng meeting kasi hindi naging panabay ng mga kutok kay New York na tumuli mo, meeting mo naman ang yung problema sa tubig.
1: Oo.
0: So by next week, I was told na ipomen niya ang bitog ng mga konsyay at invitado ang mga board of directors. This is one of the issue na gusto ko i-dalayin ko nila because basiwa ang ako na water district dapat ang may gider at may diretso para regulahon nila ang inyong pagpanutot at pagpanuyok o kung pag-usar.
1: Oo.
0: Tukol pag-exploit, pangatong ka, binangmanggad, inyong tubig.
1: Oo. Anong matabos ni Councilor? Kiti may ara na sa Rono, we believe ang standpoint mo hindi pa ni enough nga mag-operate siya, but makadto pa ni sa mga legal mga proseso sa pag-question sa i-application for permit, sir?
0: Yes. In fact, balo ka balo, yung tinawaan na nila daan sa Tuan Mai during the time na he was still a Councilor.
1: Oo.
0: Nagbalay niya siya sa isa kabinan siya na kung sabihin, din tagaan niya ligwa ang LGU, the authority to issue a franchise sa isa kapibado niya kumpanya to extract and to exploit our water natural resource diri sa siyudad ng Bacolod. Kaya nga matagaan niya bala legalidad, isimulan sa legality ang iya na nagaan na nag-operate at nag-function. Kag nag-exist ng negosyo dito sa babaw lang yan.
1: Oo.
0: Kung galing wala ato na dayon. For reason, naging na-question ko. Because of this position in this office.
1: Oo.
0: Kaya ang sandin lang man ang mag-approve sa tingin na request. So, he was a sitting councilor at the time. So, clearly, may para sa ako doon sa conflict of interest.
1: Yeah.
0: Rason kung wala ako nila na dayon, pwede din siguro, nagduwa-duwa man siguro ang mga kabdahan na gano'n, bakit may go kita na din.
1: Oo.
0: Kaya yung mga negosyo, ipubahan na mo, kung siya ka, kagkadako sa diretsyo, sa saan din ang panglungsod, para nga i-regulate, pag-aprubahan ang mga negosyo. So, ito pang tagiyat, hindi, nasi may go kita din. Rason ba nila na din pasara po nila, o Chris Rubin, pag-aprubahan,

0: dahil bitatawag public hearing lang yan ng tambunga kung pag question ko, wala na namin nila din doon. So, second and third and final reading.
1: Oo.
0: So, buti nyo lang, klaro, kayo ba nila, sila mismo nagapati, na sila landed yan na kung tagaan sa ordinansya, ang inyong yok na mag-exploit kita, kag mag-extract kita, sa atong dugang bangga, dali sa sugad sa Bacolod. Gusto, ordinansya, hindi nila dapat nila. Kasuntin din ubra, namin nila nagligad, wala lang nila natapos.
1: Oo. Ay, grabe, no? Galantaw kita, Counselor, base may mga national laws na violate pas ni, because, we talk about franchise, lain niya istorya ni mo. And, ga-operate sa ba-operate sa Bacolod? Counselor, anong posibleng nga mahimo sa Sakuri Palunsun City?
0: Ibadala namin ng trans sa atensyon kung papilipangod sa natin ng mga kaugdanan konsyal. Now, I hope we will look at this seriously kung tunod na dalaka ang atin na din na diritso may royalties kita na din dapat na dapat sukpon na natin magbaka na dako na dahil ng tangin gusto din ka nakita ng 5 pesos ay hindi ata ipapag-extract lang sa tubig dito sa babaw lang nila binabaligya niya 14 pesos 19 pesos dito ang iya wala niya itong
1: sinto
0: ang sugat sa Bacolod.
1: Oo, gabaan kasi niya
0: igilahon na ito kag dapat tagaan man ang sugat sa Bacolod.
1: Oo,
0: hindi lang yan ang tanan-tanan kabig niya.
1: Oo, but klaro ka counselor nga ginaligusuhan ang natural resources to and waters beyond the commerce of man.
0: Correct. Ang kwan bala ba nawa nga ang natural resources bilang to the state? Kag wala labot, kundi tulad na binakulang na nadaan kita sa tubig. And then, tagaad pa lang yan, isa ka nag-usang tubig ko, ang tubig na ito siya, makapinagusto niya sa kuha sa tubig ko. Kag ibaligya niya. So, it is high time na did not be a local government unit o ang gobyerno sa Bacolod City, mag-interdiner na kag tanawin ini.
1: Oo. Dugang ni problema tas makulo do hindi ka ni masolver sang mga prime water ang kakuran sa tubig kari pagit may isa nagwa mag-isa naman nagwa na mabaligya sa tubig at terrible yung mga gaong-gahong ba Counselor
0: at that time ang issue ko siya taking advantageous position in this office para makakorner ni siya sa kontrata which is clearly conflict of interest
1: toho. Well, Councillor, we will wait for the development sini nga issue, Councillor. But nonetheless, ang imong pananawan sini so that people may know sang imong objective why you're opposing this kind of water distribution that is Bacolod, Councillor.
0: Yes, tiyamo mo lang natin, no? Mati, subong kibaldo na siya na personalidad. Hindi na siya konsihal. So, why natin binapunggan si Lincoln ang negosyo? But for as long compliance, si Lincoln ang nakakaigo ng mga requisitos antes kita mag-negosyo. Dako niyo nabilig para sa atin, sa kukulangan, sa atin na tubig, but compliance sa diapon ang binapangayo.
1: So,
0: hindi nang natin may pag-tugtan kung wala sa binatawag na nakakaigo ng compliance sa atin debut mo.
1: Councillor, thank you so much. Salamat kid, Councillor.
0: Salamat din, Sir Wink, sa tanan-tanan ng Rapamati. Mayong aga.
1: Inyo na ba tayo mga katropa? Si Councillor Wilson Jun Gabawa Jr. ang tiribliman ng mga gahoms ng tao ba? No? There is a Philippine code na ito mga katropa, water code na ito mga katropa. May aras ang ginatawag na itong compliance. No? And by principle, ginambal at ni that anyone wishing to extract or inappropriate water must secure a formal water permit before the Office of National Water Resources Board, mga katropa. Without this, isa sa mga compliance natin sa national government mo, may ara pa DNR, may ECC. Areas of operation, ano nga mga activities na pwede mo on? Kahit kung magpangotkot kita sa tubig, ti problema ina, mga katropa. Kag tubig, there is, Bacolo, there is a Biloga, Pilipinas, katropa, hindi ka basta-basta ka bilhin tubig di. You should have the proper permit, no? Not locally, but national level. Makotkot ka, makotkot ka mo, na-extract ka sa tubig, mga katropa, no? Sa lugar. Ti, kabarok kita, may aray naman ng argumento. Tingati, iban nga mga tao, ga-extract man tubig sa dalom. tubig. Oh, deep well man sila. Mga private nga deep well man sila. They extracted water nga supposedly may regulation sa katon nga pungsod, sa katon nga gobyerno, katropa. Pero ang extraction, mga katropa, this is for personal consumption. No? Maybe gina-distribute mo na sa ginabaligya man ta, but mga katropa, may permit ina, no? Ginagagi sa atong nga Sudan sa Bacolod. O galing ti atong nag-aprobar mo lang sa roon, no? Sa ining kumpanya, mga katropa, yung buka. Abi, magpanindugan, makamuna. Abi, no problema, tubig di, oo, gasala-sala na kita. Hindi kita gusto, katropa, nga maging unruly man ang Sudan sa negosyo sa tubig. If and when ang negosyo ni Councilor, former Councilor Vladimir Gonzales magdaog ni anyone can do that because may precedents na. Ha? Kami po, hindi naman kami ka-extract tubig, baligyan at muna namun sa binog nga Negros Occidental kag Bacolod doa. Ha? Amo mo na imuo namun eh. Ha? Kay kapwa sa Mangli. Magkwa sa runo di kag mag-distribute sa tubig sa pinakano. Ang problema, mga katropa, ginaligosyo ang tubig sa Bacolod. First time niya kita ito sa ibang lugar, ha? May proper regulation kita. Ang tubig, abi, natural resources ni kag ining mga resources na ginaparigihan sa estado. Dapat may permit, ha? Dapat may mga requirements kita, may mga papilis kita sa nagdiri, mga katropa. Ang kukis, sa ngalan sa negosyo, bahala na sa Batman Ladinaw. I hope na rin masabat mo ni former Councilor Vladimir Gonzales ni. Or makabagwa man sa official statement. Ano ni sir? Ang ginahimo mo? Ang tubig sa tao, tubig sa naton, negosyohan mo. Why lang kayo sa mayod ang alternatibo? Base may harap pa man. Ga problema, ang aton nga board of directors ang ano? Sa basiwa. Anong parindugan nyo? Because amula ni Soli, nga ahensya sa gobyerno nato, mga katropa, nga gintagaan sang approval, para mag-extract sang tubig, para gamiton, kaya i-distribute sa mga ka, Sudan sa Bacolod, mga katropa. That's tax-free, supposedly. Galing tingin na privatized, no? Ari na ang promoter, nag-negosyo na, makonyo, mga katropa. Grabe. Ang pagpamigado sa pumuloy Pilipinhon, ginapalala nyo pa, mga opisyal nato, mga gusanti nato nga, ganun ang taon na personal interest nila. Terrible. You're going overboard, sir. Sobra. Negosyohan tang tubig ta. Baligya ta tubig ta. Makunyo, ariyo. Sa there is Bacolod katropa, kung si Chris Librando, nagkapangabuhi niya siya, he is earning minimum wage, mga katropa. Ang nag-soldo sa butang tabi, 20 mil, be, for example. No? Dayo man. Gastuhan niya ni ang iya tubig. Primero, ga-expectar kita, ga-laom kita, ang basiwa maka-provide sang libre or barato nga tubig, sustainable nga tubig, available 24 hours nga tubig, portable clean water nga ginhatag. Amo ra kontrata pero mahatag to mo. No? Amo ra ang ilaman tramo. Nagabalsa nga hindi kaya, ay pero may lang kakautang, kaya pamordoy ang basiwa. Ato kita sa unang term sa na PPP. Pungko puli. Ano pa ginang isa na? Public partner partnership na. Basta mo na. Sa bagong itsura subong katropa, ginimo na na nila joint venture agreement. Nga matagaan sang chance sa mga private company nga mag-engage no sa operasyon sa distribution sa tubig, mga katropa. Kaya hindi ko kaya sa aton nga water utility mo, no? Amo ni matag sa matagas nato nga official, sige bisan na no panaton da kagiho. Bisan na no panaton kapala. Wala sang tubig nga makuha nato.
2: Hambala pa.
1: Kinahanglan ta ang promoter. Amo ni pag-convincer sa aton sa una to. Yeah, para mag 24 hours ng tubig ta, masulbar problema sa tubig ta, bupumati man ta, nag-okay man ta. Kay pinsar ta, mga tinaga sa mga halang doon natong officials gobyerno, tuod. Di ato, ginaprobahan ang joint venture, ginduso sa mga public officials. Ang mga officials sa basiwa, tubtob subok mga katropa, bisanano ka singgitan sa tao nga nabudlayan sa supply sa tubig, hindi available tubig, hindi pa sa may pati. No, hindi ha? 24 hours siya, ara tubig ko. Na, may potable water. Gininom-inom, patunila, so na. Ay, but lang gid.
2: Sinabi nyo na lahat eh.
1: Oh, ti Aryo, nagkadto sa punto nga nagka-problema na makatatubig. Same old problem with Basiwa. So it is proven then nga sala gali ang pananawan sa mga board of directors naton, no? To solve once and for all ang problema sa tubig dres makulod. Sala gali to. Wrong move, nabait.
3: Tuod ka?
1: To. Nabait ning tuan ta. Hambal sa tao, sige okay naman lang na. Nga bisan baligya sa tubig, okay lang. Basta ang tubig, 24 hours, water is life mo. No? Tiyan mo na tani, gusto natin man, there is makulod ka tropa. Now, why may solbar to tubig? Nagkaramaal man prime water. Kaya wala to o ang reklamo sa ila. Long behold, ka tropa, ang prime water, why siya tubig niya, kinahanglan niya sa mga partnership pagid. Kaya para makasupply sa tubig. Ang aton nga mga water wells, no, kaging gastuhan sa Basiwa, katropa, ginpagamit tayo sa prime water. Ang mga gamit naton, nga mga, ano, mga gamit naton, there is, ano, sa Sudan, sa Bacolod, sa Basiwa, mga katropa, ginpagamit naman sa prime water. No? To. Now, later, nakita ta, way Japon masulbar. Kinanglan ta pagli ang bulk water. Makwa ta ang bulk water masupply sa tubig sa prime water para distribute siya na di sa presyo nga baklo man ng prime water. Kita nyo, nagkamikos-mikos na. To. Isa sa mga culprit, problema, kahit ti si prime water, hindi man kasangkol bayad sa utang niya sa kay bulk water. Si bulk water, nag-reaction na naman man, hindi kami maghatag tubig sa inyo. Kay why man kamo gabayad utang nyo?
4: Last 6 minutes ka na, era.
1: Wait lang. Chillax bala. Oh. Ti, dire, katropa, problema gali. Kay ti, si Basiyo, si Prime Water, hindi gali gabayad sa utang niya sa iyang supplier to, sa bulk water. Pero ang catch mo siya ni mga katropa, supposedly, balik na to sa Acta Republica, sa laye sa Pilipinas, nga ang tubig is hindi pwede negosyuhan sang bisan sin uman katropa because ang tubig, natural resources nga ginaparigihan sa aton estado. Pag sin uman nga magdigosyo, mag-extract sang tubig, may mga nagakaigo nga laye nga dapat patihon and that kinahanglan mo mag-comply. Isa na mga franchise ta. You are operating in area where ang tubig iyaman katawo. Aton man. No? So, paano ina masulbar? Paano ina paano lang kinakaroon? No? Since kaginaprobahan sa katulong sa karoon panuso mga katropa, there's no way nga ang iban magka-interest man sa pag-negosyo sa tubig. Even, ha? Without proper pertinent documents and compliance sa aton national agency to extract waters sa aton nga lugar. Ti, how can you prevent others to do what is being approved sa mga opisyal natong gobyerno? That's why we call on sa mga opisyal natong dari mga katropa, panindugan mga kamubi. Problema tas Basiwa, hipos ka mo. Ha? Nagproblema na nga nagkamikos-mikos ng tanan nga makaproseso na ito. Why isang tubig? Wala masolbar ko. Why nyo paging question? Kaya amo man ang ilagid permisa sa ilang mga permits dira. No? Do mo rabla, katropa. So, kita ta daw kabudlay maniman. No? Nga daw ay representation lokal pangunuhan naton sa problema sa tubig. Crucial ni nga ito kinanglan sa tao mo. Sa subong papamanahon, na nga taan ta, tanan taas to mo, may krisis nila ito ba? Dapat mag-ihuman tayo nga itong lokal pangunuhan sa tubig. Oras na mga katropa, it's 9:02. Wain ta oras, buwas naman. Thank you. Watching from class Canalom, Jessamay Martisano. Good morning, salamat gid. Salamat, thank you. Naga Rihanna Gestro watching Canalom, thank you. Salamat gid ha, ma'am, thank you ha. Ma'am Shirley Arevalo, naga pamati lang sila kuno dira sa sitio Lapak Duldul, Barangay Robles. Ma'am Artisa, ma'am Melanie, thank you. Sa pagpamati dari sa program ta. Wainta oras, boss naman ta mga katropa. Matarakay kag mga istorya, partis ning issue dari sa bakulod mga katropa. Pinakamatupi ko, nga gina-presentan natin sa atong pinakamaprograma. Sa ngalan sa atong technical partner, katropa nga Chris Librando, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President, Dr. Remilito Tuoy. Ako naman sa katropang Winchelinas. Have a nice this weekend mga katropa. God bless.
3: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
5: Arur, balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Ras Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah, sa mga kate.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na gating ko mula sa Sister Pain para garo-garo ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Some

0: sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: XFM time, it's now 9:21. Mayong aga, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. It's a Sunday once again and we are already on the 17th day para sa bulan niya sang Mayo. And kamusta? Mayo gid man o kon indi? Mayo man may ara, mayo man wala. Amo ina ano, ang ato niya subong gina ginalantaw-lantaw para sa siniya nga bulan. But then sige pa sa gihapon na ang Flores de Mayo para sa ato niya nga mga kabataan, ano? And naga-enjoy man sila. Samtang sila dira ang nag-learn, ano? Parte ya sa spiritual nila ya nga bahin, ano? And syempre, ginanganangan man nga sa katapusan sa bulan sang Mayo, of course, may ara kita yasang sagala. So, may ara na kamodera sang apple of the eye kung sino mangin Reyna Elena para sa sini naman niya nga tuig. Ang iba na rin, excited bala sa mga musin na ano, aside from, of course, no, knowing the history sang sinayang sagala, no, and presenting of course ang mga tanan-tanan nga characters in the Bible. Hindi man sila yung tanan-tanan but parts ang ato niya nga sagala ang ilan naman niya nga makita. Sino ayhan ang mangin ano paged, no, ibad nga mga titulo dira
1: ang
0: nalipat man ako pero Reyna Elena lang ginakatatak sa ako niya nga pamisaran kag si Constantino. But then anyway, ang ato niya nga panahon sa karoon, mainit-init. So, hindi gadyapon madula, ano? Ang ginatawag ay ang pasakit. Oh, hindi lamang iya sa pagigugma, kundi pati na sa ginatawag yang nga kainiton sang pamatsyagan naton. Amugin na siguro, no, kay sa subong ang ginabrace gid naton ang masyado ka mataas. In fact, may ara na sa danger level, ano, ang pila ka mga lugar. And sa sini naman niya nga adlaw, bow, makitaan gid naton, no, aside from the yellow, mostly red kid ang mga lugar. I've seen here, may aras ang 46 degrees Celsius nga lugar, ano, nga naka-experiensya sa mainit. Dito yun sa may Zamboanga del Norte. But here, in Negros Occidental, we are now on 42 degrees Celsius nga heat index. So, halong git sa ato niya nga mga katropa dira, especially kung magwa na sila sa ilang panimalaya. Always, always consider nga may aras ika mo dira sa kapartner parehas na lamang sa atin ng mga Santon products. Ang Santon Plus Gold, ang mga ginapagitan nila kay kompleto, mas ginpabakod, mas ginpabaskog para makabato sa kung ano man yung klase sa mga sakit-sakit sa atin yung kalawasan. Ina pa lang ginahampal ninyo nga may mga bukol-bukol ka mo dira sa lawas or hindi gani para mag-prevent sa high blood pressure o kung ang pagtaas sa inyo dira yung blood sugar level o kung ano pa dira ang klase ya sa masakit na gusto nyo likawan, mas manami nga makainom kita sa Santon Plus Gold along with, of course, ang pambato sa ato niya nga mga viruses and bacteria, ang ato niya nga Santon Vitamin C, at pampabakod man sa ato niya mga bones maski sa anong edad, sarang pasagihapon niya nga makadaludalagan no? Para makapasilog, ang ato niya Premium D3. So, inatanan, ang ginhimo sa Yes Health Incorporated para sa aton para nga maamligan ang ato niya nga wellness. So today, always think that we need to say yes to health. And then ang ato niya nga Sunday Pinoy Classics, enjoying the Pinoy hits, OPM hits, classics, no, from the year 70s, 80s, and 90s. Nga i-play natin para sa inyo. I'm going to hear your request also. Just text me at 0950-522-2818. That may be fast. Okay, I'll go slow. It's 0950-522-2818. You're with Mommy G. I'm going to take care of you and your songs. Just tune in to 103.9 XFM Bacolod.
2: XFM
3: Mommy G.

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapi to po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
7: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain!
10: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
11: Sa aking call center agent.
10: Burmigin ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibalgigay ito sa akong sang
10: Sister Pain.
11: Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe.

0: Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Katropa, yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Nga, XFM, kidhaw.
7: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, namiyang music, ah.
9: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blamayara ko yung mga balita blamayara ko yung mga balita blamayara ko yung mga DJs na nila
10: wala isang konkreto nga sabat wala isang katumbas nga rason kung naka-X kaka-X simply
6: may how kita pa
10: enjoy lang
6: nga XFM gid how
11: timo
10: XFM 103.9
12: sariwain ang musikang sariling atin Sunday Pinoy Classic.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Kaya nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Copamex. Si halos 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Copamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tulid sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa-premyo. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
12: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Red Bell. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa butika.
14: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Tila
3: na ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM
9: Cebu, XFM Bacolod, and with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
16: XFM
17: FM
18: Sunday Pinoy Classic
16: X
19: XFM

0: XFM time, it's now 10:12. This is the last hour para sa atin yung Sunday Pinoy Classics. Enjoying the music? Well, that's good. Amoy na nga, rigid ko di para mamati sa inyo. Ano parehas lang sa ambas ang flippers, no? Hindi napapansin. Pero hindi ako iiyak. Grabe nga, ano, pa, doka, ano bala, doka, pagpakano po, ano, sang value sa isaya katawo. Medyo budlay na akong kiss up. Laging tinitimpla, lagi ngayong. Wala mo na bala yan na pansin, no, ang ginahatag ng pagpalangga sa imo. But then, sa mga naka-experience na iya, they still can move on. Grabe mga music naton, kadamo sa mga naigo na naman. Amo ginaiya, basta yung mga Pinoy, ginapaagi na iya sa music tanan-tanan. So, how do you feel today? Amo na gusto ko mapapatian. Gani later, ang mga request ninyo, ako nina i-play sa ato niya iya nga programa. Okay, the last hour, mostly will be dedicated para sa tanan-tanan ninyo nga mga requested OPM tracks. Kung hindi niya ka makita, abi ipaano sa iya, ipainom. Ang ato niya iya nga Vision X Plus. Ang Vision X Plus, himo sa Yes to Health Incorporated. Iniha, sara nga makasuporta sa ato niya nga healthy vision. Kaya hindi lang nga dapat we take for granted, ano, ang ato niya nga heart. Kundi dapat, hindi ba natin pag i-take for granted ang ato niya nga eyes. Man, if we can't see anything, no? And we can't see everything, no, parehas lang na nga bulag na bulag ka na sa katotohanan. Charot! I tell you, kanta niya po, napanulungan sina. Anyway, going back to Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang makabuligid sa nasiling na sa ato niya nga eye health. And with antioxidant nutrients para sa ato niya mga eyes. Siyempre, kaya may ara inisang lutein, beta carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Amo ini ang mga pinili, no, nga mga ingredients para yang mabuligan gid kita sa ginatawag yang pag-iwas pa lang kung wala pa ka mudira iya sa mga katarata, glaucoma, arteridium, iwas kita sila dira mag-inom sang Vision X Plus. Aside from, no, those benefits, makabulig man suporta ang Vision X Plus para nga inang clear bala ang ato nga makita despite the fact nga every day nagatubang kita ya sa computer naton or sa other gadgets naton. Daw halos lulong na kita sa ginatawag yung mga gadgets, no? In this generation. So, amo yun nga dapat git nga amligan naton, protektahan man naton ang ato niya nga eyes. Kay siling nila gani, beauty is in the eye of the beholder. More pa sa atin yung mga favorite OPM classics ang ato niya ngayong offer sa inyo sa nasiling na, no? Sa siling na oras, I'm going to dedicate this sa tanan-tanan man nga nag-request sa ato niya nga hotline 0950-522-2818. You're still listening to Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.
2: Sa bawat yugto ng buwan, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag.

0: Exciting, bro!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms consult your doctor.
1: Sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Sample Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Sample Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sample kag vitamin D3.
11: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix, kagintilawan ko man. O, kikidyabala kayo wala na nagkasipit ang akong ulo. Kanin ka mo, kung may migraine man ka mo, amon na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes.
13: Santon Gold Herbal Tea.
12: Dito ka na sa health tea.
13: Santon Gold Herbal Tea.
14: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil.
15: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
14: Isang pahid lang
15: ng Sample Plus Herbal Oil.
14: Ang galang kati-kati.
15: Sample Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
15: na all-in-one.
14: Sa presyo
15: magaan.
16: Sentro.
17: Come sa Bullseye.
18: Department of Agriculture. Kamusta ka?
19: Ayong hapon.
20: 103.9 XFM.
21: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.

0: Requests on X.
1: Requests on X.
0: Requests on X.
2: XFM time, it's now 10:32 as promised. Here's a requested track from the Apo Aiking Society. It's from Inday Ira Faith. Gapamangkot na siya. Saan na nga ba ko noong barkada? Kailang inagidman niya, no? Basta mayara niya sa tag sa tag sa kapangabuhi. No, sang una, gululup na nagid because sa eskwelahan, gakit anay, always. But now, they're living their own lives and kisaan na lang gid sa malaka, nagakit anay, kag nagabonding-bonding. But then anyway, I guess if you hear the song from the Apo Aiking Society, no, maibsan ang inyo dira nga kahidlaw sa inyo nga mga barkada. Sana siling na! Inyong mga request i-play naton, dili lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

Today's requested track is brought to you by Suntone Plus Herbal Oil para sa mga sakit sa inyo darang mga muscles, body pains. Mas dami ka mag-inom sa Suntone Plus or magpamanyos, I mean, sa Suntone Plus Herbal Oil. Himo sa Yes Your Health Incorporated.

0: Request on X.
1: Request on X.
0: Request on X.
1: Request on X.
2: Exciting!
3: Cellphone Plus Gold!
4: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. Pinagsabi sa akin na itry ko daw yung Cellphone Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
3: Cellphone Plus Gold!
5: Mas pinalakas!
3: Pinagaling!
5: Pinahusay!
3: Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster sa Cellphone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
8: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palangkin, nadatay ko akong lansa. Sister Pain para diridiritso ang trini.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
12: Bili sa mga butika.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
12: Cellphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo,
17: isa ka-teacher.
16: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Cellphone kag vitamin D3.
18: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape. Gato kang pagkadebyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
20: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
21: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
20: Garantisado.
21: Maaasahan.
20: Sa sakit ng katawan.
21: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
20: Mag-Cellphone Plus
21: Herbal Oil.
20: Ang pamahid na all-in-one.
21: Sa presyong magaan.
20: Cellphone Plus Herbal Oil.
22: Nga XFM kid how?
23: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
22: Nga XFM kid.
23: Inami ang music ah.
22: Nga XFM.
0: XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos magtakap lang, may harap kayo sa mga balita. Blabs, amin, pagkita mga DJs na nalakad.
5: Wala asang konkreto nga sabat.
14: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. X, X.
5: Simply,
0: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
17: Timo!
5: XFM 103.9.
23: Sariwain ang musikang sariling atin. Sunday, Pinoy Classic.

0: XFM time, it's now 10:50. Yes, rock that body. Santa ka mo dira nagalugay lugay sa inyo ang pala niya gahoy. Si number one, ang ginataan niya si number one, bawa ka namin. Perfect para sa siniya nga pagpanyaga on a Sunday. And hopefully, buong pamilya or bilong nga pamilya present on the table. That's what I'm wishing for all. Pero ka namin man mag-rock, rock, rock. Sayaw, sayaw, sayaw. Kung ang ato niya yung skin, evenly distributed ang kapution. Amoy na ganing nga magamit kita sa clear skin. This is the best skincare for today. It's a healthy soap. Tag mayarapay ni sang glutacogic properties. Kabalo naman kita, diba? When we say glutacogic, amo din pinaka-popular na skincare. Nga kung na skincare ingredients, I mean, ano? Nga makasupport agad para nga maging brighter looking ang ata niya nga skin. And kogic, makabulig man, promotes sa ginatawag nga even looking complexion. Subot siling on, all the way from head to toe, puti lang gidya. Kag mayarap man sa VCO or virgin coconut oil para mag-nourish sa atin yung skin, it will not turn dry. Okay, so try na ang Clear Skin. Himo sa Yes to Health Incorporated. Gisarang ang mabakal sa mga butika nationwide like sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, and Generica. And sa aton man nga Yes to Health Wellness Center nga hamtang dira sa may door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street. Be back later at 12:30 para naman sa atin nga mga classic rewinds. All the best ang i-play natin sa inyo as long as tutok lang. Dili sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Request on X. Request on X. Request on X. Request on X.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang krisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
6: symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu.
2: Sa kadichar.
1: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfone Gold. Coffee Mix.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Lansong namin, bigit mga DJs, nila kanya.
3: Wala isang kongkreto nga sabat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
3: Simply,
1: may how, kid, dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: FM 103.9.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sariling atyan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambalari ako kinanglan nun duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga ranya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansin ang aton sini nga ginatawag sa sirkulasyon kag magpanami pagin ang pagfunksyonar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production, kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yeah!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sini nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
4: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redder. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
7: Mga katupa, excited!

0: Yung adlaw naman sa tanan ng mga suki nga tagparamati sa programa The Secrets of Health. Update nyo naman kami sa isang edisyon sa ato sining pagparagad, ang ato sining paghatag sa inyo sa mapuslanon sining mga health tips and informations. Ang tinutuyo sa sining programa, matudloan kita sa insakto sining sistema sang pagkaon, bisan pasunod lang sa pagkaon, kag ang mga pagkaon nga dapat nato ni prioritize. Ang mga pangginawi o kon habits nga dapat nato sinilikawan para makalikaw kita sa malala sininga pamalatian. Kagdariman nato sining paghambalan ang mga pwede mahimo sang ato sining mga produkto. Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C. Andi ba pag sining mga produkto para makabulig sa aton lawas nga mamliganta kag makalikaw sa mga malala nga mga infeksyon o kon pamalatian. Ang pagpangaragad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Basi kung may mga palamakutanon kamudra, may mga clarifications parte sa ato sining mga ginatalakay, pwede nyo gid i-PM ina sa Facebook page sang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-text ato sining text hotline 0950975-6970. Kag syempre sa ato sining pagparagad, upuntang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josiel, kag welcome man sa aton sini pagpangalagad, upod man sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga nagasubaybay gid sa aton sini programa sa kada edisyon sang aton sini nga pagdiskusyon o kon pagtalakay diri sa mga topiko may angot sa kun ano man ang problema naton sa ikaing lawas. Aton inihatagan sang pila ka mga tugda panugyan para maremedyohan kag gutom sa maymo, kung paano ini ma-solusyonan. Kag sa subong, isa na naman, Sir Josiel, katupikaw nga ito na pag-estoryahan nga minilyon ka-Pilipino ang afektado sa ning kondisyon. Kag sama-sami ba na, Sir Josiel, mabatian na ito nga amuni ang may labot, amuni posible ang kausa, pero may ara, gali mga kakulangan sa lawas na ito, Sir Josiel, nga may labot diri o kung makapalala pagid sa ning kondisyon.
0: Minilyon ang apektado si ni Doc Leo sa na-diagnosed.
1: Yes, Sir
0: Josiel. Minilyon pa posible ang apektado nga wala pa ma-diagnose.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So, ang imuon naton dari is mag-impart kami sa masarangan namon sang knowledge o kunihibalo. Knowledge is power, kuno mo. Dako ang mahimo mo para maproteksyonan ka o galingon mo. Kag dako mahimo mo para makalikaw sa mga delikado kung may ara ikaw sang ihibalo. Amo nang pinakaimportante sa tanan, so madiskubre kita sang mga ibano ay pagkahibalo kung anong nagkadapat nato sa nangihimuon para malikawan ta ini nga sahi sang medical condition nya minilyon ang apektado sa mga na-diagnosed kag minilyon pa posible apektado nga wala pa sila kahibalo nga nag-suffer na gali sila sa amo sining sahi sa medical condition, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. In fact, Sir Josiel, sa pag sa mga datos, no, duha sa kada 10 ka Pilipino ang mahimo pre-diabetic o kung may pre-diabetes, Sir Josiel.
0: Oo.
1: Gapaminta na sila sa pagka diabetico kung hindi ini, Sir Josiel, ma-modify ang mga risk factor. Na syempre magadugang pagid sa mga ara na ngadaan nga mga diabetico.
0: So anong sa inyo dira, ha, sa inyo habit, sa mga ginahimo ninyo physically, pagkatapos sa mga ginakaon ninyo, depende sa inyo if you will be among those makonsider naton nga ara na sa statistics nga na-diagnose nga may ara na sang type 2 diabetes o kung nagapaminta na paman. Pero if you speak about type 2 diabetes, this is very reversible basta may disiplina lang sa kogalingon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So we'll be talking about this type 2 diabetes. Timay na siling kita nga type 1, may type 2 diabetes. maghambal kita nga type 2 diabetes, anong botang balonsin ni Dok Leo?
1: Ini Sir Joe, sil resulta sang insulin resistance. Hindi nabala maproseso mayo sa aton sa ring lawas ang glucose nagababad sa aton sa ring dugo. Kagun nagadugay Sir Joe, sil nagapataas sa aton sa ring blood sugar. Bangod, may insulin resistance. Kumbaga Sir Joe, sil way na nagapamati ang selula naton sa insulin nga way abrihi. Ukon buksi ang pertahan para nga magsulod ang sugar para magamit sang lawas as enerhiya. So amon yung problema naton diri Sir Josil nga eventually nagapataas aton sininga blood sugar kag kun nagapadayon din ang kondisyon Sir Josil nagadamage aton sini kaugatan, baga apekto sa aton kidneys, apekto sa aton korason, apekto sa aton mata kag iban pang bahin sang aton lawas.
0: May ara gali Dok Leo, may insulin resistance na. Pero wala pa, naglapaw sa, tawag na ito, sirigani, boundary ang imo sining blood sugar, no?
1: Sa panahon, Sir Josil, nga nag-compensate pa ang lawas.
0: Mm-hmm.
1: Basta kaya nun, sa lawas na ito, Sir Josil, bisan may insulin resistance ang isa ka tao. Maganin ang iban, Sir Josil, kumpiyansa lang eh.
0: Oh.
1: Kay normal gaya po nang ilasa ni nga blood sugar. Actually, kung daliba na-diagnose ka mo sininga may pre-diabetes, hindi kita dapat maging confident, Sir Josil. Kay posible nag-umpisa na ang damage sinadira.
0: Mm. Kung ang boundary, Abidok Leo, sa reading is 5, kagara ka na map 4.9, ginahambal nila sininga boundary. So, automatic makasiling ikaw nga ina siya. May insulin resistance na Dok Leo.
1: Ang palatandaan naton Sir Josil no, sa aton mismo ko galingon bala.
0: Oh.
1: Para makasiling kita nga may insulin resistance kita, may mga ginatawag physical kita nga makitaan sa aton sa ningalawas.
0: Mm-hmm.
1: O kung mga factors bala Sir Josil, o kung mga signs nga makasiling kita nga basi, may ara, kapin pa kung i-confirm pagid sa aton sa ninga results sa blood chemistry Sir Josil.
0: Aho.
1: Like for example, kung manotis mo nga nag-aamat-amat dako imo sa ninga buyon, nag-aamat-amat dako, o kung nag-aamat gamay ang imo sa ninga pantalon, or gamat-amat na galit ako. Gagoto ka sa imo sa ninga pantalon mo lang, Sir Josil. Gata mo lang, gada ko imo sa ninga hawak, gada ko imo buyon, gada mo limo bilbil. Ikaduha, manotis mo Sir Josil, binagatulubo-tubo ng mga skin tags. Mga gagmay ng mga labit mo lang ni Sir Josil. Ibang ganyan binanan, ano yung kalunggo? Ano yung warts man? O nga pabalik-balik Sir Josil sa parte sa imo sa ninga lawas. Bisan pa Sir Josil, sunugo na siya, gabalik lang yapon. Manotis pagid nga may ara Sir Josil nagapalibot nga naga itom bala sa imuli o gag simo sinitang kugo
0: black gold black gold black gold Dok Leo sa liog mo bla. Especially ang pinakasiri aras tang kugo mo gid
1: correct Sir Josil. Ina ang pila sa mga palatandaan Sir Josil nga mahimo may insulin resistance ka na. Tapos manotis mo Sir Josil in between sa imo sining meals hindi ka maka halos hindi ka maka survive Sir Josil kung hindi ka kapangima-kima tungod masami nga gusto ka magtimo-timo especially sa mga matamis. Pila lamang ina sa mga palatandaan Sir Josil ano nga mahimo may insulin resistance ka na kag i-confirm ina sa mga laboratory procedures Sir Josil.
0: So hindi lang mapa laboratory ka para may baluan may mo sining blood sugar level pero dira man dapat nga mahibaluan kung bala may ara ka na sang type 2 diabetes or insulin resistance, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, ang ginatawag na ito sa ninyo, mga nutritional deficiencies, Dok Leo, ang kakulang sang suplemento sa lawas, tabla, vitamina, minerals, makakontribute ini, Dok Leo, sa paglala sang type 2 diabetes.
1: This is the big question, Sir Josil, nga doa ay halos yung may nagapamangkot sini.
0: Oh.
1: Ang masamit ang mabatian pag may diabetes ay taas sugar ko, ay may insulin resistance tungod sa insulin resistance.
0: Oh.
1: Daw mo na, Sir Josil, kaga masami na ito nagkinabantayan sina ang calorie and sugar intake. Buhinan ng kanon, one cup lang kuno, pero ang cup pigali, parte mga kadako, mga like that, Sir Josil, wala. Which is, daw talag, sala ko Sir Josel makabati, ano ayhan ang kakulangan nga ang may diabetes ako? Kay usually ang ginapinsar Sir Joseph, sobra mo. Sobra nga calories, sobra nga sugar, through sa mga ginakaon, sobra nga rice, pastries, pasta nga nagapataas sa aton sa nga blood glucose Sir Joseph. Pero to malagsaon Sir Joseph, makabati kita nga ano yan ang kulang nga ang may diabetes ng isa katao ukon nga naglala ang iya sa niya kondisyon.
0: Okay. Ang isa dari Doc Lair is nga ang naga develop ang insulin resistance sa aton. Nga naga kaapektuhan kita kag naka-acquire sang type 2 diabetes, Doc Leo.
1: The real root cause, Sir Josel, is insulin resistance. Sa may mga type 2 diabetes, nag-develop ini tungod sa sobra-sobra nga calories, sobra nga tambok sa lawas, especially sa aton sining buyon, Sir Josel, bilbil naton visceral fat. Kakulang sa hulag, inactivity, chronic stress, kulang permi sa husto sa oras sa husto sa nga pagtulog. Magluwas Sir Josel nga kon may kaliwat nga daan kamo, genetics, ara ang inflammation Sir Josel, kag ara man ang ultra processed diets, kag amo ni Sir Josel ang pag-istoryahan naton, ara man ang nutrient deficiencies.
0: Okay. If we speak about nutritional deficiencies, ano diri ang masiling naton sa mga vitamina, minerals nga kulang sa aton, Doc Leo, if you have that insulin resistance na sa imo sining lawas?
1: Ano bala ka importante Sir Josel, no, ang magnesium pag-abot sa ni sa may mga insulin resistance, especially type 2 diabetes? Ang magnesium isa ini ka mineral Sir Josel nga tuman kadamo ang iya sining binipiso sa aton sining lawas and involved ini sa mga functions sa sulod sa aton sining lawas. Nagabulig ini siya para sa insulin signaling, nagabulig man ni para sa glucose transport. Nga kun magnubo gali ini sa aton sininga lawas, naga-worsen Sir Josel ang insulin resistance o kung nagalala, nag-increase ang inflammation. Siyempre, kung nagasigi-sigi Sir Josel ang pag-worse ang insulin resistance, posibleng nga magka-diabetic ka, magtaas mo sininga blood sugar or ma-impair Sir Josel ang insulin release. Kag kung kulang gali ang tao sa magnesium, Sir Josel, mahimo nga mag-crave sa sang dugang nga mga matamis nga mga kalanon tig limnon, pero masami siya kapoy kag pigaw ang iya sininga tulog.
0: Amo ni nga kung may insulin resistance ya nagali kag mangin diabetic, Doc Leo, the more ikaw nag-crave gali sa matamis, no?
1: Correct, Sir Josel.
0: So importante ina, if we speak about magnesium, actually sa mga utanon siya ni kag prutas, may makuha kita ang magnesium, Doc Leo.
1: Tama.
0: Pero ang pinaka-rich nga source, pregnant source sa aton sining supply kuntani sa magnesium, ang unprocessed sining mga ginainom ta nga tubig, Doc Leo. Ining na-filter lang, pero way kaagi sa proseso ng tanan nga minerals, almost na-remove na dira because of the processed distillation or what, sa mamaagi subong, sang pagproseso, sa mahigko nga tubig, kagi na develop into a potable or drinking water, Doc Leo.
1: Tama Sir Josel, no, maliban pang sa ginainom nga tubig abi daw ay naman kita paabuton kana sa Sir Josel.
0: Daw ay na minerals Belinda.
1: Ngalan na lang eh.
0: Nga mineral water.
1: Mineral water.
0: Oh.
1: Dugangan pa Sir Josel, hindi man pala kaon sang utanon.
0: Mm-hmm.
1: Kung makakaon man sang utanon na lata.
0: Oh.
1: O confirmi man Sir Josel, ginisa or ultra processed or preserved man nga mga utanon. So kulangon gyapon ang lawas naton Sir Josel sa supply sa minerals.
0: Kay ang tubig sang una, ang usual naton nga ginahimo way pa ni mga processed nga mga bottled water. Ginasagahan ta lang ang bubon. Pagkatapos ang bag-ong tubod ya sina amo nang ato sa nga ginainom, ginafilter ta lang, ginasala. So ara dira nag-alagi agi ina sa gamot sang kahoy, nag-agi sa bato na narisari nga tipo sang bato, nag-agi sa narisari sini nga tipo sang duta asta nga nagtubod sa imo sini nga bubon. In short, dalaya dira madamo sini nga minerals. Amo ni Doc Leo na ana diri sa siyudad kun magkadto sa uma nga ang tubig naghalin direkta sa bubon, ang reklamo nila pagbalik sa siyudad gina LBM.
1: Mm-hmm.
0: Bangod kay na maguhan sila kay ang ilimnon dito nga tubig ya sa uma damo sang minerals present, Doc Leo.
1: kag ang adjustment bala sa radyo sales na ton sa ringat yan kag tinae. Mm-hmm. Especially manami tali nga source sa radyo sales na kung matinlo man lang ini nga lin mismo sa busay bala kung mga tuburan gibla sa radyo sales nga elevated bala ya.
0: Oo.
1: Manami nga source sa mainom nga tubi kay ti mi ara gid sila sang mineral sa radyo sales nga makabulig buhi sa ton sa ninga lawas. Kumbaga sa radyo sales amo ning termino bala nga buhi nga tubig.
0: Mm-hmm. Ano matabo, Dok Leo, no? Kung nubo ang magnesium level sa lawas mo, Dok Leo, may mga manifestations ini, may mga simptoma ikaw mabatsyagan sini?
1: Masami, Sir Josil, kapoy.
0: Hmm.
1: Pagkatapos, ang iban sini, Sir Josil, kapoy, pero hindi makatulog sang maayo. Utod-utod ang pagtulog, Sir Josil. Mayara iban sining dahana na madula taning animo sa termino, bla, Sir Josil, na daw makatulog na bla.
0: Hmm.
1: Gapisik ila tiil. Gapisik ila kamot. Kulang sa magnesium ina Sir Josil. Kag isa diri, gusto ka Sir Josil mangimakima sang mga matamis.
0: Mm-hmm. So pati maani na ha, actuality gamay man lang ang magnesium amount or level na kinanglano naton, pero kun makulangan kasi na and consistently kulang ang magnesium supply sa lawas ta. Amo na mga kabahin sa mga manifestations. Ngada mo, Dok Leo, ang masambal na itong tao na nag-suffer sa deficiency sa magnesium?
1: More na kita sa instant, Sir Josil.
0: Oh.
1: Mga pagkaon, mga ilim nun, halos hindi na natural, why na halos ang organic, Sir Josil.
0: Mm.
1: Puro process. Tagad alam mo sa process, Sir Josil, but ultra processed ng mga kalanon.
0: Kay dari sa ato sa siyudad sa una, bisan sa tubig lang makakuha kay ni isang supply, Dok Leo. Kay ti ang ginainom, amo na gani ginakot-kot mo sa bubon.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema, subong dari sa siyudad sa Iloilo, hindi ka nakabubon.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang matubod sa imo da, ang halin sa puso ni Gros, ang pihak niyang balay.
1: Testingan mo kung ay kamadlok eh.
0: Sa amo ni ang problema, ladies and gentlemen. So magluwas abi sa magnesium, Dok Leo. Ano pang iba niya mga minerals that nag-contribute kung nga nag-develop sa ato ng type 2 diabetes na kayo?
1: Mayra pag yun, Sir Josiel. Pero bago yun na, kung diabetic ko, nagiling isa katao, Sir Josiel, rason ini nga ang magnesium na ganubo man sa lawas, kaya ginaihi.
0: Ay, see. In short, sin, hindi lang hambal ikaw nga, oh, inom ako yan, no? Mineral water. Buta malo sini nakagi lang filter o ay kagi isang other type of processing ara da mga minerals. Mambal bastante man ko sa inom sa minerals sini. May makuha man ko sa tubig, abiga kaon man ko sa mga utanon, green leafy vegetable. Pero kung may insulin resistance na gali kag may diabetes ka na, Dok Leo, di na pagwa sa lawas ini ang magnesium.
1: Magnesium loss sa urine aton, Sir Josil. So both, nag-aapekto ni sila sa isa hagis sa Sir Josil. Ang mataas yung blood sugar sa mga diabetiko, naganubo ang magnesium tungod nga nagaupod sa ihi. Kung kulang ka man sa magnesium, galala man ang diabetes, Sir Josil.
0: Oh.
1: Una nga, as much as possible, halungan ginaton ng aton sa ringa lawas, kagang aton sa ringa blood sugar. Anong mapanugyan naton karon para nga mabuligan kita nga mahalungan dira sa aton sa ringa diskusyon. Sunod sini, Sir Josil, nga mahimo kulang sa aton sa ringa lawas among chromium. Ang chromium isa ni sa ka trace minerals involved ni siya, o kung mineral involved ni siya sa insulin action. Anong matabo kung ang aton sa ningalawas kulang o kung manubo sa chromium? Isa sa ni Sir Josil, poorer insulin sensitivity. Mas nagahina pagin Sir Josil, gali ang aton sa ning insulin sensitivity kung ganubo kita sa ni sa ginatawag chromium. Hindi lamang Sir Josil nga na-overload kita sa sugar o kung na-overload kita sa calories o kung na-overload kita sa mga refined carbohydrates.
0: Hmm.
1: Kundi kulang man kita sa chromium nga nagahina ang aton sininga insulin sensitivity. Kag isa pa gid Sir Josil, kun ang chromium manubo sa isa ka tao, mas gusto niya gid magkaon kasubong sa magnesium, magkaon sa mga matamis, sa mga may kalamay, kag unstable, hindi stable ang blood sugar, Sir Josil. Manubo, mataas tungod sa kakulangan, Sir Josil, sa chromium nga ang severe deficiencies ni though malaka, pero mahimo, Sir Josel, maka-affecto sa metabolismo.
0: So, mga magagmay, mga minerals ini nga tigagmay-gagmay ang amount needed sa lawas. Pero tama ka importante gali ini to maintain balance sa sulod sa lawas, ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Amo ginang inatawag ni sila nga trace minerals sa tigagmay malangkin ng lanon ta sani.
0: Mm.
1: But remember, nga sa magagmay nga mga bagay, Sir Josel, kung magkulang kita, eventually, ma-outbalance kita.
0: kag isa sa mga patiman diri kon may ara ka na sang type 2 diabetes ga masami maluyang lawas mo Dok Leon. No? Mm-hmm. Ang iban siniti hambal nila daw ay naganab la maghulag mm-hmm. daw ga plang luya lawas ko daw ay ko gana maghulag. So ang himo nila mapahuway tulugan kinya basi kapoy lang ako. Mm-hmm. Pero pag bugtaw kapoy gihapon. What if kulang kaya sa potassium, Dok Leo? Potassium really matters sa may mga type 2 diabetes or sa pag pag-prevent nga magka type 2 diabetes ikaw, Dok Leo.
1: Potassium, Sir Josiel, is electrolyte mineral, ano? Nga tuman ka dako ang iya sa ding papel pag-abot sa pagbalanse man sang aton sa ding blood pressure. Amo magkali, Sir Josiel, pag-abot sa ni sa aton sa ding blood sugar. Kaya magluwas iya sa muscle function, magluwas sa nerve signaling, buligan sa potassium, nagabulig man ni Sir Josiel gali sa insulin secretion. So, ang potassium gali nagabulig, Sir Josiel, parang marilis sang husto, kaya nagakaigo ang insulin. Nga mo ang liabi para nga maabsorb sa aton mga cellula ang sugar o kung ang glucose salin sa aton sa niginkaon. Ang manubo nga potassium, Sir Josiel, mahimo nga makadisturbo sa insulin release. Tanong paabuton naton, Sir Josiel, kung naapektado ang aton sa nang insulin release, kulang ang pag-release ang insulin sini. More pagid, Sir Josiel, nga maglala ang insulin resistance kag ang type 2 diabetes tungod sa kakulang sang potassium indi mayo mahatagan sa nagakaigo sini nga insulin ang aton sini nga lawas suno sa kinahanglanon.
0: So ang deficiency sa potassium, ang deficiency sa chromium, ang deficiency sa magnesium amo ni sa nagapadisable sang mayad nga function sa aton sini nga lawas, labi na gid ang pagcontrol sang blood sugar level, Dok Leo. Nagapabungol, nagapamanhid, nagapa-disable, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag-amo man, Sir Josiel, ang rason kung nga ang nagalala pagid ang cravings sa mga matamis.
0: For example, labi, Dok Leo, ang fiber. Nagabuligin na yan para magnami ang ato sininga discharges sa ato sininga higko sa lawas. Kaya tikon mag-istak ang higko sa lawas ta, budlay man, that can cause additional sininga medical condition. So ang ang kakulangan na bisa pagkaon sang fibrous nga mga pagkaon prutas man o kuno tanon, Dok Leo, contribute man ini sa pagpalala sang type 2 diabetes how?
1: May ara gin, Sir Josiel, sing labot ano kay kun kulang kita, Sir Josiel, sa fiber, like hindi kita palakaon sang prutas kag utan, Sir Josiel. Ang usual nga matabo sa risaton mag overeat kita, Sir Josiel. Kaya ang kalabanan nga waay sa fiber, Sir Josiel, tidira sa mga starchy kag mga carbohydrate based nga mga kalanon. Ara ang kanon, white rice, ara ang mga tinapay, ara ang pastries, ara ang pasta, Sir Josiel. Ambot sino sa inyo sira sa nagakaon sa mga amon nga mga kalanon, ano? Sino sa inyo makasiling nga makabatsyag kamusang natural nga pagkabusog? In talking iban ganit sa ni makapadamo ganit sang kaon kay daw ay nagabatyag sang kabusog dayon, Sir Josiel.
0: No, gahila patapat yan isulok-sulok mo.
1: Correct, Sir Josiel. Kagdugangan pagid yan ang pagtimo. Tungod ang fiber gali makabulig para ma-improve ang fullness. Kapin ba kung sundon tabala sa aton mga tagpalamati ang ginahambal na tondre perminga ang order, bala hustong order sa pagkaon. Una, dapat ang fibrous, ang mga may fiber, tidira ang utanon. Sunod sini ang protina, kag pinakauli ang carbohydrates. Amo tani na parming aton sa nga praktison.
0: Tibalan mo nga left-hand drive tanang iban, right-hand drive taton, Dok Leo. No, or left-hand drive taton, right-hand drive sila ya.
1: Mabaliskat.
0: Yung nabaliskat ta.
1: Tag matabo karon, una na dito karon ng mga carbohydrates, Sir Josiel. Urihi, kung ulihi karon na ang ginatawag, mga kinanglanon nga mahimo magpugong dito. Makabuffer malang kung tani, makapahaganagan, Blas, Sir Josiel. Tigo, may mukanaan karon sa mga may fiber, karon nag-spike ni mo sila nga sugar. Mm-hmm. Paano na to karon malagas? Amo ni punto, Sir Josiel, ano? Kaya ang ginatawag, pagkaon nga madamo sa fiber, maka-improve sa fullness. Butang balon, Sir Josiel, kung busog ka na nga daan sa utanon, hindi ka na makakaon sa dugang o kung mas madamo sini nga ginatawag carbohydrates. Pagkatapos ang nami, pagit sini ka nagapahinay pagit ng fiber sa glucose absorption. Para malikawan naton, Sir Josiel, ang madasig nga pagtimbuok sa naton sini nga blood sugar.
0: Natanaw naton dari, Dok Leo, nga it's not enough nga mahambal kag diet ikaw pasta lang kag tinapay sometimes updan mo dagatas ang kauno ni Modok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Because that is not complete. Bangod man kulang sa fiber ang imo sining intake, mabudlay yan ikaw sa pagpamuhin, da number one.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-process pag dito sa sulod, mabudlay man. In short, siniway man og panilhiga, nagatulod lang, hambal guwa na to. Baho, kaya higko, kaya guwa na to. So, way man og tulod. Isa sa mga nagatulod na tani, na mapahumok ina siya, kag may ma-absorb ng tubig para matulod pag guwa, Dok Leo.
1: Tama.
0: Okay. So, ang isa pag-idari, Dok Leo, is we can get this a natural nga pamagi, mapainit lang ta sa adlaw, we can get vitamin D. If you lack vitamin D, Dok Leo, kiti, siyempre, gapaputi, hadlok magsulay sa silag sa adlaw, munang hambal nila nga, mamunpon lang sa linabhan ko nung mamayong pa, Dok Leo mo.
1: Ibangin na kita, takurong bagay.
0: Ang kakulang sa vitamin D, anong epekto yun sa ni Dok Leo sa may mga type 2 diabetes?
1: Isa kita ni Sir Joseph, isang tagaya sa aton, mga waisang rason nga maapektuhan kita sa kakulang sa ni mo.
0: Oh.
1: Ang Caucasians, gani, nagapabulad sa init.
0: Mm.
1: Ang Asians, siya, nagapanago sa init.
0: Amo gani, balan mo nga, ano sila ya, Dok, right-hand drive,
1: mm-hmm,
0: left-hand drive kita ya.
1: Baliskad na naman. Ang vitamin D, Sir Josiel, nag-aefekto niya sa insulin sensitivity. Kaga nag-aefekto man niya sa pancreatic beta cells. Ang beta cells na ito, nabi Sir Josiel, alam mo na specialized cells sa pancreas na ito nga nag-ahimo kag nag-release sa insulin. Magluwas sa pagpabakod sa ito sa nang immune system, magluwas nga may kontra, nag-contra niya sa inflammation ang vitamin D. Tikon kulang kita sa ni Sir Josiel, maapektuhan ng ito sa nang insulin sensitivity. Hindi maproseso maayo ang aton sa ninyo blood glucose. Kag kung problemado, ganin Sir Josiel, ang aton sa ninyo pancreatic beta cells tungod sa kakulang sa vitamin D, ang ginatawag Sir Josiel, production and secretion of insulin ang affected man.
0: Mm. Sa tanan ninyo mga may major role para nga kung tani ma-prevent naton nga magka type 2 diabetes, ang libre lang gidereas adlaw, Dok Leo, vitamin D mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema sinikiti ang iba na mo naghambal naton gani mangmunpon lang sang hinalay nila na actually gasa reading do kunong adlaw.
1: Mm-hmm.
0: Manug tunod doon pero mamayong pa. Mm-hmm. Kaya adlaw maputi magbaitom. So ang chromium, ang potassium, ang magnesium, kalakip man diri ang fiber, kinanglan gid naton ining ano, Dok Leo, makuha sa iba na to sinang kinakaon. Problema o galing, mag-inom kita sa tubig, we're not assured niya may magnesium da. Magkaon kita sang iban sinang mga utanon, we're not assured nga may nabilin nga potassium da. It's because of the process, the preparation sa ginahimo ta. Nga nagadula or nagakadula kon kay isang presence sa mapuslano ni nga mga vitamins and minerals sa Dok Leo. But specifically if we speak about sources sa Dok Leo, ang ara man lang sa palibot aba lang pwede naton mautan, pwede naton makaon. Anong mga pwede naton makuaan sini nga mga minerals sabi and vitamins, Dok Leo?
1: Ang isa sa ni Sir Josiel sang makuhaan naton nga dagaya sa aton sa palibot, which is dagaya man siya sang mga vitamins and minerals and antioxidant and bioactive compounds. Amo Sir Josiel ang superfood, ginatawag man sa Ingles nga miracle tree, ginatawag man ni sa Ingles nga queen of all vegetables. Amo ni Sir Josiel ang balunggay. O kon ang moringa, it contains beta-carotene, may vitamin C, calcium, potassium, may ara sang iron, may magnesium, may plant antioxidant. Kag may ara man Sir Josiel sang amount of protein. So ang pamangkot karon, paano sa makabulig sa may mga type 2 diabetes? Makabulig sa para ma-improve ang blood sugar control tungod nga ginapahinay niya ang carbohydrate absorption. Ginabuligan niya ma-improve ang insulin sensitivity.

0: ang kinanglanon sa lawas sa magnesium, potassium, chromium, nga makabuligid dako, mga minerals ni makabuligid dako para nga ma-prevent na to ng type 2 diabetes. Pero makabulig galing pagkaon sa malunggay dokloyo, nga hindi man mawad and gid ang lawas tas ang supply sini.
1: Correct Sir Josiel, kapin pa kun sa husto nga proseso, bala. That's why pagabot ini balaan Sir Josiel sa kuano sa vegetables, like for example ining moringa, consistency ang kinanglanon sa ni Sir Josiel eh. Dapat hindi lang masilin na makaon ka lang ka isa sa isa ka semana. If possible, makakaon ka regularly. Kung may mo, mga adlaw-adlaw, mas straight mo sa isa ka semana, kung dua ka semana, para nga mabatsagan mo sa amat-amat, Sir Josiel, yung yasin nga binipisyo.
0: Daw kabudlayid, guro, na maghambal nga consistently, Dok Leo, ha? Mm-hmm. Muna ganun, yung pinakababorito niyong pagkaon? Abisubong uso, pista, litson, no?
1: Mm-hmm.
0: Pakaon nun ka mo litson sa sulod sa isa kabulan, kaya nyo, pamahupan niya, gapan niya po, no? Hindi, guro, or butang ta, everyday na lang, daily. Daw ay gigurti may makakaya. Kay hambal gani ka kilala ko gid sa matter of experience niya. Sige lang bala tito sila niya. Bisan isa ako na kabulan ko na kaon ko na basta baboy lak na ukid rak na kun.
1: Mm-hmm.
0: Ay pagani matapos sa semana. Gapang ayo don niya tito may uga ikaw. Sa plan semana ha.
1: Mm-hmm.
0: Ina ya madamo ikaw sa pwede maluto dira Dok Leo sa baboy. How much more ang balunggay?
1: Balunggay wala yung sabaw-sabawan mo lang.
0: Hindi
1: naman masugba mo.
0: So buta ba lusin daw nag-breach man sa nutritional gaps, no? Dok Leo, especially sa mga kinanglanon to sining yung mga nutrition, no? Kung minerals para makalikaw kita sa type 2 diabetes. Ang pagkaon niya, Dok Leo, sa balunggay?
1: Correct, Sir Josiel. Magluwas pa nga tiara, managin na ito ang oxidative stress ka daan, Sir Josiel, ano? Nga-create ka daan sa oxidative stress ang mataas sa nga blood sugar nga may mag-damage sa aton kaugatan, sa aton nerves, sa aton mata, sa aton kidneys. Nga isa man sa mabuligan sa nga ginatawag balunggay, Sir Josiel, tungod siya sa nga mga antioxidant nga makabulig, reduce sa damage burden sa aton kaugatan, sa aton kidney, at kaga aton sa nga mata.
0: Ang spirulina, Dok Leo, anong mahimo sa spirulina sa para ma-prevent na to na bino? Ang pagdalawat tabla sang type 2 diabetes, Dok Leo.
1: Ang problema, abi, major problem, Sir Josiel, sa may diabetes, among chronic inflammation kag oxidation eh. So dapat may anti-inflammatory kita kag may antioxidant kita. Kumbaga pangontra baladre. So ang ginahimo iya sa spirulina, may ara gali ni Sir Josiel sa ginatawag phycocyanine. Ang phycocyanine yun nagabulig para ma-reduce ang inflammatory stress, nagaprotect sa aton sininga kaugatan. Nagabulig man siya para ma-lower ang oxidative damage, which is isa, Sir Josiel, sa ginatawag benefit sa pagpasulod sa aton lawas ni sang spirulina tungod sa yasin nga phycocyanine nga makabulig para sa iadtong may mga type 2 diabetes.
0: Okay. Ang vitamin C may papel, Dok Leo, sa may mga tawag natin sa prevention sang pagdalawat sa type 2 diabetes.
1: Ang mga tao, Sir Josiel, wala niya may type 2 diabetes sa masami, manubo ila sa nga vitamin C levels. Tungod niya mataas ang ila sa nga oxidative stress. The more, Sir Josiel, nga stress ang isa ka tao, kung may oxidative stress, sabi, nagyaka-deplete pag kita tapat sa vitamin C. Ang problema, pag ikatindi kita makaproducer o kung makahimo sa isang vitamin C. Kagang isa pagin ka dako nga problema kung hindi pagin kita magpasulod sinisang vitamin C sa aton lawas through sa mga outside sources na ton, either sa pagkaon sa direct source or through food supplementation. Vitamin C makabulig tungod sa antioxidant protection, makaprotect sa blood vessels, sa aton nerves, sa aton sininga mata, sa aton immune system. Nga amo ni Sir Josiel, nagaluya o kung affectado kung diabetic ang isa katao, nagabulig sa para ma-improve ang insulin sensitivity. Isa sa mayor nga beneficyo ang vitamin C, pila sa nika mga pagtuon nagapakita nga may improvement, Sir Josiel, ano, sa fasting glucose, sa HbA1c, endothelial function, pag-aabot sini sa husto nga pagpasulod sang vitamin C sa lawas. Kaging isa man ka problem balan, Sir Josiel, kung may diabetic kung isa ka tao, kung masamaran halalungan, kag mahimo dugay magpali. Yeah. Ang vitamin C, sa nagkakaigyo ng pagpasulod sa lawas,

0: naton makabulig para sa madasig sininga wound healing.
1: Ang lawas ta capable niya of healing itself, basta ang importante dari kompleto lang sa minerals and vitamins, Doc Leo.
0: Basta may material lang siya.
1: Oo. So in short siya ni Doc Leo, ang Santhon Plus Gold Capsule, the fact niya ini siya may malunggay, may spirulina, added pa daramang gusti ng palaya, ka-garlic, Doc Leo, makabulig para hindi kita makadalawati type 2 diabetes, Doc Leo?
0: Makabulig, Sir Josel. Unang-una, pag-abot sa nutritional deficiencies nga mahimo magpadulong, Sir Josel, sa diabetes. Kag mahimo magpalala kung diabetiko na isa katao. Mabinipisyoan, Sir Josel, sa pagtumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule bangod sa yasa nga mga sangkap. Ang benepisyo sa spirulina, na-discuss na naton. Benepisyo sa isang moringa o kung malunggay nga na-discuss na naton, which is mga mayor ni Sir Josel nga sangkap o kung ingrediente sa Santhon Plus Gold Capsule. Tidog ang pa Sir Josel na napamatudaan na ang sunod sa pagtuon si Sir Josel nga mumordika at sarantia or ang palaya nga makabulig niya Sir Josel sa may mga mataas ang blood sugar tungod nga may ara sa sang insulin-like effect.
1: Okay. Ano ang pag-inom si Doc Leo? Let's say for example, nagapaminta na kanabala sa ginatawag sininga pagka-diabetiko. Ara ka na sa boundary ko na bisa imo sininga laboratory. Anong pag-inom si Doc Leo before, after meal, pila ka kapsula sini, most likely ang pwede nato na pasulod sa lawas sa Santhon Plus Gold Capsule?
0: Pwede ni matumar, Sir Josel, twice daily.
1: Okay.
0: Or kung kinailanon, Sir Josel is thrice daily. Pero sa ambalanon, nga tayo nagapaminta na pawalang, updan mo sang healthy lifestyle, especially sa paglikaw sini sa mga refined carbohydrate-based yung mga pagkaon, mga makalamay, mga matamis, more ka sa protein, kag fiber, Sir Josel, 10 minutes or 30 minutes. 10 minutes before pamahaw o kung 30 minutes tapos pamahaw. Tapos hapon naman, Sir Josel, pwede ay isa ka oras antes ka magpanyapon o kung 30 minutes pagkatapos ng panyapon, pwede ka makatumar sa niya.
1: Okay. Ang premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, speaking about vitamin D, makabulig ang vitamin D. Good tong hindi kita dali-dali tapikan sa type 2 diabetes. May vitamin D sa premium D3 soft gel capsule. Makabulig ini sa mga may ara na kag sa para malikawan nga magka type 2 diabetes, Doc Leo. If padayon kag sigisigihon ang pag-inom sang premium D3 soft gel capsule, Doc Leo.
0: At ito suno ganin Sir Josel sa aton sa nga discussion ang kakulangan sa vitamin D. Di may risk, Sir Josel, sa insulin sensitivity.
1: Oh.
0: Kag kung may ara ka na sang type 2 diabetes, Sir Josel, mahimo nga mapalala ini kung kulang ka sa vitamin D tungod nga affectado sa nga ton sa nga pancreatic beta cells sa pag-produce and pag-release sini sang insulin. So, dako ginambulig, Sir Josel, sa premium D3 capsule. Kati isa sang mayor nga sangkap ni Sir Josel, dira is D3 gid mismo. Pero ang isa ka concern na ton sa Sir Josel, paano nga magamit gid sang lawas ang D3 nga wising uyang, kinanglan niya ang good fat.
1: Okay.
0: So that's why ginatagan sa Sir Josel kung ginuupdan siya sang hindi lang isa kundi duha ka good fat, Sir Josel. Ano bala ini? Amo ni ang VCO. Ang problem, Sir Josel, sa mga diabetic kung madasig sila magluya. Ang VCO makahatag, Sir Josel, sang quick energy. Magluwas, Sir Josel, nga mabuligan niya pa nga ma-absorb sang lawas ang vitamin D3, nagabulig pa siya para nga maging energetic ang isa katao, especially kung may diabetes. Kag ang moringa oil, Sir Josel, nga nagdugang pag-complement sa pagka-efektibo kag bioavailability sa isang premium D3 kun aton siya nga tumaron tungod gin upod na sila, Sir Josel, sa isa sa nika soft gel capsule.
1: Okay. Sa vitamin C naman, Doc Leo, we have this Santhon vitamin C, alkaline base. In short, siya ni pwede mo mainom bisan huwag ka pa ka pamahaw, no? Pero hindi mo tamarong hindi ka mamahaw. Even before taking your breakfast, pwede ka inom sa vitamin C. Mga pila ka kapsula dari, Doc Leo, ang kinanglanon ni mo, especially subong ang balon na nagidman na ang nagakinanglan si ni Drian tong mga ara na bala sa natawag teritoryos ang type 2 diabetes. Kag sa mga nagapadulong ara sa boundary. If we speak about the blood sugar level, Doc Leo.
0: Actually, Sir Josel, kung nagkakaon ka man sa mga pagkaon nga nagaya man sa vitamin C, pang dugang-dugang na lang ini para nga bisan paano hindi ka man sini ma-out balance, suporta, abi nutritional support, isa ka 500 mg sa Radiosil, sa isa ka adlaw, okay na niya siya.
1: Mm-hmm.
0: Nga vitamin C. But then, lewaton ko, depende sa kondisyon sa isa ka tao sila, no? Pwede ka makainom sini up to 2 times a day sa Sunthon Vitamin C sa Radiosil sa aga, kag sa gabi, kag manami pagid kung ginaupod sa Radiosil sa Sunthon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule para nga ang pagbinuligay bala Sir Josil, ang pag-connect sa mga benepisyo tungod sa pag-ululupod sa sining mga sangkap ang mangkon gid kag maproseso gid sa lawas Sir Josil.
1: Okay, may mga pamangkot kita dari Dok Leo. Siling niya kon abi gapaminta na ako iya boundary kon yung blood sugar level. Ano, hindi na ko mag-kaon sa matamis? Hindi na ko pwede kakalamay sa akon nga kape?
0: Depende man sa tao, na Sir Josel, ano? Pero kung sinsirong, imo sa nga pamangkot ang hambal ko, kung ako magsabat, Sir Josel, ano? Sinsirong man yung paghambal, direct to the point, hindi.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka na magkalamay sa imo sa nga coffee.
1: Oo.
0: Pero, Arya, may pero kita.
1: No, may bat. Dako, bat.
0: Oh, bat. B-U-T, capital. Capital letters. Pero, pwede gyapon makadamil ikaw sang matamis, kasubong sang kalamay, nga masiling naton nga hindi ka tantong worry ni mo, kasubong balang ay basi ang calorie ko, basi ang sugar intake ko, nga nag-effect sa akong sining blood sugar, sa lipids ko, hindi ini makapaayo. Tungkol Sir Josel, may isa ka pang patamis, gali nga, matamis sa panabor, pero okay lang gyapon sa lawas, basi sa pagtuon, amun isang stevia.
1: So, it is ano Dok Leo, an alternative. If you want kid yang may tamis ang imo sini, for example kalama ang imo sini nga kape is ang gamito ni mo stevia.
0: Correct.
1: Okay. So with that ang Sunthon Gold Coffee Mix taka Premium D3 Coffee Mix daton Dok Leo, stevia mo ang iya sini nga sweetener. Magluwas na ti may mga ingrediente also nga ara man sa Sunthon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule. So bisan mag-inom ikaw sang kape Dok Leo, somehow ha, may makuha gali ikaw nga makatabang kag makabulig sa imo. Agud to nga hindi ikaw makalabot sa ginatawag teritoryo sa pagka-diabetiko, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kagkwa lang ha, ning ato na blagamay nga panundom sa aton sa ni mga tagpalamati bala, Sir Josil. Nga may bala no, may na may feedback ako na baton nga ang kung mag-recommend ko no kita nga daw as in nga daw tuman gid ka efektibo. Daw maayo gid. At rin tiba si ni Sir Josil sa mga feedback na baton naton mo. Kagari o, tandaan naton nga ang pag-efektibo sa mga ginainom naton, like mga ginapakilala naton dari mga product. Isa ini siya, o kung isa ni siya, sang part lang, sang aton sa pangkabilugan nga dapat himuon. Kagkalabanan sa nabaton naton, Sir Josel, sa nga feedback, nagbago sa ila sa nga lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Like for example, wala ti, nagainom ka na kafe, pagkatapos gasalig yung ati, stevia man ang kalamay sini, o na, I mean, ang pampatamis sini. Pero pagkatapos mo kafe, likat-likatan ka lang, naglaklak ka, manggali ka rin soft drinks. Lain naman yung istorya, Sir Josel. Which is, may labot gyapon nina sa nagtililingob, o kung ginatawag bala naton, Sir Josel, nga compounding effect.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, mamuno ka karoon niya ti, daw ay man nag-effecto sa imo sa nga lawas. Abi tuturon ta bala. Kung may isa man ka bagay, Sir Josel, nga mangin tampad kita, mangin faithful kita, ini dapat ang aton sa nikogalingon aton lawas.
1: Amo ni gani nga hambal ti na nga pim lang ko ay kugani ga pamahaw pero lima kasaga nga ibos ang naubos ya Dok Leo.
0: Ayabaw. basi may paho pa nang luto ah.
1: Alaban. Ti humble way nako gani ga pamahaw. Mm-hmm. Gali kay ang ginhimo nimo, ang ginbaylo nimo sa kanon nga ginapamahaw nimo kag sudan Dok Leo. Masubra pa kadamuon niya sa ginakonsumo mo tani nga kanon sa pagpamahal.
0: Try to blend na Sir Josel. May mga isa ka edison siguro nga ma-discuss kami ni Sir Josel sa inyo sa mga Filipino combo, food combo. Nga sa una ta maayo pero inigali pabor sa aton sa condition ng mga ginabatsyag.
1: Oo, timing yun na. Istoryahan ta mga combo nga makapalain sa aton sa ngilawas. So, itagli kay Balo, Dok Leo, nga makapalain na binaton, okay lang kiti nabusog ka.
0: Correct.
1: So, with that, kung kaping kinanglan ninyo Sunthon Plus, Sunthon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang sweetener stevia. May mga added pa na nga pareho sa bisang spirulina, pareho sa bisang glutathione, may collagen, ang Santhon Gold Coffee Mix. Makapanamis ato sa ning skin. Ang premium D3 naman, amuning kape nga may sipa. Pero, ang iya sining sweetener is also stevia. And ang pangpamilya nga kape. Pati ang mga kabataan, pwede kainom sini. Santhon Plus Coffee Mix.
0: Correct, Sir Jocelyn, ano? Kaya ito yung bintahan sining sa Santhon Plus Coffee Mix man. Kay wise in caffeine. Pero may protina, Sir Jocelyn, may isoflavones.
1: No, halos complete, no?
0: Yes, hormone balancing, muscle repair, muscle building, kagiban pa nga mga binipiso sa lawa, Sir Jocelyn.
1: Okay. Sa linya, Dok Leo, may ara ako na diabetes. Actually, na-diagnose na ako, taas ang akong sininga blood sugar. Ang ano ya, pwede ako kainom paghihapon kaya mahilig ako ya sa tea, ang Santhon Plus Herbal Tea, Dok Leo.
0: Pwedeng-pwede gid Sir Jocelyn sa texture na ton. Kay nga aman, ang isang ara dira sa sangkap sa Santhon Gold Herbal Tea among cinnamon bark.
1: Mm-hmm.
0: Ang cinnamon, Sir Jocelyn, ginarecommend gid na sa may mga diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagabulig man na siya bantay ukon control ukon manage ukon kapan-kapan kagaganhagan sa aton sa nga blood sugar. Sir Jocelyn, magluwas sabi no sa punto nga kinanglan tagid sini ang ma-enhance sa aton sa nga insulin sensitivity. Pero makabulig ni Sir Jocelyn, kapin pa ko ng imo sining meal nakabulubilo ka sa pagkaon sini Sir Jocelyn.
1: Mm.
0: Sang kanon makabulig ni Santhon Plus Herbal Tea o kon Santhon Gold Herbal Tea tungod siya sining cinnamon bark amo man nga may ara man sa Sir Jocelyn sang turmeric.
1: Mm.
0: Ang diabetes nga daan ti damo inflammation sa lawas ni kung gataas aton blood sugar mo, may anti-inflammatory property ang turmeric nga ara dira sa Santhon Gold Herbal Tea. Magluwas, Sir Jocelyn, nagapanami pa sa pagtulog, nagapanami sa kondisyon sa aton sa ringat yan, kaya nagapanami sa aton sa ringat bowel movement nga tanan ina sila may ara sang positibo nga benepisyo pag-abot sa may mga diabetes.
1: Okay, initanan mga produkto, Tolia. Kagdamo pa sa ang produkto ang Yes to Health Incorporated. Pero kapamangkot ka mo din, kamo pwede ka bakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Actually, available ini sa mga, ano ba, drugstore chain nationwide, Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's, ha? Kung gusto ninyo online, available man ini sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, actually, may store dira eh. The official store sa Yes to Health. Ang Yes to Health store ara da located sa Lizari Street, Barangay 39, Tubang Ina sa Marayo Bank. Ang alan niya, Yes to Health store. Kompleto da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. May clinic dari kaya may konsultan niya nag-duty. Libre ang konsultasyon. Sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, Atubang Inasang, Midtown Hotel. Bukasin na from 9 o'clock in the morning, kalakip mandara ang libre nga konsultasyon. Kung wala sa drugstore chain, ngayon panglawag ta, sa sukit nyo mga butika, available na. Din makamo nga barangay or banwa, kadto lang amo sa sukit nyo nga butika kagmamangkot sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Now, may isa dali ka pamangkot, Dok Leo, na-notice ko ina nga nagaitom ang akon siling yang tangkugo, inilang tangkugo, pating akon ilok. Kay ti dugay na ko nga may diabetes. Sila kung manghabon ako sang Santhon Plus Herbal Soup, hindi ganis niya sang clear skin, makuha yan eh. Bawa doko budlay ba, Dok Leo?
0: Basi concealer ang ginapangita. Sana?
1: Na mabulubudlay siguro, no?
0: Mabulubudlay, Sir Jocelyn, in a sense nga ti ang kausa, balaan is metabolic.
1: Mm.
0: Dira sa sulod, tungod sa insulin resistance, ang tungod sa high blood sugar. Kung makorrect ng insulin resistance, kung ma-normalize ang blood sugar, Sir Jocelyn, amat-amat pa lang na makuha.
1: Oo.
0: Kaya gabalik-balik lang na bisan pa siling na-applyan mo sa mga pampaputi, Sir Jocelyn.
1: Mm.
0: Pero, makabulig hapon niya ang paggamit sa Santhon Plus Herbal Soap. Kaya nga man, ang isa sa mabuligan sana, kung liba, kaya itom imo siling kilikili.
1: Mm.
0: Ang iban sana, Sir Jocelyn, nga pag itom sini, mga hambalbla, ang iban sana, Sir Jocelyn, nga magulogalom na nag-aalis nga pa. Di mabuligan ni na yung Sanson Plus Herbal Soap.
1: Mm-hmm.
0: Tungod nga may aras sa antibacterial properties sa pagpangalis nga sa aton siling lawas. Pag-abot naman sa aton siling guya, pag-abot naman sa aton siling liog, syempre ang isa sa reklamo sa nadira ang kulintas nga maitom la Sir Josel gapalibot tas tang kugo bla.
1: Mm-hmm.
0: Mabuligan na bisan pa ano sa Clear Skin Herbal Soap tungod nga may glutathione Sir Josel eh.
1: Mm-hmm.
0: Kag may ara sing kojic acid.
1: Oo.
0: Kag mabuligan man di magtuman ka mala nga nagadugang pagin Sir Josel sa pag-itom sina kung may friction nga nagakatabo tungod niya may VCO siya. Pero ang punto na to Sir Josel kay ti tungod sa insulin resistance and blood sugar, i-address ka diya ang ina nga kausa para nga mamataamat panas ng kapalanggitom nga person sa imo sa nga panit o kumbahin sa lawas. Nga may nagapalanggitom nga panit. Pero, balon ko, suliton ko, may benepisyo gihapon dira iya ang Clear Skin Herbal Soap kag ang Sanson Plus Herbal Soap sa iban iya nga parte kag aspeto. Pero kung gusto mo yung nga makuha gid ina, ti address gid naton Sir Jose lang insulin resistance.
1: So, siling niya ako babayi. Tali siya niya dalaga. Siling niya may angsod ako. Nagumpisa lang niya sa may ginhulam kong bayo.
0: Mm-hmm.
1: Pagsukso ko sa ginhulam kong bayo, siling niya after mga less than a month, doon nagbaho ako ng ilok hasta subong siya daw kahuluya bala nganali ko balason siling niya sakto na daw bayabas ang baho niya. Mabuligan ay han ako kung makuha ini kung magsigsigi ako gamit sa Sanson na herbal soap.
0: Mabuligan ko Sir Josel no proper hygiene.
1: Oh.
0: Kag ang nagakaigo sa ninyo habon like Sanson plus herbal soap. Oh, pagkatapos si pahula mo man bayo mo eh. Kidding aside. Para maglaton man dito no.
1: Uh-huh.
0: Ang punto man senador, lahog-lahog lang na sa aton sa ding texter. Ang punto lang senador, ang likawan ta mang hulam sa mga personal lang mga gamit Sir Josel.
1: Uh-huh.
0: Tuwalya, medyas, bayo, underwear especially para malikawan ta hindi lamang ang baho sa lawas o kunang ang soda, kundi ang pila pag Sir Josel ka mga problema sa lawas. Sa panit nga may maglaton sa aton tungkol sa paghulam-hulam sina.
1: Okay. Siling niya may diabetes na ako. Pero tikon kaisa siya gabulubat siya man.
0: Mm-hmm.
1: Pero siling niya, I don't know kung may picto pa sa akon, mag-inom ako siya sa turbo.
0: Ang isa sang mapanugyan na aton sina Dira Sir Josel, no? Hindi man tanan na, klaruhon ta. Hindi man tanan nga may diabetes o ay naging nagabatyag.
1: Oo.
0: Magluwas lang kung daw lala na gid ang problem eh.
1: Mm.
0: Kaya ang bagay na sa gilala ko Sir Josel sa niya siya dok daw ka chronic na gid o kadugay na gid sa akon sa niya diabetes dabudlay na ko maghulag.
1: Mm-hmm.
0: Kag pati sa niya may aridri sa nga daw ay naman nagahulag. Timidyo ang konsiderasyon sa nadira Sir Josel ang kadugayon.
1: Oh.
0: Kag ang mahimo kataason sa imo sa niya blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano wala kataas, especially sa HbA1c mo, kag sa mga lipids, pagin Sir Josel, isa na sa dapat na ito na talupang doon, like triglyceride, imosin yung cholesterol, imosin yung triglycerides, ikonsiderar gin na ito na Sir Josel nga dapat amugin ng unahon.
1: Oh.
0: Antes na ton buligan, Sir Josel, nga hatagan sang nagakaigo sa nutrition pag-abot dira nga butang.
1: Ano na hambal nila kung makainom ako nung sa turbo kung sa mga military pa ang kalimawa mo kadete mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung tapikan ka kung diabetes bala.
0: Mm-hmm.
1: Himo ka sniper.
0: Mm-hmm.
1: Hapa lang hapa o yung tindog mo. Ang kadete ya tindog at tindog kasi siging marcha mo.
0: galing lang Sir Josel lang sniper ka pitik mo na. Araya hapa hiligid na lang yun.
1: So mabuligan ka mo sa turbo pero mas maayo good ipatreat ni mo ang imusin nga diabetes.
0: Correct Sir Josel kay balan mo ang ED or erectile dysfunction, isa lang na Sir Josel sa resulta sa poor blood circulation kag high blood sugar.
1: Mm.
0: Nga dapat amugid na ang unahon na ton. Kaya nga man, once gani Sir Josel, ano nga mapanumbalik na ton ng manami nga blood circulation, ang normal sa nga blood sugar levels na ton, dagang insulin resistance resistance especially, bisan di mo na napagsuguon Sir Josel, mabalik niya sa iya sininakatalana sining oras pagbatyag Sir Josel.
1: Okay. Siling niya, ako lalaki, 13 na ako nga blood sugar level. Siya nga nakabalakan ko, basi bala siling niya kung maghabol na ako nga pananawan. pwede ko initially niya i-double dose ang Vision X Plus.
0: Nami, alit Sir Josel, ano, kung nag-send bala sila sa ila, sa ring mga parameters or mga result bala dre. Abi-update nyo bala sa normal value. Kung sa din, kamo sinin nagpa-test bala. Bala mo lain-lain, Sir Josel mo. Ang normal value bala. Para dira naton makuhaan sa may referensya kita kung ano gid kataas o kung taas-taas. So kung gamay lang ang ginpitik sinikin sa normal value. Manami mo ng sundo nila o kung na i-message sa aton susunod Sir Josel. Ano? With regards sa Vision X Plus soft gel capsule nga i-double mo. Kahit taas na gandang emotion nga blood sugar. I guess siguro tingo haon mo nga i-workout during emotion nga blood sugar. Instead, nga i-double mo ang Vision X Plus. Kaya nga man, kung ang emotion nga blood sugar, karon medyo malala na, medyo makasiling kita nga mabulubog at manang damage nga mahimo sininga maging resulta. So, stick ka lang ha. Butang na to na twice daily nga Vision X Plus soft gel capsule. Kung ikaw sini ang may maintenance medication, sigihon mo lang sinisang inom para sa diabetes, ha? Kag-importante, good Sir Josel, ang lifestyle modification. Especially ang white rice, ang white bread. Hindi mata magsiling na hindi naging ka mo magkaon sina. Pero kung hindi pa kamo kabalo mag-manage ni Sir Josel, mas manami kung nakabisita sila bala sa Yes to Health Wellness Center para matuluan sila sa mga pamaagi bala kung paano nila i-manage like mga pagkaon bala nila Sir Josel. Nga hindi man sila mataman, hindi man sila madula sa balanse. Kaya ang problem na ito Sir Josel sini kung puro lang kita likaw nga likaw sa mga ginabawal sa aton, kagwain makita sini sa mga maayo nga ibulos sa dira, problema lang gyapon sa lawas.
1: Okay, sa linya, ako empleyado, hindi git man tama katrabaho, so gina ako sini nga ubra. Pero masami, nagapala na kita ako lawas, kag nagapalang luya. Sini nga nakulban ko, basi simptoma na inisang, ano, diabetes. Ang inahimo ko lang, kakakuha man kon mag-inom ako sang sisdapain.
0: Isa man sa dapat may certain, especially sa texter na ito, Sir Josel, anong imo sa nga lifestyle? E kung mahilig ka sa mga matamis, isa man na sa risk factor na nga daan. O kung ang pagpalanakit sa lawas, Sir Josel, isa man kay indikasyon nga basi dehydrated lang isa katao.
1: Oo.
0: Basi kulang lang basi sa inom sang tubi. O kung nag-inom ka man sang tubi, pero may kulor kag may mga artificial nga mga pampasabor. Especially pampatamis.
1: May proof.
0: Depende kung passing grade ah.
1: Ang malayan siya na kung tag 7 to 12 proof. Okay lang kung 65 ko.
0: Makapalingin na ganda sa ulo, Sir Josel. Isa man sa dapat i-ascertain ganda niya ang aton sa nga lifestyle. Pero sa pain, Sir Josel, nga do-disturbo na gid. Ganda din na yun magwanta, bala. Okay ang sas the pain, makatumar kasi na. Hindi lagi magsalig lang. Take note ah. Hindi lagi magsalig dira. Pero sa mga pananakit, Sir Josel, nga mahimo mild pa lang, kung nagasugod pa malang, ayan, nagpalamao lang, pwede sila makatry, Sir Josel, banyos-banyos lang, anay.
1: Oo. Banyosin nyo lang, anay, isang Santon Plus Herbal Oil.
0: Correct.
1: Oo. Damo pa kong tani sa mga palamagutan nun rin nga, atun gusto ipamangkot sa ato sa rin nga consultant. Pero daw walang alat at tas tiyempo. Sa sunod, ang edisyon sa ato sa nga pagparagat. Dugang sininga mga palamangkutan noon ang ato sa nga haboy sa ato sa nga konsultant para man sa inyo sa nga kasayuran. Mga palamangkutan noon halin man sa mga tagpalamatita. So lastly, kuantan lang abis ang sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: May nag-message dari Sir Josel taga Antique, no? Ayoko balo kung din sa Antique. Si Miad Gidman, tana ang turbodok. Igo ang target bullseye pa.
1: Sintro, ha?
0: Doon ba yan? Na-program niya, oh. Pero okay, ha? Okay ang resulta. At sige-sigihan lang kung mag-amo ng aplastada kung makabulig mo lang sa imo sa nga lawas. Take note, ha? Twice a week lang ang pag-tumar sa niya. Kaya mas manami, ha? O galiun na ito na pag-tumar sa niya sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C para mabuligan kita makalikaw sa insulin resistance, type 2 diabetes, kag iban pagit niya mga problema sa aton sa ring alawas, kaya nagabuli gini for prevention, kag nutritional support kung kita sa ring maginabatsyag sa aton kalawasan para madasig kita sa ring maumpawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaya sunog pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Yes to health!
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santo Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, kasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
9: Si Sairan, isang bybyro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
11: XFM 103.9.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: XFM 103.9.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
16: Nga XFM kid how?
17: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
16: Nga XFM kid?
17: Inami ang music ah.
16: Nga XFM. XFM Kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos magkakabla, may arapin sa mga balita. Lalo sa nangamit, bigit sa mga DJs na nalakad.
17: Wala isang konkretong sabat.
18: Wala isang katumbas na rason kung naka-X.
17: Simply,
16: may how kita pa.
17: Enjoy lang.
16: Nga, XFM Kid how?
19: Timo!
11: XFM 103.9
20: XFM Exciting!
21: Sample Plus Gold.
22: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
21: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
24: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
25: Vision Next! Marami na ang natulungan!
26: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
25: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
27: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
28: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
27: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
29: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
30: Go! Let's get it!
29: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
30: Uh-huh.
29: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
31: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
5: XFM!

0: XFM Time, it's now 12:38. Maayong hapon sa mga katropa naton na nagatutok sa karon diri sa XFM. And kaupo na naman ninyo once again, it's Mommy G, basta Sunday, no? Puno-puno gid kita sa inyo paborito ng mga ambahanan. And by this time, I am going to play ang mga timeless nga mga songs nga kung sa diin kanamigid pamatian. And it's perfect kung may kapares ka modera nga coffee. And I'm going to introduce, no, actually, kadamo na sa nagainom sini, and I'm also one of those nga mahiligid sa sininga klase sang kape. Because it's not just for me, for adults, it's also for the whole family, sa mga kabataan naton, okay? So, why not? Paresa naton ang aton subungya nga mga manami nga mga songs with Suntone Plus Coffee Mix. Kagkabalubala ka mo nga ang Suntone Plus Coffee Mix, all natural ingredients niya. Mayara kita sa mangosteen. It is a tropical fruit nga commonly mas kilala for its naturally rich plant compounds. Kagkabalo kita, ano, nga antioxidant na or may aras ang antioxidant, no, nga makuha sa mangosteen. Next ingredient is moringa or balungay kung sa ating nga common language. Amo ini ang green plant nga gina-appreciate gid tungod sa iyang nutrient-rich profile. And internationally, this is known as the miracle vegetable. And lastly, we have the soya powder kinagabuli gid ini, no, para sa ato niya paghatag sa coffee mix nga may creamy and smooth nga taste. So, sana siling ko na. This is not just for the adults, but also for the kids that they will enjoy the nutrients nga hindi nila nga makuha kay tamad or hindi sila yung magkaon sa ginatawag yung mga utan or mga nutritious foods, no? So, ara, isurin sa ila si coffee but with a mild and smooth taste sa ating soybean powder. Okay, so this afternoon, I am going to guide you, no, sa pagbalik sa mga tiempo santo. Kung sa diin, all the hits that we are playing here are the most popular hits. But I tell you, when we go back to this year, 2026, ang ining mga songs are also hits. Why? Because we are still playing it over the radio. That's why we call them timeless songs, timeless hits, the greatest hits of all time. So I'm going to guide you. And let's see kung ano nga mga year na dumduman ninyo ang isa kahambahanon nga mayara yasang sentimental value para sa inyo. Okay, so that will be our pact for this afternoon. And wala na sang halin-halin ha, sa inyo dira yung dial. And once again, sa mga gusto mag-request, just like kanina sa morning, may gin-play kita ng mga requested tracks. So you can do that also. Again, the number to dial or the number to text. It's 0950-522-2818. 1-8. It's a wonderful afternoon. Basta kuupod lamang ang Classic Rewind right here sa 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.

0: One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: pa. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Sa gari mo, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing
7: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
9: Ako si Joy Javier, nabudayan gid ko sang una kay do permi lang maluya ako lawa. So for me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko. Kanami, kitbala, kay batyag ko gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
3: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
3: Santon Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
3: Santon Gold Herbal Tea.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Sigurado.

0: travel down the memory lane. Request on XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Wayne. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Bumili sa mga butika.
2: Cellphone Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin kaila diligid.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilal ko gabi eh.
5: Naun sa diay ka?
4: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain nurse. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
11: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Santon kag Vitamin D3 ka pa? Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
12: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Sanson Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one sa presyong magkaan.
13: Sanson Plus Herbal Oil.
14: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
15: Luzon,
14: Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod,
18: XFM
14: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Classic Rewind.

0: XFM time, it's now 1:15. Terry DiSario right there with It Takes a Man and a Woman. Yes, that's correct. When love, no, I mean, love is not complete without having two partners loving each other. Hindi niya pwedeng a one-way street lang. It should be two-way street, okay? So, when you love a woman, dapat ang woman will love the man.
1: It takes a star to get up so high. One touch of blue, paint up the sky.
0: O, diba? Parang nasa cloud nine, basta nakabatsya, gidiyas ang true love na ginatawag. For those, no, experiencing right now, sang kainiton, nga na mo niyang nagapasakit sa ilay ang kalawasan o hindi gani nagapasaka na sa keron sa trangkaso kag nagapinot ang ilay ang ilong apa ginaabot na naman sa ginatawag yung paglaisang pamatsyag o ari ang aton nga dapat ginarecommend sa inyo ang Cesapain. Ang Cesapain ang combination formula no nga ginagamit para sa temporary relief sa cold related ng mga discomfort. Sinasiling na ang paracetamol is there. Ginagamit ini as analgesic and antipyretic. And ang dextromethorphan, HPR, ginagamit naman ini ako may aras ang ubo-ubo para nga mahatagan sa relief, ano, ang aton dira iyang pag-ubo. And then, ang phenylephrine HCL, amuning commonly used naman niya para sa nasal decongestant. Okay? So, perfect ini sa mga nagabatsyagid subo nga ang ilay ang lawas no do hindi na nila maintindihan kapala nakit nga daw ka pasaka git sang ginatawag yang trangkaso. Okay, so ara na ginahatag naton sa inyo para maisang inyong pain. Take Cesapain from Yes to Health Incorporated. It's also available sa atin nga Yes to Health Wellness Center dira sa May Door number 46 Linco Building, Lizarre Street sa tubangan sa isa ka bangko kay sa kilid naman sa isa ka gasoline station. It's really easy. Kamakita ninyo dira kay may pangalan man nga Yes to Health. Kanami isang ato niya yung hapon with this type of music. By the way, may nag-text na naman sa aton, ano, and he wants to hear the song. Kumbaga, kin-request niya ang isa ka song from Rex Smith. Madawag yung salamat sa pagtutok sa kay Toto Daryl Burgos. Ari na ang imo yung requested track. Of course, diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod. It's your classic rewind.
2: Request on X. Request on X. Request on X. Request on X.

0: Request on X. Request on X. Request on X.
1: Hala, ka-exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: System pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pikos ang ordinary nga kape. Yung pati tilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
13: Department of Agriculture. Kamusta ka?
14: Ayong hapon.
15: 103.9 XFM.
10: Classic Rewind.

XFM time, it's now 1:36. It's not yet good time, goodbye time for me, pero may ara naman yan sa mga relasyon sa karon nga they just wanted to say goodbye. Pero amo na gani ang bani Kenny Rogers and Bonnie Tyler, don't fall in love with a dreamer. Dapat yaya ang makita gid ba ninyo may presensya nga ginatawag. And isa sa mga bagay no nga nagapa nami pagit sa isaya ka relasyon ang ginaambal naton yaya nga romanticism or ang romantic nga mga sides sa magpartner ang nagagawa. Amo na gani para mabuligan ka mo nga ma-boost ang inyong drive and you will feel more confident no sa inyong paglabing-labing. Dapat gid nga naka-turbo dietary food supplement for men ang magpartner, okay? So may ara ini sang maca and clavowasca. These are the commonly used nga food supplement para sa mga kalalakinan. Kag nagabuli gid help support sa ginatawag yang libido and may also help improve ang stamina and vitality para makapadugay and may help support ang ginatawag nga sexual drive. Okay, hindi lang dapat iyang pawala ay dapat ya no nagapakita gid siling nila gani action speaks louder than word. That is more important in a relationship. So dapat partner ninyo sa inyo dira iyang romantic side sa inyong relationship ang Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sang Yes to Health Incorporated. Kadto ko mo bala sa atin yang Yes to Health Store. Dira sa my door number 46 Winko Building, Lizari Street. Kay ara gid dira mabakal ninyo ang atin nga Turbo Dietary Supplement for Men, which is also needed para makahimo ka may isang entry sa atin nga libo-libo pa premyo with Santone and the XFM. Every Friday of the week, you can win 3,000 pesos. And aside from that, you can also win or you will have a chance to win 50,000 as grand prize para sa atin nga grand draw. Hulat-hulatan nyo lang, pero samtang naghulat ka mo dira, dapat naghihimo man ka mo sa inyo nga mga entries. The more entries that you drop here, the more chances of winning. Hindi yun na pag pagpili ang mga dreamer lang, dapat ya may ginahimu git no para yang mapanatili ang ginatawag yang fire sa inyong relationship and you can last until forever if you want. Okay, so ginignite na naton ang kainiton sa inyo dira ng mga balat shagon. All you have to do again just like what Daryl and other katropa naton nga nag-message kit sa aton, okay? It's 0950-522-2818. Very simple and fast nga pag hatag sa inyo dira ng mga requests, so we can also play that one for you. It's really nice ang ato niyang afternoon while muning ato niyang mga music, background music sa inyo dira yung life. Ano ang song mo? Ano ang theme song sang kabuhi mo? Pwede natin yung i-play. And in fact, we are riding we travel now pabalik sa mga tiyempo nga kun sa diin batang-bata pa kayo. And remember the love that you have for each other. Start with that. And you can say that you can't believe your eyes. You're with somebody that you love right now. It's now 1:40 on the clock. You're still listening to 103.9 with Mommy G right here on XFM.

0: FM.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit, Santo Plus Gold. Santo Plus Gold.

0: Pina, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene.

0: MCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turnyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipik?
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
7: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngud minabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape, nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Nga, XFM, gidhaw.
12: Kaya pagbugtaw ko, balita din yun mo.
11: Nga, XFM, gid.
13: Ay, nami ang music, ah.
14: Wala sang konkreto nga sabat.
15: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
11: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, gid how?
16: Di mo!
15: XFM 103.9.

XFM time, it's now 1:56. Ang ato niya yung classic rewind. Mag-ingin, not with the song, but of course, no? Ang ato niya yung pag-reminis sa inyo sa mga classic songs. Nga kung sa diin, sa nasiling naging ignite ko gid ang kainiton so buong sa inyo yung balatsyagon. O, diba? Kanami-nami lang next Sunday of the night na naman kita. Para nga ma-offer ko na naman sa inyo ang another story, no? Para sa siniyang Sunday. And by the way, this song was from Michael Cretu and Moonlight Flower. Ang Moonlight Flower, flower gina siya, ha? Hindi yaka title lang sa song. It really is a flower, no? And also, ang iniyang Moonlight Flower, no? May ara na ginagamit nisa sa mga games today, no? Especially ang, if you're familiar with Ragnarok, na ginagamit na siya subong ang Moonlight Flower nga name. Anyway, sa siniyang hapon, I'm going to proceed with ang ato naman yang Slow Rock Sunday. So, kung gusto ninyo nga makabate, no? For just 30 minutes, pwede gid ninyo nga padayunon ang inyong pagpamati. Kay man, after sina, no, may ara pakitaya sa mga programs diri. Like, for example, if you wanna know what's happening or what happened, no, for a week sa ato niya yung provincial capital or sa probinsya sa Negros Occidental, later on, updan gid ka mo ni Miss Christine. Okay, so right now, here's another requested track. Gusto ko ipabati man sa inyo ang gin-request ang ako niya yung friend. Grabe. As in, emote na emote yun siya sa linya sa ako. Nya, Megs ba? O ang imusubong mga songs, no? Nadumduman ko na naman kung ano kasakit ang nagligad ko. Makabasa ko sulat subong ako. Hindi oy. Ang ako niya yung ano dire nga task is to let you, no, reminisce all the stories sa imo yung kabuhi. So sa ang travel naton, no, back in time, ang amat-amat na, no, nga nagatapos and magabalik na kita for year 2026. But let's see. Kaya nga ako nga friend gusto niya gid mabatian ang song ni Laura Branigan. Here's How Am I Supposed to Live Without You. Ay, nako, mare. Kabalo ka na nasa sabat, diba? That's why you're still here, alone and standing. But, ariw kami mga friends nimo. You can still live, even if you're alone.

0: Coffee Mix.
1: Kape na.
0: Gamot pa.
1: Mabibili
0: sa mga butika.
2: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Turbo.
6: Pang pakusog.
5: Turbo.
6: Pang pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement from
10: Hihimo sa maca o clavuasca.
11: Usa ka herbs
10: nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido
11: sa mga kalalakinan
10: o kababainhan
11: o gahatag og kusog
10: o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
15: symptoms persist.
13: Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Mga katupa, exciting.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
13: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na,
13: lalakas,
15: at gaganda ka pa.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
18: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslum sa akong siyan, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Jenny Avellion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa pusog.
20: Desminoria.
22: No more.
20: Santon Plus Herbal Oil.
23: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
24: Luzon,
23: Visayas,
24: XFM Cebu,
25: XFM Bacolod,
24: XFM
23: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
26: XFM Slow Rock Sunday.

0: SFM and lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na. Gamot pa! Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Sister Pain!
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dati ng akumulali sa Sister Pain para derog-derogso ang training.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

Maayong hapon, Negros Occidental! Kag maayong nga Sunday afternoon, mga kaabanse! Kag sa tanan nga mga tagpalamati sa radyo, kag Facebook viewers ang 96.7 XFM Bacolod News and Public Service Authority. Welcome na naman sa programa sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Ikatatlo nga Domingo sang bulan sang Mayo. Wala untat ang pahanumdom sang probinsya nga magmonitor sa mga opisyal nga bulletin halin sa DOST, FIVOX kag PAGASA. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan Canlaon pagkatapos sang pagbuga sini sang abo kahapon kag ginapandaman ang publiko nga maghalong tungod sa posible nga ashfall. Kag update sa panahon sang probinsya, nagpagawa sang forecast ang DOST PAGASA nga magalabot sa 42 degrees centigrade ang heat index subong nga adlaw. Tungod siniyara sa danger nga klasifikasyon ang sitwasyon sang panahon, kag suno sa mga eksperto, dako ang posibilidad sang heat cramps, kag heat exhaustion, kag ang padayon nga exposure sa idalom sang init sang adlaw, mahimo gid ini nga magresulta sa heat stroke. Gani padayon man ang panawagan ni Governor Bonglacson sa mga negrenses nga magpangamuyo, mangin alerto kag maghalong para malikawan ang malain nga epekto sang tuman kainit nga panahon. Balikan naton ang summary sang priority development program ni Governor Bonglacson para sa probinsya sang Negros Occidental kag ininasandig sa kada letra sang abanse. Amo ini ang A. Agricultural competitiveness, improvement and food security. B. Building of roads, bridges and other vital infrastructure. A. Advancement of economic, trade, investment and employment opportunities. N. Nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. S. Sustainable environmental management and tourism development. E. Enhancement of access to quality education, cultural sports, and ICT development. Negrense, ang brand of good governance and human development, anchored on the principles of sustainable development and attainment of the total human potential of all Negrenses.

Sa idalom sa letrasang A, Advancement of Economic, Trade, Investment, and Employment Opportunities, yari ang hitabo sa opening sang Visayas Area Business Conference nga ginhiwat sa L. Fisher Hotel, Bacolod City.

Ginhimo ang pirmahanay sa opisina ni Governor Bong Lacson, kaupod si Forester Vicente Los Bañez, ang OIC Regional Director sa Environmental Management Bureau, NIR. Yan naman sanday Provincial Administrator Attorney Refrando P. Diaz II, Provincial Environment Management Officer Attorney Julian Bedrio, kag Attorney John Jairis Welo halin sa Provincial Legal Office. Kag antes magtakop ang Abansin ni Grency program, yari ang malipot nga Sunday devotion halin sa opisina ni Governor Bong Lacson. Psalm 46 verses 1 to 2. Ang Diyos amo ang nagaprotektar kag nagahatag sa aton sang kusog. Handa gid siya pirmi nga magbulig sa tion sang kalisod. Gani indi kita magkahadlok bisan pa matayog ang duta kag magkalatiphag ang mga bukid kag magkalahulog sa kadadalman sang dagat.

Amuyad to ang Sunday Devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagda ni Governor Bong Lacson ang tanan nga pamalandungan naton ini sa sugod sang simana. Sa pagtapos ang aton programa, amon ginapasalamatan ang mga suki kag tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Avance Negrense program, kag belated happy birthday and happy retirement kay Dr. Maria Girly Pinunggan, kag belated happy birthday kay John Mark Angay. Madamo nga salamat sa coverage documentation teams ang PIO under sa Office of the Governor sa mga graphics and videos para sa Avance Negrense program. Madamo nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, kag Jomar Aplaska. Kag thank you so much Attorney Ray Frando Diaz, ang among nga provincial administrator, kag kay Miss Charina Magallanes Tan, OIC sang PIO. And kag diri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sa mga updates sang priority development program ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sang inyo oras kag paglantaw sang live via XFM 96.7 Facebook page. Kag para sa Avance Negrense program, ako si Christine Pelayo Denglasan. Avance Negrense.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa sinubuan lang na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyan, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Magbibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
9: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
0: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: X FM.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game.
14: Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Supple Plus Gold.
16: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Yes!
18: The secret of health.
19: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Dr. Leo.
20: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
19: Okay.
20: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
18: The secret of health.
19: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dr. Leo nga way sang instant solution.
20: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Dosil.
19: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatsyagan kay ti arala na sa guwa mo. Dini mo blame chinian or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
20: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag isang diin lang mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagit, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
18: Santon Plus Gold.
20: Ang Santon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo pa minsar taanay makarelax ta.
18: The secret of health.
20: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sa nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sa nga parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
19: Short-tempered ikaw.
20: Yes, so.
18: Santhone Plus Gold.
20: Ang isa pa gyud sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhone Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
18: The secret of health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa gidatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kag ara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka. More ka sa gidatog benefit.
1: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule. So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh. Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga ton lawa sa nakulayo, napagwaya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
2: The Secret of Health.
1: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine.
2: The Secret of Health.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy.

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Visionex Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko. Kung hindi, ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samphone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
6: XFM Network Philippines.
10: Mga katropa,

0: work week, balik na sa BCGC. Mayor Greg Gasataya nagmando nga, ibalik na ang regular schedule para sa mas madasig na servisyo publiko.
1: Mula na sa work from home setup kada Bernes para sa mga empleyado sang gobyerno sa siyudad sang Bacolod. Subong adlaw si Mayor Greg Gasataya ang nagpapanaog sang Executive Order No. 26 na nagabalik sang regular nga lima kaadlaw nga trabaho sa tagsa kasimana. Sunod sa alkalde ang ining desisyon ang base sa nag-stabilize na ang presyo sang gasolina pag transportasyon sa pungsod. Ang ining atikang ang personal managing konsulta sang alkalde kay DILG Secretary Jesus Victor Imulya sang Sabado, Mayo 9. Agud masiguro ang mas epektibo nga koordinasyon kag madasig nga pagserbisyo sa mga pumuluyo. Sa madumduman, ginpatuman sang Marso ang 4-day work week bilang pagsunod sa mando ni President Ferdinand Marcos Jr. nga magkinot sa enerhiya sa tunga sang krisis sa langis sa Middle East. Apang ginathag ni Mayor Greg nga bisan ibalik na sa 5-day work week ang schedule, magkapabilin nga estrikto ang syudad sa energy conservation. Sa nagligad niya bulan ng Bacolod City nakakuha sang 5-star rating hadin sa Department of Energy o kung DOE. Ginkilala sang DOE ang 98% compliance sa random inspection sa BCDC sa pagkinot sa kuryente. Ginamando man sa alkalde sa mga department heads ang matauhay nga transisyon, agud masiguro nga wala sang sablag sa mga transaksyon sa publiko sa sulod sang bilog semana.
0: Kagumuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
2: Hassle-free nga pre sa 2026 ginpasiguro ni Mayor Greg Gasataya, tourism kag information booths para sa mga delegado nakaplaster na sa mga dalagkong malls. Agud masiguro ang matauhay kag masadya nga pagtiner sang libo-libo nga mga delegado sang National Pre sa 2026 ginpamatud-an sang syudad sa Bacolod nga buhi ang aton kilala nga Bacolod Non Hospitality. Paagi sa Bacolod City Tourism Office si Mayor Greg Gasataya ang nagpabutang sa mga tourism information booths sa sulod sang Ayala Malls Capital Central kag SM City Bacolod. Ini mga booths ang nagaserbe nga assistance and information centers nga handa magiya sa mga atleta, opisyales kag bisita tuhoy sa mga tourist destinations, playing venues, taraan o kung accommodations kag gusto nga transportasyon. Sa karon ng mga delegado halin sa narisari nga rehiyon kag eskwelahan ang nagadagsa sa nasambit ng mga booths, agod personal nga magpamangkot kag magpangayo sang bulig sa mga nakastandby ng mga tourism staff. Ginasiguro sang gobyerno lokal nga hassle fee, malipayon kag halandumo ng pagtinil sa mga bisita. Ginapakita sa Bacolod nga magluwas sa mga tourist destinations kag mga facilities, hindi man malipatan ang mainit nga pag-amuma, di kalidad nga serbisyo, kag manamit ng mga pagkaon, kag sarang nila makabig kay kadwana nila nga puluyan ang Bacolod City. Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol. Syudad sang Bacolod nagpatuman sang penalidad sa truck owner nga illegal nga nagahaboy sang basura sa Bredco. Personal nga nagpadulong sa City Legal Office kag Bacolod Environment and Natural Resources Office ang tag-iya sang truck nga illegal nga naghaboy sang basura sa Bredco para mangayo sang pasaylo Lunes sang hapon. Ginpahayag ni CLO spokesperson Attorney Vanessa Encabo nga ila ginmando sa truck owner nga magbayad sang 2,770 pesos bilang multa sa pagsupak sang City Ordinance 596 nga may kaangtanan sa Republic Act 9003 o kung ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000.
3: It's very easy na ngayon siya ng apology. He actually sent apology letter sa administration, especially kay mayor. Hindi niya kuno kabalo na sala ang maghaboy dito.
0: Gindugang ngayon kabo nga base sa pathag sa truck owner nga mga stockpiles ng construction debris ang iya ginsugo sa iya mga personnel nga ihaboy sa Bredco. Gani ginmanduan man siya sa syudad niya kuhaon ang nahaboy ng mga basura sa lugar. Mayo 7 sang ginpalabot kay Mayor Greg Gasataya ang video sang aktwal nga paghaboy sang basura sang apat anan ka mga individual sa Bredco. Ginpahayag ni Mayor Greg nga kuntani magserbe nga leksyon ang natabo agud mas mapasanyog ang solid waste management program sang syudad. Kabahin sa mga gintagaan atensyon sang alkalde ang napalabot nga video sang isa ka school personnel nga naghaboy sang inatud nga mga sanga kag mga dahon sang bugenvilya sa Barangay Mandalagan.
4: What is important is that this is a wake-up call to everyone na ginatingwaan yun sa syudad ng mga bantayan. That's why nga nagpatigayon sa meeting sa nagbigad nga semana ang Benro with all the barangays. Okay, kung naliwat-liwat namang naginambal, hindi niya masarangan sa syudad niya pati na kami pang mabantay.
0: padayon naman ng syudad sa Bacolod sa istrikto nga pagpatuman sa mga ordinansa agud maprotektahan ang palibot ug malikawan ang illegal nga paghaboy sang basura. Sa bulig sa i-deputize ng mga barangay environmental officers, ginapaabot nga mas mapabaskog pa ang monitoring kag pagbantay batok sa insidente sang indiscriminate illegal dumping.
2: Kagamuyad to ang balita sa Sning Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
5: Sige, nasunog ako na. Kaya na ako ng kalayo mo, tiway na ko yung may mo. Dito ko daw na, paano lang pinsar ko bala nga magpatatag. Lahay na pamatyag ko mo. O sila, kasi napaminsar ko ginag ko yung bata. Kuwala ko sa puder nila. Kaya gusto ko ina nga balay, amo na igintukod sa akong bana.
6: Nagasakot ang subo kagalipay sa amo na istorya si Nanay Violeta. Masakit para sa iya ang halit sang sunog. Sa isa lang kapisok, yutayan maubos ang iya nga balay sa barangay 14. April 21, sanggol pilang nagluntad ang sunog sa ila lugar. Gani, takugid ang iya pasalamat sang makita nga nagabot na ang mga GI sheets o konsin nga bulig sa iya sang city government para sa iya nga ato.
5: Pasalamat ni Kuya Gani kay Ara Dayon ang ilang akas kag ang ilang pudpak. Takugid, salamat, salamat niya madamo.
6: Hindi niya malipatan, katatlo lang kaadlaw. Matapos ang sunog, gilayon sila nga nakabaton sa financial assistance gikan sa city government. Si Mayor Greg ang nagpasalit sa ilang nga iapadasigo na pag-process sang financial assistance. Kag matuod, tatlo lang kaadlaw, nabato na nila ang ayuda sa gobyerno. Sila man ang walang ipabayan sa batang temporaryo nga nagatiner sa evacuation center. Sila ang gindulungan sa pagkaon, mga folding beds, tubig, kag mga hygiene kits. 30 ka mga balay ang naalitan sa sunog. 23 ang total damage kag 7 ang partial. 5,000 pesos ang nabatas ang partial damage kag 15,000 naman sa total damage. Si Mayor Greg ang personal nga nagkadto kag nagamusta sa ila. Upod ang madasig aksyon sa ila kinahanglanon.
7: Kag paano maka panugod diwat no kay ti kabalo kami nga kitagyan was hindi mo maeksplikar ang syudad aragid no wala gid kami ka pabaya para sa inyong tanan.
6: Sa subong, ang balay ni Nanay Violeta ang mayatop na kagiyan na liwat kinaistaran. Ang kasubo amat-amat na nga nailisan sa pusog kag paglaom, bangod may nagaalalay sa iya liwat pagbangon. Gerald Aragon, Servisyo Patrol.
8: Masadya ka matasig subong ang payout para sa itong mga tigulang para sa ila social pension diri sa Barangay 4. Ako rin nag-German ng Barangay 3. So ini sila daw 78 kung di ko magsala no o unless may nagdugang sa lista amo ni ato team sang DSSD tapos ini sila on time ang ato nga mga senior citizens. Kamusta ka mo mga nanay dapat dalaga ka?
9: Okay lang. Okay lang kami
8: ah. Okay lang sila kay may kwaon sila. Ate tapos din ka mo makadto.
9: Sa Julibe.
8: Pero nanay na, bisan pa paano, dako maninabulig sa inyo sa atong social pension.
9: Oo, dako, gidya. Idol, takap na.
8: thank you, gida. Dari pa iniba natin nga, no, nga mga senior citizens, kay si Amon is taga-barangay 4, sa likod kagina kamay na late taga-barangay 3. Kagina, Ario, naka-wheelchair nga senior citizen nato. Okay lang si tatay? Ahay, okay.
9: Hello.
8: Okay. Ano yaka?
9: Wife.
8: Ay, okay. Damag-utod lang ka movie mo. Pareho sila tsura. Sige, ma'am. Ari si nanay, oh. Naka-wheelchair pa pag-sikti siya. Mayong aga. Hey, kamusta kang imo electric fan? Bugnaw.
9: Bugnaw, ah.
8: Kaya nakuha mo na imo pension.
9: Oh, thank you very much.
8: Kaya ano gusto ihambal kay pa ipapatita ni kay Mayor Greg sa aton mga opisyalis ang gobyerno sa Bacolod.
9: Mayor, damo gin niya salamat sa ang kwan kaya nga ako nga wheelchair da ako naging pangayo.
8: Kasi yun yun
9: sa dito mga kay kwan niya kay Guyo ano nang congressman Albi dito ko naging pangayo pero dala naman na da si Mayor ah. Ay kung wala ang wheelchair wala ka lakat-lakat madamo gin niya salamat Mayor.
8: So, ang sabon nagkakabuligay, no? Ang city government, ang atong congressman, provide sa mga kinanglan. No? Isa na din, wheelchair, wala po kabalo, dako nga bulig sa kay nanay. Kamu nagkakuha, magkakuha pension?
9: Yes.
8: Tinalo ko ka lang isang smile.
10: Thank you very much.
8: Hindi ka makatusubong.
10: Mapuli na sa amo.
11: Mapuli. Magkagulong.
10: Kami bulong kagula.
8: Sige, God bless. God bless. Ama na din subong sa barangay 4 kasadya sila tungod sang payout. Para sila dako ng blessing para sa ilang pangabuhi kay kinanglanon. Angelo Angolo, Servicio Padron. Diri sa barangay 16, pareho sa mga barangay, tayo yun, diretso, kagkadasig, sang payout para sa social pension sang aton nga mga tigulang diri sa Bacolod. Pero may pila ka mga concerns o kung problema nga nakalabot, kagina, may isa ka, pakaisa, nga ang iyang parinti hindi makakadto diri tungod nga nagamasakit. So, anong solusyon? Home payout. Kaya may dala sa nga mga documents, galing kikinang lang gali, para ma-release sa iya, palalabas sa authorization kung mga ID dapat may medical certificate. May solusyon na to. So, katuan ta karon. May isa pagid, nga ang iya naman nga, tiyo na sa sir kung tiya, ang aluloya, hindi na sa kalakat, no? Kaya, oh, tungon siguro ka nagkamasakit. Sa December, nakakuha pa sila. Subong, sila naman niwat ang makuha on behalf sa kay Luloya. Kaling hindi na pwede, kay may ginapangayo sa inyo. Ano na siya?
12: Medical.
8: Medical certificate nga sa December, wala pa nagipangayo. So, sige, may tanto solusyon, ah. Katunto to sa team leader kay Sir Wendy, oh.
13: Dito, lakat pa.
8: Sir Wendy, nang sila ka na yung sir, kanimang bala may problema ni sila. Ang Luloya ng Budlaya na mag-travel, sa December nakakuha pa sila on behalf sa kay Luloya. Pero subong, hindi sila makuha. Kaya pangiyuan sila kung sa atong team sa medical certificate.
14: Tayo may ara, kitabing amended nga city ordinance na approved sa February 20. Nga ang tanan nga authorization, kinanglan medical reason. So kung hindi siya kalakad, sumasecure gid ang aton nga ging authorized nga representative nga mag-claim nga magdala sang medical certificate.
8: So anong aton nga solusyon sa ilaw problema para kalabot man tugyapon sa tigulang iya nga pension?
14: Kung mag-provide si Barangay 15 sa service, pwede gid aton iyong payout.
8: So buong sir si mayor nagpadala sa lakyan.
14: Yes, kadtoon naton.
8: Pero namin ikay ang barangay, pulse sa DSSD team nagabuligay para kung kinanglan nga idulong sa ilabalay sa beneficiary aton idulong. Tay sir, solve na imong problema 50%.
12: Sige.
8: Kaya pala ka to.
12: Sa barangay Singkang.
8: Sa si Lolo mata lang to. Okay Lolo, lata kami yari na si Apo. Gindalaya kami sa imo. Sir, nagano si Justin ang imuha po ng katuto kay may payout na subong sa atong social pension. Tinagamba sa Dubudlayan ka na maglakat, so ginayo to namon si Mayor, nagpadala si Mayor sa salakyan para madulong na lang di si imo ang imo pension para hindi ka na magkatuto. Tiyari si Miss Kat, oh, Miss Kat sa DSSD. Kita ko Miss Kat, oh.
15: Wow, kagaling di kalipat na tungkol sa akwanda. Nabla ko nag-edad ka na yabla.
8: Hindi magka-release ang DSSD kay stricto ang COA. Dapat may medical certificate bisa may authorization. So that's why ginayo ang DSSD. Okay ka sa DSSD mag-home payout. Idulong na lang sa imo.
16: Nataya rin mo 1-5 first quarter January to March.
8: So kung mabudlayan ka si Justin mapabalo lang sa amon para hindi ka na tumagadto, kami na lang madulong din sa imo.
15: Mayor, thank you very much sa mga nahidlaw. Nag-adjust si Jack Aguila makakikita sa imo.
12: Thank you, Igle, sir, sa inyong team, kay Mayor Greg, sa bulig yung matahuin yung kwarta ng kalalanan sa akong nga lolo. Sa iyang, bulig sa iyang kalalanan.
8: Angelo Angolo, Servicio Padron.
0: Minilyon ka pesos nga bulig pinansyal ginbubo sang gobyerno lokal sa mga grupo nga nagakinhanglan man sang suporta. 9 milyon pesos nga pondo para sa ginatawag nga Sprout program ginpanagtag na. Halin sa plano pakadto sa seryoso nga aksyon. Sining nagligad niya Lunes, Mayo 12, ginpamunuan ni Mayor Greg Sataya ang pagpagwaas ng pondo para sa aton mga manguhuma, mangingisda kag mga komunidad sa idalom sang Sustainable Program for Resilient and Optimum Urban Transformation na Consprout Program. Masobra sa 9 million pesos ang kabugusan niya pondo nga gintigana kag ginpanagtag sa 13 ka mga asosasyon agud pabakuro ng Food Security Program sang Bacolod. Ininagikan sa 20% Development Fund sang syudad. Lakip sa mga nakabaton sang dalag ko nga yuda among Federation of Homeowners Association Incorporated nga nakakuha sang 3 million pesos para sa greening efforts. Ang Bacolod City Integrated Small Farmers Federation Incorporated naman ang nakakuha sang 1.5 million pesos. Ang Bacolod City Fisherfolks Federation Incorporated naman 1 million pesos. Kagdag 100,000 pesos para sa urban farming sang Senior Citizen Association sang Purok San Dionisio kag Gardenville Homeowners Association. Suno ka Mayor Greg, ining pundo ang magaserbe nga investment agud mangin self-sufficient ang aton mga marginalized sectors para sa supply sang pagkaon. Sa piyak nga bahin, nagsugod naman ang distribusyon sang annual investment program kon AIP shares para sa mga barangay. Nakabaton sang tag 850,000 pesos ang Barangay Alangilan, Barangay Villamonte kag Barangay 18. Ining pondo ang paggagamiton sa pagtakod sa mga solar streetlights kag CCTV camera sa mga strategic areas agud mapasiguro ang kasanag kag seguridad sa mga pumuluyo.
1: Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servicio Patrol.

0: wala untat kag madasig ang serbisyo sa tion sa kalamidad para sa mga bakulod nun. Bulig para sa mga nasunugan sa Barangay 7, gilayon din palabot sa mga biktima. Madasig nga gindangat sang syudad sa pagmumuno ni Mayor Greg Isataya ang bulig sa mga pamilya nga nasunugan sa Purok Magnolia, Barangay 7, sang kahapon nga adlaw. Sila ang yara subong sa evacuation center sa Aves 2 Senior High School building. Ginpadulungan sila sang DSWD sang ready to eat food kag relief packs. Gindulong man ang 30 ka mga folding beds, 81 ka water jugs nga may unod nga tubig, 81 ka hygiene kits, 5 ka kahon sang bottled water, kag 81 ka mga ulunan para sa ila temporaryo nga pagpuyo sa evacuation area.
1: Nag-respond din na yun, no, to assess ang aton nga mga affected sa fire sa Purok Magnolia, Barangay 7. Last night, ang pinaka-recent na ito nga data, 89 nga families, no, subject to validation man, ang number of individuals, almost 200 nakita, no. 198 diri, but paghaling po kagabi, may mga gasili pa pa-interview.
0: Padahal nga ginatutukan sa DRR mo Bacolod City, kag Department of Social Services and Development Bacolod City, ang kaimtangan sa mga apektado agud matipan ang ilang mga kinahanglan. Kagamuyad tong pinakauli nga balita sa Sininga Oras. Ako si Gerald Aragon, Servicio Patrol. Nagsugod na subong adlaw ang 3-day fuel subsidy cash payout sa aton mga public utility jeepneys or PUJ drivers diri sa SM City North Block. Ginsugura na ang pagpanagtagsang bulig pinansyal sa mga kwalipikado nga PUJ drivers bilang kabahin sang fuel subsidy program. Ini ang ginapatuman pagi sa pondo alin sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD bilang bulig sa ilapadayon ng pagsakat sang presyo sang gatong. Ang basihan sang payout amuang listahan nga ginsumite sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB kag invalidate sang DSWD. Ang lista nagalakip sang maliti mo nga mga benepisyaryo sa transport sector.
2: Sa dako o padako gid jay kay di makapian-pian kami sa pangamon nga pangadadlaw nga bugas kalanon kag sa labi na gid sa iruling namon sa gasolina nga pagbiyahe namon. Kung maka-income kami valor mga 400 or 500 na medyo naka-pian-pian sa mga daw-adlaw namon.
0: Ginaiwat ang payout sa SM City Bacolod North Block sugod sa May 14 tubtob May 16 sa Biyernes ng adlaw. Ginapangabay ang mga yara sa listahan nga magdala sa ilang professional driver's license kag valid ID nga may Bacolod address agud malikawan ang delay sa proseso. Suno kay Mayor Greg, ini nga inisyatibo kabayan sa padayon nga pagpaninguha sang lokal nga gobyerno nga suportahan ang mga drivers nga apektado sa pagsaka sang presyo sang fuel kag masiguro ang ilang padayon nga serbisyo sa publiko.
3: Pagpasalamat ako sa gobyerno, especially na gid no sa aton nga mayor nga si Mayor Greg nga nakalabot sa mga driver diri sa Bacolod ang programa nga ini.
0: Gerald Aragon, Servicio Patrol.
4: Isa ka masadya nga semana para sa mga senior citizens naton diri sa syudad sa Bacolod. Kay man bilog nga semana ang hatagay sang ila social pension. Kabalo ka mo diri sa Bacolod. Masobra sa 14,000 tanan ka mga senior citizens ang magabaton sang tag 1,500 pesos. Pero may tupay nga challenge kami mga barangay nga kagmay. So ang venue kung dinibutang ang payout, isa ka challenge para sa DSSD kag sa barangay. Subong na kita sa Barangay 30, gamay lang sa nga barangay, wala sila tanto lugar. So ginhimo sa barangay kag sa DSSD ang ilang daycare center ang ginhimo nila nga venue sang payout. At tuwa nyo bala? Ang ato mga senior nagapungko man sa pulungkuhan sa mga bataan, ano? Ah, kasadya sila. Aring ato mga nanay, ako. Nanay, kompleto na ka mo sa inyong ano, sa validation, sa inyong mga papel?
5: Oo.
4: Ato na, inyo na yung ato. Nakasubmit na ka mo?
5: Oo.
4: Dito ka namin, malang doon kapungko. Ang doon mga kinder, mga kamuno. Okay. Pagkatutag dito sa DSSD. Team, ano na siya? Team... Ato sila. Ang team DSSD, kag-Oska. Ah, sige, ma'am. Thank you. Okay. Sir, gamay nga barangay. Anong challenge natin kung gamay ng barangay?
6: Ang challenge
4: lugar sir,
6: ang lugar kit sir, ang venue kit, siyempre mabulayan kit ang mga senior tabla. Mm-hmm. Number one, pag isubong ang chimpo at inis na sir.
4: Mm-hmm.
6: Manakisa ang kaduwa-duwa mga may bala sa venue. Mm-hmm. Siyempre ginaunan, tagipin na ang health mga mga senior.
4: Hindi po discarte nila, siling ko gani, take care, ah, gini mo nga venue, no? So far ka namin, walang ka nag-cooperate ka na nga ito ng mga senior citizen. Ang isa pag nakita ko nga namin nga diskartes ang DSSD, kagi na ma'am nakita ko ang validation. Kitingob ninyo, no?
5: Oo, dapat nang before sila nga mag, mag sa teller, ginavalidate na, para hindi sila magmusamo-samo kaya sa raw. Mm-hmm. Para, ano, para organize ang pa-payout namin sa ilang.
4: Very good. Thank you man sa barangay. So, inisira less than a minute, makaklaim na sa ilang social pension halin sa gobyerno. Tatay, pala na edad mo?
7: 59.
4: Okay na nang imo papel?
7: Okay.
4: Okay. Ah, si nanay, nakakuha na ni si nanay. Nanay, nakakuha ka na, wala pa? Nakakuha ka na. Tingnan ko, guyom-guyom. Kanong gamitan mo sa imo nga pension? Ano kini mo gamitan?
7: Bakal ko sa nga ako, mga kinanlano, mga bulong.
4: Wow, okay.
7: Gaon.
4: Oh, ang barangay ta, oh. Kabisi-bisi, gido. Mandaman ang ginibisi-bisihan mo, da? Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation. Ang validation.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Negros Power at your service. Hiban unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: We are back sa aton nga programa, ang Negros Power at your service. Mga sumidores, I am your host, San Mark Digala. And last month, April 27, nag-post si Negros Power sa aton nga Negros Power page sa Bantay Pabida Burador. Ano niya siyang Bantay Pabida Burador? Ina aton pagastuyan, kaupod si Engineer Leo Mel Tambanillo or Engineer Bong. Engineer, kamusta?
2: Mayong aga sa imo, San Mark. Mm. Okay lang yun, though rested man ta kagabi. So, feeling good today.
1: Feeling good. Okay. Well, Engineer, gahan pang kaburador sa gamay ka?
2: Of course. Oh. Halin sa gamay ko elementary, ay madunduman ko na nga taga-summer. Upod na sa nga mo ni mga neighbor sa kaingod na mo na ginagray. Himo, bardo, ka palupad. Sa kampo.
1: Sa kampo.
2: Oh, okay. Sa may central, Bacolod Central. Now, subong. Amo na da ang Mega World.
1: Wow.
2: Kalaban ang
1: gawa. Okay. Well, amo na yung ako nahisaan. Kaya hindi ko na kabalo halin sa una. Hindi ko kabalo magpalupad sa burador.
2: Himuanta ka. Kapapalupad na burador.
1: That's it. Next time. Well, speaking of burador, Engineer, no, may ara kita nga gin-post sa Negros Power page. Isa, I don't know, we call it as a campaign at the same time, no, ang Bantay Pabida Burador. Ano ni siya ang butsilingon sa amusining campaign na ton?
2: Well, ang Bantay Pabida Burador, aton ining campaign against sa mga kites nga nagapalupad malapit sa aton nga linya o sa aton nga mga substations. I mean, ang aton nga mga kabataan, usually, kabataan, they are not aware kung anong danger sa magpalupad. Sa parehas ng sanggamay, ako magpalupad, ako parador. But during those times, hindi na ako maghambal kung pila katuig, hindi mga masyado damo linya. How one to ya kaayo, mga ginaparan sa burador. But over the years, damo na sa struktura diri sang electrical structures and mga high voltage pa 13,200 7,620 and mayara na tanga 69 kV sa aton diri nga franchise area, which is now become a very concerned, especially sa safety sang mga tao, mga kabataan nga nagapalupad sa mga burador. Okay, so hindi lang ang sa safety, kiti concerning ka nga high voltage, posible ka nga makurinde. Ano? Kay man, ang materials na ginagamit sa burador ini usually kawayan, no? Kawayan kag may ara sila nga PC or strings. Now, man iman nga mga materials sang PC coated na siya sang glass powder. And some are coated by metallic materials. Nga which are conductive in nature. Magsinta conductive in nature, sarang nasa nga maagyan sang kurente once makakontak sa mga linya. So that number one is a safety nga concern nga to, no, for a possible electrocution. And for those naman nga PC yung cotton or what, ang iya sa na danger is kung mabasa na siya. Sa ano nga paaging mabasa ini nga mga PC? Kung magtaliti, or mag-ulan. So, kung ang ini nga PC, magatandog sa duwa ka linya, na kung magkalihi ka mag-ulan, it becomes a path sa current or naging conductive na siya. Kag amon na tawag dato niya may short circuit.
1: Okay.
2: And sunod siya na is brownout.
1: Mm-hmm. Well, paano naman niya if ang gahampang niya? Gintryab naman niya saka to ko. For example, nasab it be ang burador. Normal daan sa mga burador ya, Sir Bong, hindi na gadmay-gadmay lang. May mga lagko-lagko, kasi may butterfly, may airplane ng mga burador. Yes, so, o ano niya siya ang matabo? Possible?
2: So, ang patabo siya na is kung ila i-attempt inakwa ko, number one, labi na sa mga aton yung mga linya ng mga high voltage, 13,200 or 7,600. Mm-hmm. 20 volts. Usually mo ni ang ga-distribute sa aton nga mga dalan, no, kag sa iban sa mga across man sa mga kampo. Well, that is a very dangerous kag risky kayo ang pause gid sang posibleng electrocution. Which is why we advise our consumers Habinagid ang mga ginikanan aton nga pag-abisuhan ng aton ng mga kabataan nga hindi magpalupad sang borador malapit sa linya o sa mga substations. O kung gani nga kung magrambod na ang borador just in case may makita ka mo nga garambod ng borador, do not attempt nga ikuhiton ina. No, kay i-report na lang sa Kay Negros Power para kami na lang kita na lang iya ang makuha sinasang nagrambod nga PC sa aton nga linya.
1: Speaking ng nagrambod ang PC sa linya da naton, ano ang matuga sini kung may nagrambod ng posible nga matabo?
2: Well, again, kung ang materials ng PC naton is conductive. As I mentioned, may ara nga mga PC dira nga coated sang glass powder, organic mga metallic. Usually, inahin mo nila magpasampok sa San Mark.
1: Sa borador?
2: Sa borador, kaya pasampok na mo kung sinoda ang mabugto mo ng pwede. Tinisuan gagamit sa mga string na may mga powder glass or metallic para ang hiyaya, indugay, ang kontraya, dali mabugto. Kaya gabaid mo, magbaid na muna siya. But then again, na muna siya, kung it becomes a conducted, ha? Either by the properties ng PC nga ginagamit or nagtabuan ng amin na basa tungod sa taliti kag ulan man gid titama na siya is makosa sa sangaton sa widespread nga outages or natawag naton nga layman's term is brownout. Short circuit nga aton ginahambal sina. So once mag short na sa kag maapektuhan ang pila ka pumuluyo sina labi na kun high voltage kay pila na daya ka mga transformers ang pila ka balay ang ginaserbihan sang aton nga 13.2 kV nga feeders or worse kunara sa 69 no there are several substations connected to our 69 kV nga subtransmission lines.
1: Well sir, bang may natabo na ni nga anugid ang sang burador ang linya na to kag broad out kit sang
2: yes in fact I think mga April 17 or 18 no. Ang aton nga substation tender sa Talisay substation no nag-request nga nag-report nga may ara nga PC nga nag cross sa aton nga mga electrical equipment no ang aton nga power transformer kag aton nga mga circuit breakers kag sa aton nga mga bus bar may PC sang borador across the substations which is why nag-interrupt kita no it was reported and the management decided to have an emergency shutdown. So mga 30 minutes gid para makuha lang ini ang PC around 11 a.m. na restore man sa around mga 11:30 p.m. But that's imagined tungod lang kwaon ta ang isa ka ang PC nga nagrambod sa atong substation we have to shutdown emergency sa aton na bilog na substation.
1: Well, makahatag dito sa inconvenience sa aton mga kapatid sa musina.
2: And hindi lang na isa. Mayari may din natabo sa aton nga 69 kV sa Bacolod, Silay. This is along the Vista Alegre. Barangay. And it caused ang burnout man dira sa aton nga Burgos kag sa Mountain View substation. Mm-hmm. Mga around mga 54,000 consumers ang napiktuhan sa ito nga gin-clear natin ang 69 kV natin. So, it's not really a mas nahalitan in short. But of course, ang itong nagpalupad sa borador, hindi man ito intentional. No? Wala siya kabalo, ang muna giling mahalit na mahatag kung mag-submit na o mag-burambod ang ina nga PC sa aton yung mga structures.
1: Sir, ba ano naman preventive may ang ginobra nato niya, preventive measures nato para do sa mga malikawan na ni ang mga amon yung mga cases?
2: Subong nga, mayara kita ng mga personnel nato, sa field personnel na nag-libot, kag nag-pamantay sa bilog nga coverage area, hindi lang diri sa Bacolod, Silay, Talisay, Bago, even more siya, and Don Salvador. And in fact, San Mark, may ara kita nga discover ng mga 167 kamurador na. Wow. And 74 of these ng mga borador, 74 kamurador na burambod ng string nila sa aton nga linya. And of course, ang aton na yan ng mga linemen ang may skills na makasarang nga na magtinglo sa nang kaginapanguha naton. So imagine mo na kada mo, but this is a, you know, a traditional nga ginahampang sa mga kabataan, ano, but with this slightly advising nga sa mga aton ginikanan or mga kabataan naton nga mahilig mag palupad sang borador, likaw kita layo sa aton yung mga linya, sa aton yung mga substations, para malikawan nato. Number one is the possible nga electrocution, nga daw hindi daw ginakabayad,
1: no, hindi ginakabayad.
2: And number two is to prevent sang outages na mahalita ng aton nga iban nga kaingon.
1: Exactly.
2: So amo lang aton nga dapat but we continue, and we are in fact nagpadala na kami kita sa sulat nato dito sa tanan niya mga local executives, sa mga mayors sa aton nga apat ka cities and two municipalities, and to all barangay captains, no, sa bilog nga aton nga coverage area sa Central Negros, to seek support for this campaign, na sila mismo mag-advise sa ilang mga constituents nga ilikawan ang pagpalupad sang border nga lapit sa linya.
1: Okay. Well, lastly, Sir Bong, ano padugyan natin sa mga consumidores, especially sa mga Iloy kagamay?
2: Well, sa mga ginikanan naton, no, may mga kabataan nga mahilig magpalupad sang borador, and si dihan tanga ina kalingawan, but kung na ina it becomes a hazard na sa ato mismo kabataan kag makahatag sang halit sa pag-cause ng burnout, advice naton sila nga, guide naton sila nga magpalupad layo sa linya,
1: layo, no, sa linya,
2: para ma-prevent ini ang mga risk, safety risk, kag ang mga possible nga mga outages or burnout.
1: Okay. Well, salamat kay Sir Bong sa paghatag sang, you know, klaro nga explanation about ini sa aton nga campaign, no, ang Bantay Pabida Burador. Thank you so much. Well, sa aton mga komedores, wala ka nami actually maghampan sa burador. Ako sa gamay ko gusto kong ginapakatuon makahampan ko. Pero mas manami pagid nga wala kita sa power interruption yung mabatsyagan. Kag wala may makurente sa aton. That's why importante gid na nga magpalayo kita sa mga delikado nga bagay, especially sa aton mga kabataan. Bantayan tagid. Wala kami gahambal nga tato ng pagpalupad sa burador, no, we want to see kids enjoying their ano childhood, no, yes. Pero gusto lang nato nga maging safe sila, so advise them tudloan to sila nga magpalupad sa dili lang nga area, hindi malapit sa linyada o sa poste. Saliwat mga sumidores, madamo nga salamat sa pagtutok. Isa na naman ka campaign ang ato na natun-an subong kung ano ni bala ang Bantay Pabida Burador sa Negros Power. This is San Mark and this is Negros Power at your service.
0: Sa pagdumala sa Negros Power dag sa padayon na rehabilitasyon, yari ang pulso sa konsumidor.
3: Tani sa wayang sila tani magpalupad eh, para hindi na masagabal sa poste.
4: Dapat na ang mga ginikanan, dapat bantayan nilang ilang mga bata nga hindi sila magpalupad sa borador. Kahit siyempre nagatunaan na sa manong kuryente, mag-burn out. Dapat i-ano man nila nga likawan man nga mga bataan na hindi mag-ano sang burador.
5: Dapat hindi sila magpalupad eh, kay dako ka parisyo ko ng burador magsangit sa ato yung mga linya ng mga wiring mo. Kag number one, ginaamo na nga gata na sa isa kabran out niya ang inatawag.
0: Pulso sa konsumidor. May hindi maintindihan sa imo account, sa imo konsumo, sa imo billings, sa among serbisyo, ipamangkot kay Moroy.
3: Negros Power, delikado wala magpalupad burador sa lapit sa linya.

0: paibalo sa Negros Power para gayon matagaan sang ang aton ng mga lineman ang maka clear sang ina ng mga burador or PC man nagburambod sa aton yung mga linya.
1: Ipamangkot kay Moroy. Inyo na batian ang Negros Power at Your Service Program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayag. Mandamog nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinanakas Santon Plus Gold.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
9: ng Sansone Plus Herbal Oil.
8: Ang galang kati-kati.
9: Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyo
9: magaan.
10: Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa'yt sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: music ah.
1: Nga, it's FM, kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk-up lang. May anak ko yung mga balita. Blabs, ang amin, mga DJs na lakad.
2: Wala sa konkreto nga sa wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
3: Tiki mo!
2: XFM 103.9.

0: 103.9. The Secrets of Health.
1: Nga abalag inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, malabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba?

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
4: XFM Pakulor sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa Wormo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubil pasang na wound.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Tagka

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Extra drive.
1: Ay nga po.
2: Natula.
1: Mayung nga po, Metro McCollin and the rest of the Negros Island region, welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive! That's right, mga katropa. Domingo sang hapon, Extra Drive, Sunday edition, Fecha 17 sang bulan sang Mayo. Tiwa na naman para kita mag-obdanay, maglingaw-lingaw, mag-asturyan ay kauput si katropang James King.
1: Katropang Mommy G. Basta tutok lang ka mo ha, dali sa 103.9 XFM Bacolod! CC sa karon. Tagi niya nag-apekto. Nag-apekto lang ugaling sa naidalong nga bahin sang pungsod. Kay mandiri sa aton sa Visayas, Easterlies ang nag-apekto. So, but silingon, party cloudy to cloudy skies nga mayara sa isolated nga pagtupa-tupa sang ulan o kung thunderstorms.
2: Wow, pero dito, Mami G, sa Quezon City, may pag-ulan, no? May pagbaha gani sa iban nga mga sa may, no, nasa bahin sa Quezon City.
1: May pa sila yan, no? Gaulan to sa ila. Dari sa ato niya daw, alang-alang, get.
2: Yan naman, no? Walang tawa sa may Mariveles. Kuno Street, La Loma, Quezon City, no? Gulpi lang, gulpiada lang ang nagulan, no? Alas dos, tagina lang sa hapon, Mami G.
1: Well, enjoy. Sa kagina lang, oh. Diba? Enjoy!
2: Piyo na. Pagambal mo nga enjoy, yada mo nagaginwa kag nagpaligo sa ulan. Oy, labi na gid mga kabataan.
1: Alang-alang magpaligo, kung bagulang nag-ulan. Diba? Mainit ang ato ni Chempo, tapos mo pinag-ulan. No, you can't do that. You can't, tawag sinay, take a shower under the rain. Don't take a shower under the rain! O, alang-alang na, dapat nakatigid ka mo sa Santon Vitamin
2: Correct.
1: C. Kaya man, sigurado get the allergy, magasaka o hindi gani. Amo pa na kung isa tunaan man sa mga flu. No?
2: Yes. Ano man bini Mami G, mga katropa, kabalo kami nga, kabalo man kamuya. Ito pang init-init, tapos gulpi lang nagulan, lahain gid na ang sungaw dayon. Pero I'm sure, ni Mami G, naglawik, nagbaha, bala mo. No, sunod sa pag-asa, ang Metro Manila, para sa nambal mo, no, tungod sa siningad localized nga thunderstorms, may pagbaha sa pila ka mga areas, no. Madumduman nato, well, hindi man lang dito sa mga, no, sa mga Manila area, labi na sa mga provincial area, basta gani may pagulan ng mga tao, yung mga kabataan niya, mampang na dayon sa ano, mampang na dayon sa dalanon, no.
1: Sa
2: pero kung mainit ka mo na, ulan, ulan tapos gulpi, amo na malain. No, lain kita ang sungo o bala sa dala na o. No?
1: Yes. So, halong-halong lang git sa ato niya mga katropa. Again ha, pabakuro ng immune system. Yara, gin nag-aalalay ang ato niya nga Santon na vitamin C. By
2: yes.
1: the way, nagaulan-ulan man dito sa ila, pero we are experiencing here in Negros Occidental,
2: Uy!
1: 42 degrees Celsius nga heat index. So, still ang paghalong because that's danger already. No? Dangerous na siya. So, red ang colors ang aton subungay ang heat index nga ano no nga estimate so nakita ko dere daw anong pinakataas subong sa diin nga area so far daw amo na 45 degrees Celsius
2: before 45 degrees Celsius pero dire sa aton 42 no kalain bala mami
1: degrees
2: no?
1: Celsius So, Catanduanes, experience of 45 degrees along with the Tanawan, Batangas, and Baler, Aurora? Oh, mainit na sa ila. Sa Aurora.
2: Baler, Aurora, Quezon na.
1: Pero dito Baler, sa Benguet, no? Nakayalaw na gani ang ano, La Trinidad, Benguet. No, sorry, it's Baguio City.
2: Baguio.
1: Pero La Trinidad and Tuba, Benguet, medyo puti pa sila. So, it's a bit cold. 19 degrees eh.
2: Oh, okay. Ang kalayoon siya na mga around an hour man lang mo. Daw mga daw Bacolod kag ano, Bacolod kag Victorias.
1: Dali kay tipa taas-taas sila yung ano, mataas-taas sila.
2: Pag-abot mo ba yung Mami G sa may La Trinidad, no? Kitaan mo muna dahil ng ano daw bukid ba lang? Kita na ng mga bukid.
1: So, sa kao muna, no? Sa kao
2: nagsaka
1: muna.
2: Ka na, may bukid pa.
1: May bukid pa din.
2: Bukid. Nagsaka ka na, may bukid pa.
1: So, pati mataas. Kamusta naman kung magkato-kato ang breathing mo? Charot, ang breathing.
2: Pero may part nga dito sa lowland part area nila, no? Medyo mainit. Pero most of the time, mabalitaan natin, mga medyo, na, kung may mga, ano ganito, the frost nga ginatawag.
1: Uh-huh.
2: Pwede rin ang mga kalabanan, tanom da, mga strawberries, mga tanon, okay. Na arada.
1: Oh, manami kay do fresh gitu ya. Hindi tawa pero fresh git ya. Mga ano dira.
2: Oh, dira nga daan kita anon mga ano mo ang ka do provincial capital nila, no? Capital tawag nila da. Tapos kita ano mo da ang view ya sa likod ya daw ang bukid balasan ano. Pero that was long time ago.
1: Gusto namo magkanto.
2: But anyway, mga katropa, no, pares ang bali ni Mami G, sa muna nga, hindi nga program, ang Extra Drive, sa nga hapon, na kinadulong sa inyo sa mga makabuligid sa inyo ang kayong lawas. Sabi na git sa mga ginastorya natin sa buong, init ulan, golpiyada pag ulan, tapos tugay-tugay, init na naman, ba, ang tiyempo natin, kinanglan, bakod gin ng immune system natin. Kaya kung hindi, ba, mapirdita, may tendency nga mag...
1: Makakwata sa ano. Hindi ka nakaubra sa mga ulubrahon mo. May lang ganito wala klase sa karon. Pag patak naman niya June 8, tindra na ng good light.
2: Lapit na lang kadaasin. Matunga na naman nato ng tuig, Mami G.
1: Correct.
2: Kaya nga nag-istorya. Sa mga nagliga na, istorya na ito, matunga na naman nato ng Mayo. Natunga na actually.
1: Natunga na siya.
2: Natunga na. Dugay-dugay ang tuig naman na matunga, kakatropa, no? Madamo na nagahulat. Ang iba nga rin, nakabaton na.
1: Oh, Mayo, yun. Kaya nakabaton na sila ya sa ilay. Yan yung mga beer bonus. Oh, that's the government nga, ano, ha? Nga mga employees. Sa mga wala pa nakabaton, ay basi iya. Pero kahit ikagapon. Sa Friday, gadya. Yun ang balila ya. Suguran. No, suguran. So, but sa liyon, may other, siguro nga wala pa nakabaton. Yeah, pero no, no. Most probably by next week.
2: Oh, well, mga katropa, sinigapon niya. Masturyan na ilang ta, no? Pungkuda, sit back, relax. How do you say sit back, relax, siniligay nun?
1: Sit back, relax, hulat-hulat.
2: Diba?
1: Oo, damang mas pangitindihan nila.
2: Sit back, relax. Relax ba? Relax ba? Wala man direct translation.
1: Wala man subong ano, ubra kay Sunday. Oh. Except us.
2: No? I mean, ang word nga, relax.
1: Relax?
2: May, I don't get that.
1: May impact man na Japon. Relax.
2: I mean, direct translation.
1: Direct, relax. Pawayway.
2: Pawayway.
1: Payunayon. Relax. Payunayon ka.
2: Pungko, payunayon, pamate, magtutok mga katropa.
1: Magulat.
2: Magulat. Alas 5:20 sa hapon mga katropa. And dugang lang sa mga ano naton, sa mga katropa naton nga nagabiyahe. Kagina Mami G, kabalo ka naman. Kita nagamotor kita. Kaduagig ko yung nagpundutungod sa kainiton sa panahon. Kaduagig ko nagpundukag ng silong. Kabalo ka nga ha? Natuyo ko!
1: Natuyo ka sa kainiton!
2: Tapos ang buga bala sa ano, sang hangin bala ko. Sa mata ko, gapa mo nang gapa huloy sa akong matulong.
1: Huloy kay ang hangin. Sabagay, oo.
2: Pagpundo ko sa gasolina ako nagpundo. Ginambalang ko gid siya para daw baga mapukaw ba lang ano ko. Natuyugid ko, ginambalang ko gid siya. Ano ang gasoline boy.
1: Ato, teno ang balya.
2: Pawayway sir ha.
1: Wala siya nagsabat sa imo nga parehas lang ta sir.
2: Ay, grabe kalain.
1: Hindi man namin ang kainiton.
2: Kompleto man ang tulog ko, Mami G. I have enough sleep. Wala na daklain lang gid sa ano.
1: Klain lang sa tiyempo nato subong. Pero kainiton. Kung may ginabatsyag ka na, especially kung kapalanakit na kalawasan mo dara, no? But duwala na kapamaagi nga maipsan. It's either magpamanyos ka sa atong yung Santol Plus Herbal Oil o kung mag-inom ka sa Ses de Pay.
2: Yun. Mami G, sa may Agusan, sa Dinana, sa may Mindanao area na Agusan.
1: Agusan?
2: Sa din Pagahiwato.
1: Agusan?
2: Agusan del Sur.
1: Agusan del Sur. Agusan del Norte. Sila na sa Surigao. That's Caraga region.
2: Yun. And, di ba lang, dira Pagahiwato, may pila ka mga delegates kita ang makakanto na.
1: Para sa?
2: Delegates ang mga atleta. Delegates ang Bacolod.
1: Pagkatapos ang prisaan?
2: Yes.
1: Diretso na yun?
2: Yes.
1: Oh, grabe.
2: Negros Island Region. Ano galing ang schedule sa hampang nila? Actually, nakabatom na ganyan sa mga allowances.
1: Oh, nagatag ang province sa Negros sa mga allowances sa mga players naton. But that's a good news, ano? Mm. Ah, palarong pambansa.
2: Mayo 24, tugtog Mayo 31.
1: So, palarong pambansa.
2: So, ano kainit na sa ano? Dari sa may Agusan del Sur, ayan.
1: Kaya ang preso. Kaya ang Agusan del Norte, ganyan 44 degrees Celsius for day.
2: Timakon mo na.
1: So, laban naman, mainit man to. Pero, mas mainit lang due tayo sa aton, kay tin naka 42 man kita. So I guess handa man aguro ang aton ng mga ano ah, mga delegates.
2: That's why todong suporta sa mga syudad, nagkalaing mga municipalities,
1: even
2: of course ang bilog ng Negros, no?
1: O dapat gid kay ti kabalo naman kita ang kabudlayan sa aton yung mga players, di ba? So sa pagkaon pa lang dapat hindi gid sila kapuson.
2: Diba? How
1: can they perform, no? Kun nga sang maayo kun kulang ang ila pagkaon dera, even ang mga tubig, mga bala. So amo dapat nga dako-dako gid ang budget.
2: Ti malay mo na, makon mo na, Mami Gio. Ang delegates nato niyara sa kapin 300, that's 286 ka mga delegado na magpresentar para sa Negros Island Region.
1: Pero ano-ano mala nang number man?
2: Hindi ba?
1: Pero, lang na yan.
2: You know, ang iba nag-post na may mga allowances na ang kada atleta.
1: Yun, yung dami na pala sa feeling. That's moral support. Moral, kapasaka pag ito, kapataas, ang ilay ang moral.
2: Kung si Mayor pa, luyag nila daw mapa ligoon pagid balaw, ma-improve pagid balaw, no? Ang, you know, kag makahatag sa enough ka support, ano, para sa sining ng mga atleta. And you know, di bale mo, kaya takabalo, isa kadlaw, isa sa ila, taga Negros, posibleng the next Manny Pacquiao, kung the next Ayala, Alex Ayala, kung the next nga, EJ Obiena, kung Hydrin Diaz, mga muna bala, ano.
1: So, amo na ganyan nga, dako ginang support, in fact, sa iba niya nga pungsod, dako ginang suporta sa ilang government para sa ilang mga athletes. Because isa ina sa mga nagadala sa dungog sa ilayang lugar.
2: Yes, so,
1: supposing
2: one day,
1: dapat amo man na sa aton.
2: Oh, one day, pareha sa mga world class man ni.
1: Correct.
2: No, nga halin ha, sa Negros Occidental, ukon sa Enay, arukon sa syudad sa Bacolod.
1: That's right.
2: Kanami lang mapamatian nga daw. Ano, mapakita mo, nag-post silang ano, Paldo, 20 mil.
1: Wow, kumakapaldo.
2: Magkilala na, Paldo. So, ito na paso. Puro na, post sa ginam mo ng ilang alaman. So, pero,
1: sa mga nagalantaw naman yan, sana, pero ano remember, sila ang nagbaka-baka. Ang labor ara sa ilatanan. So, suportahan pagid naton. No? Let's pray for them.
2: Ang mga tao ngayon na, ang ini nga daw mga maestro, maestra, ginagasuporta, nagpakita mo na, hindi man, wala man sa nagatikal. One way for them to express the pasasalamat sa gobyerno na nagatag-suporta labinigid sa sininga mga atleta. Butsing ganun, may suporta gidya, no, para mapa-improve pagid, mapabakot pagid ang ininga mga atleta nga ginatudluan, no, sa ilang kada, what do you call this, kada hampang, no, o kada sports yung ganabilong sila, Mami G. And good luck, no, lapit na lang next week na actually, no, magkasugod ang karon kagahon, malakat na actually ng iban, Mami G. Mabiyahe ng iban, no, ang mga delegates,
1: we were
2: mga trainers.
1: For their safety, no, sa ilayang pagbiyahe dito.
2: Good
1: and
2: luck,
1: itaas ang well, matabadera.
2: Kanang kamay. Kanang kamay. itaas ang bandila ng
1: Negros Island Region.
2: Yes. And good luck man sa mga manunudlo. Nga nag-grabe nga nagatinguha man para masuportahan, matudluan sa maayo ang ining mga kabataan. Mga delegates, no, mga atleta sa Negros Island Region, o kung sa taga Bacolod man, Talisay, no, Victoria, so dibisan din diri mga katropa, no, sa aton nga probinsya Negros Occidental o kung Negros Oriental. And sa mga katropa naton, I'm sure makabulig gid. Oh, hindi ka mo makalipat sa ang aton nga mga produkto, no, sa Yes to Health Incorporated. Pare sa mga ginamit. Isa naman diri ang gusto niyo paggon ng inyong tulaan, bilog ng panglawason, premium D3 soft gel capsule. Kay mo sa Moringa Oil, Virgin Coconut Oil, kag D3 vitamins.
1: That's right. Okay, sa ato niya nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated ang saranggid nga mabakal sa mga butika nationwide.
2: Oy!
1: So wala na sang reason nga kamodera ang mag kurinot ang inyong nga noo ano or agtang kay hindi ka makabakal man o ara gani available na nationwide sa mga leading drugstores like Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Watson's, and Generica.
2: Yes. Baka bulik man yung mga katropa para hindi ka maglaway. Naman. Sa silingapan yan po, kung si katropang Roldan Pambal niya, nakakapangit ang panahon ngayon. Kasi lagi ka nakasimangot sa init ng panahon.
1: Correct. Oo. Kaya diba, aga ko rin not ganyan, ibo yung yang agtang, dira kay gisagang gani, sa ginatawag yung init. Okay,
2: yes.
1: One way, no, nga maprotektahan man ang eyes naton from the heat of the sun, mag-take sa katan niya nga Vision X.
2: Ay, correct.
1: Kadamo gali, no, sa mga produkto, nga saranggi ng mga bulig sa aton,
2: tama.
1: From Yes to Health. So, amo na nasubong nga, amang inka-partner naton, tandaan, Yes to Health products.
2: Yep. Manood na kita sa Gayapon, mga katropa sa Extra Drive, sa inyo katropa station. Ako si katropang James King.
1: Ako naman si katropang Mommy G. Come on, nagapamati sa 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra.

0: Exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
6: Wala-wala agad ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: System Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tuwing sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang System Pain.
9: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Extra Drive.
12: Extra Drive.
11: With Mommy G and James King on X-FM.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: Oras, mga katropa, 5:50 in the afternoon. Mayong gabi na sa inyo tana, dugay-dugay. Ang iba niya, muling oras, kung Domingo, di na mga tao, you think, Mami G? Para sa Guwasang Ilabalay. Para sa Tubang.
2: Oh, wow.
1: Nag-aistoryahan na. Yeah. Ang iba samtang nagapanilig. Ang iba na nagapanutod. Ang iba niya nagapaminsan, nag-aistoryahan na, anong sud, anong taman? Diba?
2: Oo.
1: Kung ara ka sa inyo, balay.
2: Ang pinaka, mas kaya ara ka sa, sa imong ulubrahan, kapaminsan ka pa,
1: kung mapulit ka, magpulit ka, kita't pang maminsan.
2: Ganit. Kung kaya na nabilin ka ng mga kapataan sa balay nyo, matek sa imo, ma, ano na naman ang sudanon. Amo niya ba lang pinaka-budlay nga task ni Subong? O, diba? May mga amo pa na yung drama. Puso na subungin ang drama. Hindi lang galing yung short stories, sa tanan-tanan nga, nga aspeto, mapapolitika, mapa-real life, family story, maski sa ulubrahan, sa din pa, basta sa tanan ng aspeto, subukos sa kalibutan, damo drama.
1: Damo sa kadramahan.
2: Gakalingaw.
1: Anyways, mga katropa, I'm sure, buwas, or later, basta't buwas, sumugod buwas, madamo na naman sa mga bagong balita nga magtuhaw, pihuy na. Gani for updates, pag informasyon, kag balita, tutok lang permis sa inyong katropa station. Sa aton nga mga balita, nga news programs, humalin sa aga pa, asa sa maghapon, asa sa mga entertainment programs sa aton, sa maggabi, mga katropa. And of course, buwas, para sa aton nga extra drive. Di ba, Mami G?
2: Yes, that's right. Updan nyo kami, ha? Pagpataka na sa East, upto pala sa 8 sa gabi. Extra drive ta, ha? Maski too late, hindi naman too late, kaya galabanan, namugin man ang mga biyahe-biyahe nila, sa kabuhi nila.
1: Yes. Sugod galing buwas, Mami G.
2: May ano?
1: Sa mga taga-sagay, yan, ha?
2: Ano nga rin, sa sagay?
1: Ano kapod nato ng mga taga-sagay?
2: Danayin na naman kita! Maayong gabi sa inyo dara, mga taga-sagay!
1: Yes! Mapamatiyan nyo kami sa ganitong ilang ang XFM sagay, ang ilang anong ganitong tawag
2: sa frequency.
1: Ang frequency nila.
2: It's 88, basta 88 something.
1: Oh, 88 point... 87 point...
2: XFM.
1: XFM. Yan. Yan.
2: 87.5 XFM Sagay. Welcome.
1: Welcome. Was kay nagmuno si
2: Sir Troy.
1: Sir Troy the other day, mga Friday kan.
2: Yes.
1: Sa Sagay ha, buwas sa halin pa na mag-alas 4 yan mapamatian nakahumahok sila ang XFM Sagay sa programang Extra Service to Extra Drive.
2: Yay! Yes. O sige, basta buwas maano na ganyan ay pati ang Kabangkalan ha, mabatian man kita. Thank you sa mga taga Kabangkalan.
1: Nakatuto halin pa na yan sa una.
2: Yes.
1: Madamo gig nga salamat sa inyo tanan. Well, hindi magkalipa ta magbisita ko pala sa aton Yes to Health Store, Yes to Health Store para sa kompletong pamalaklon sa aton nga mga Yes to Health products. Ako si Katropang James King.
2: Ako naman si Katropang Mommy G. Tutok lang always. Subdanay gigita diri sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodilyn Tapuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
1: Luzon,
2: Visayas,
3: XFM
4: Pakulor sa XFM,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagganas ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute Pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkalang pain.
4: Fast and safe. Yeah!
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina,
4: garlic,
2: plus collagen
4: and glutathione.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music mag tapos mag-talk up lang. Mayan natin sa mga balita. Lalo sa amin, bigit sa mga DJs nila.
2: Wala sang konkreto nga sabat.
3: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
2: Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Imo!
3: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
9: Sumasa inyo
4: on air
9: and online.
4: XFM Network Philippines.
9: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
4: sa anong sulok ng bansa.
9: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Sampon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: 103.9.
1: Supper Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ako balik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang namo. Duty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inan yung music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, pula ka lang music magkatapos magbukta ko. Pala may arat yung mga balita. Pala sun, amin bigit mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM

0: FM 103.9.
1: Secrets of
2: Health. Na dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang ato siri nga pagtulog.
3: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton siri nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late nang aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kun heartburn, kag especially kun ang aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
2: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal, before sleep and before bedtime.
3: Nagabuli-gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sining digestion. Iupod pagiging aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
0: The secrets of health.
3: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil, nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sining pagatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
1: Yes!
3: Ang VCO nagabulig ni Saton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kon medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sa cholesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The secrets of health.
2: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
3: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The secret of health.
2: Kon wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The secret of health.
2: And then na mo ning Santon Gold Coffee Mix Doc Leo nga may collagen kag glutathione.
3: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to help.
2: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
0: The Secret of Health.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod, sa XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa Untapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas.

0: susuko.
1: Sunfull Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfull Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Samsung Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magaan.
8: Samsung Plus Herbal Oil,
7: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
7: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gitingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Samsung Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: XFM.

0: Ease the pain.
1: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Plus Gold.
3: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sunfon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom kang Sunfon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang

0: akon linya ka headphone ang imo gin patuduhan ha, gin pabungol mo ko intro pa lang ha. Sorry.
1: Hindi sinasadya.
0: Hindi ka pinagusto lang sa kalubag di sa volume level sa headset to ha. Buwas ka lang kayo, fall ko. Para magkalakakasin yung mga tutulo. Para magkalakakasin mo tutulo.
1: Ah, by the.
0: Tutulo o kung tutuli?
1: Ah, tutuli. Tutuli.
0: Hi, good evening everybody. Welcome to the show. This is Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
1: And I am Dolphy Langka.
0: Be with you until 12 midnight. Subonga.
1: May 17, 20, and 26. It's a Sunday.
0: Hi. Updated si Genie. Ikaw na si Jenny ang kinakiskis wala sa ano? Ang kinakiskis na wala para sa magwa ka dahil ma-wish kami?
1: Gani.
0: Sa ano na kasi Rola? Arinola?
1: The botilya mo lang iba.
0: Ang kinainitan wala tubig?
1: Kasi Rola eh. Ang gupe.
0: Ha?
1: Gupe.
0: Hindi. Ang lupogi di ha. Nakakonek na ito ng XFM Radio Station sa Bugos ng Negros Island, Kagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod, naka-tune in na ang mga taga-Bacolod via XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Junel. Huwag nga lang, XFM Bacolod lang ba? Si either si Sergio Dere o kung si Chief Junel ni Gurga Duty, kung si Chris kay Chris ni account. Sa Kabankalan naman, batian kita sa XFM Kabankalan number 1, 106.1. Wed ka tropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Ayan bot.
0: Dito na subungi i-star si Winston sa
1: ano?
0: XFM.
1: Well, see, tumang ko may star eh.
0: This week, dito ka naman may star sa aton new site sa XFM, ha?
1: Correct,
0: Ready na to imo balay, ginpanami ko to para sa imo. Bali, hindi ka lagi magdala sang lalaki.
1: Correct.
0: Kung babae, pwede lang kay pulihan ta.
1: Dalawang katablan si Chay Bukay.
0: Sa kanlaon na batayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron
0: Shutty Boy.
1: Oh, kita mo lang. Doon wala perfect ka.
0: Sa sagay, mabatihan kita loud and clear sa Bugos ng Northern Negros Occidental 87.5 XFM Sagay, kag XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, sa Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manaplakadi, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alec.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: John Ray
0: Kuya Jay. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang Blanco so
1: Neil?
0: Correct! Sa Kalibo, 96.5 XFM with katropang
1: Jermaine
0: Noel. Okay na, wala na tayo nalipatan. Kompleto na. So, masinadya kita sa alas 12. Subong nga gabi, live man kami sa TikTok, Troy Tisoy Official, Facebook, Troy Tisoy 2.0. Sa mga gusto magpasakop, tawag lang sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Magluta tayong kag-collagen sa mga gusto. Manginguapa kagwapo, mga kape ka na, healthy ka pa, inom ka lang sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag sang Vision X Plus, kung gaga kurap-kurap ng inyong mata nga daw, pamatsyag nyo may panganod nga naga pugong, mag Vision X Plus na kamo.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Doc Remilito Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pa ang phone pal, upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Rosy Langka.
0: Ini ang XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 41 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone pal. Opo nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Sa katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na bugaw pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting! Grabe power yun sa bumba.
0: Nga man, ay kanami sa akon nga, ano, sa akong nga tulog.
1: Mayo eh.
0: Tulog sa aga, tulog sa ugto, tulog sa gabi, fight sa kagahon.
1: Siling ko kita ulain kita ang iyang atupan.
0: Aka mo gusto nyo man nga may ara mapaitan?
1: Dabulang eh. Amo na ganyan ba na? Muntari sa XFM.
0: Nga?
1: Sa XFM, oh. Aga pa, may bulang na.
0: Dial nyo na ang among XFM call and text line, smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kabalo ka mo nga, kamulanggit ang nagapasadya sa amon kadagabi kung
1: correct
0: manawag ka mo sa amon. Basta, ang mga nakatawag na sa nagliligal ni wala pa na isahan kabulan, hindi na ka mo magpasurang-surang nga maintra paliwat.
1: Oo. Ito ka, ang taman chansang iban para may bago naman tabla nga makilala.
0: Shen Lee, good evening to you kay Sweet Dalen. Hi to you, Sweet Dalen.
1: Hello and good evening kay Sir Jake Rodriguez Pomperada.
0: Ay.
1: Kay Asila Asistido dira sa may Sara Iloilo.
0: Good evening, line number 2. Nautod.
1: Ngunit nautod siya.
0: In standby na, nautod pa.
1: Ganit man.
0: Liwat, liwat. Tara, nagtawag. Mayong gabi, line number 2. Good evening, liwat.
2: Hello, Troy. Good
1: Hi.
2: Evening.
1: Good evening.
0: Ganami, isang tingog
1: ganiman
0: mo. Ngalan. Liog lang ko mute anay lang ga si mga radyo para manami man ang imong
1: sulod.
0: Lawa sa bunga gabi. Ngalan mo si May? Tama?
2: Megan.
0: Ah, si Megan.
2: Megan.
0: Megan. Okay, taga din si Megan.
2: Taga-Takuling.
0: Wow. Sa Bakulod.
1: Megan.
0: Meganon?
1: Megan Timpala.
0: Pila na edad mo, Megan?
1: Pinayan, eh. Balay mo nga, ano bala?
0: Kaksay mo headset, hindi pag loudspeaker, biko, no, be? Ara na. Sige ko, no, ituon, biga. Nakay, para masudlanta na dayon. Megan, pila na edad mo?
2: 40.
0: Ay, 40
1: uy,
0: na.
1: Uy, ala, 40 ka na?
0: Pero yung tingog daw, ano oo lang? The 39. Ano ni, balubuhi, balupatay? Anong sitwasyon? Plastada, iplastar?
2: Single.
0: Wow.
1: Talaga lang, ha?
0: Daw, sabunan ko ba, ti, nga taga Takuling, 40 edad, single?
1: Oo, Takuling pa ya.
0: May ma'am na guro. May ma'am na guro sa punta, ha?
2: Sorry. Single
0: tood. Ah, single tood. May Facebook. Lang tawon namon kung puti.
1: Oo.
0: Walo titi. Baboy gali.
2: Duha lang try.
0: Ah, duha lang titi. Cup A, cup B.
1: Kaplog.
0: Nakapanyapon na si Megan.
2: Oh, try.
0: Oo, ano na pangita?
2: Pa.
0: Nga wala ka pa ba na? Wala ka pero naka-nubyo before?
2: Try. Pero nubya damo sa nubya, try.
0: Pero atong nubyo mo, naka-try man laway sa imo? Nalawayan niya ka, in short?
2: Wala man, try.
0: Nakalaman ka man, wala?
2: Kalaman man yung sa
0: tigo. Agay!
1: Hey.
0: Naga-work si Megan? Naga-negosyo?
2: Housekeeper.
0: Sa din ka sa Takuling gani? Sa din ka sa Takuling?
2: Purok paho.
0: May pamangkot ko bala sa imo? Kaina pamangkot ka pamangkot? May pamangkot pagid ko. Ready ka na sa pamangkot ko?
2: Oo. Oo.
0: tamis man ay mo paho.
2: Siyempre.
0: Oh. Sa di na nga paho, sa babaw, sa dalom.
2: Dalom.
1: Makasa.
0: Ang imo nga earphone bidam liogo bikakas bidam kay sakit sa mundulungan. Oo,
1: kwa abala kwa.
0: I-check ko anay sa piya kaninya dama dra kala anay dilang pagbutang. Kaksa lang earphone para hindi mag sagit sit. Lalaki sa piya kaninya mo yung gabi. Ang ngalan?
3: Patricio.
0: Taga din si Patricio.
3: Kadis.
0: Pilang edad?
3: Pwede nga ibe mo, greet ng kontroya.
0: Pilang edad?
3: 29
0: eh. Oo. Sunod lang ang greeting sa unaw na mo ng 40 years old gadalaga, ha? Bye-bye. Okay. Dam, okay ka na. Dam, nakakas mo ng earphone mo? Naging pakakas ang earphone, utod na lang kay. May pawala na lang yung pakakas. Dela, dial. Ay, sulod. Hello, Dam?
2: Hello,
0: Dam, kaksangin mo earphone paliog, bidam?
1: Kwa abalang imo
2: ha?
1: Pag-inap pa. Tinga, nagasirit.
0: Naka-loudspeaker.
2: Ay,
0: hindi lang pag-loudspeaker. Diretso na lang sa ba-ba mo. Be ko no, be?
2: Okay na.
0: Ara na, wala na naka-loudspeaker?
2: Wala na.
0: Okay na na. Hindi lang magulag, mayo. Kay Duguba, guro yung mo speaker. Gat mo, oh. Gaw mo na. Ano na pagkita mo, dam, sa isa ka lalaki, Megan?
2: Buot
0: ng Troya. Oo. Babu. Pero gapanguot. Mabuot ka na gapanguot, dam, in short.
2: Okay man.
0: May tama gin mayari ko di ano lalaki sa piyaka din niya. Mayong gabi lalaki.
4: Si Mitoy Galing ni Troy.
0: Pilang edad?
4: 43.
0: Ba?
1: Ba? O, di mayo.
0: Taga diin, Soy? Din ka?
4: Taga San Laon.
0: At taga Kanlaon. Ati tao, pwede lang na.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kay T. Within and nayar mo lang na. O, sige. Pangilalaha si, ano?
1: Si Megan.
0: Si Megan, kayo daw nakalaman naging sa subong gabi, o.
4: Oh.
0: Mamati kami, ha? Misoy, sige, go ahead.
4: Hello, Mika.
2: Hello, sir. Good evening.
4: Hello. Good evening, man.
2: Hello.
4: Sino ngalan mo? Sino ngalan mo, Mika?
2: Megan.
4: Megan ba? Megan. Sa tingog mo, Megan ba?
0: Ang imo lang man init nga tingog, kaya ginapilit mo mong pa-cute, hindi ka man cute.
1: Ang good eh.
0: Ang normal lang nga tingog, bala misoy.
4: Kapag na man sa tingog mo, Megan ba? So, madami mo sa tingog mo.
0: Nginto na, nginto naman sa'yo.
4: Hello.
2: Hello. Hello?
4: Siguro, ang gwapa mo naman niya.
2: Ano? Ha?
4: Siguro, gwapa ka katama. Kaya sa tingog mo pa lang. Ano na
2: hindi
4: po?
2: Hindi man ah. Hindi in man ah. Katuruan lang. Katura lang ah.
0: Hindi ka magsalig.
4: Ano yung anak mo sa isang lalaki?
0: Dali lang yun bala, miso. Hindi na bala magtinagalog daw. Hindi ka nagani ka sampot sa Ilunggo. Matagalog-tagalog kapag yun. Irikta na lang pamangkot. Ang ano lang, own language na lang.
4: Kung sa'yo mong pangita, ano pangita mo sa isa sa lalaki niya?
2: Siyempre, wala tissue, buot, may trabaho.
4: Ako na lang yung pangita mo niya.
2: Wala gapang babae.
0: Gapang agi. Okay lang kung gapang agi.
2: Okay lang kung mag-agi siya, parehas.
0: Okay lang na, Megan, kung mag-agi siya. Okay.
2: Ari
0: Misoy, pamati. Ang ginapamangkot, mo kay Megan ginsabat niya na nga napangita siya sa isa ka lalaki, may obra. Ano obra mo, Misoy?
4: Parang gata ano mga ano ah.
0: Mangunguma, mangunguma. Okay.
4: Mangunguma.
0: Oh, mangunguma. May may bisyo wala.
4: Wala yung bisyo, Troy.
0: Sa subong. Sa subong.
4: Galit na ba ito?
0: Oh, wala ko no bisyo, ko no Megan.
4: Ngayon, anis pa sa tangabuhi kung may asawa, huwag man gapang babae ah.
0: Sa bag-o-bag-o pa lang ah.
1: Oo ah.
0: Magdugay na ah. Drama na Japon pa kayo to.
2: Wai ka to dasawa, amigo? Basinin.
4: Wai, wai, hindi ko asawa. Moga naging trato sang pero yung programa kaya para makapita ko asawa niya.
2: Sila na edad mo. Lakpa asawa. Sila na edad mo, ha?
4: 33.

0: Leyte, alin sa Bacolod Pantos Carleon? Kaya mo, Miss Hoy? Miss Hoy?
1: Kaya, Troy.
0: Abi, pamati, hindi ba lang pagdamuay mo sa bat, ah? Kay Galong atong Suryanay. Pagkatapos, Miss Hoy, isang atong Suryanay, subong agabi, ma-request abi si Megan nga mga ayo, Leyte, nga makadto siya da sa kanlaon. Siya makadto, da iya kang makipagkita sa imo. Pila ang imo i-offer nga pamasahe?
1: 1,500.
0: Ba, 1,500? Eh, batian mo, Megan?
2: Okay, go okay, naman okay.
0: Ba, okay na yun sa 1,500 ba? Ano na, 1,500? Bailo ba nga? Bailo ba nga, 1,500? Megan?
2: Oo. Oo, Tay.
0: Oo, wala kang ituod ba na, ha?
2: Wala, ah. Single ko tuod.
0: Pero bago ka mag-single, natilawan ka gidya.
2: Di ka Troy, kaysa wala makaklaro to.
3: Kuna mo, may gas-gas na na eh.
0: Na ano na, nasisi ng lining, Megan?
2: Apaw pa lang, Troy.
0: Apaw pa lang. Ang base, makalubong-lubong yun siniguro si Miss Hoy. Miss Hoy, malubgan mo yun man siya kung magkanto sa da.
2: May
3: nayon
2: talang
3: para
2: nga hindi
0: magubaan lang
2: mo.
0: Oo, basic carrots na ilubong mo, ha?
3: Correct. Dapat mo niyagan mo ginang iyang cauliflower.
0: De, okay na ka mo doon, ha, Megan?
2: Atay.
0: O, dali lang. Miso, hindi mo pag-ibutang ang akong tawag, ha? Ang imo tawag ali sa Smart. Kaya i-update ko sa imo number ni Megan. Megan. Ikaw na bala, discard. Okay. Then Megan, i-update mo kami, Megan, kung ano suryanay nyo, ha?
2: Oo, ah.
0: Kaya para kung hindi kagi man kapuli sa takuling, may ara kami suspect nga subayon. Megan, salamat.
2: Okay.
0: Sige, bye-bye.
3: May mabuka naman yung banga.
0: Oo, Miss Hoy, okay ka na, Miss Hoy?
2: Oo.
0: Dira ka lang. Hindi lang pag-ibutang, ha? Okay, salamat man. Okay. May mabuka naman.
3: Nga ba nga?
0: May mabuka naman nga alagyan ka bata. Subong nga gabi.
3: Correct. Mabunyagan ng iyang cauliflower.
0: 4 minutes before 10. Mabalik pang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang phone pal sa XFM. Katropa mo.
3: Exciting.

0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. XFM.
0: Kape na may natural energy booster sa

0: Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Ano naging butang mo sa imo, guya? Harina?
1: Ha?
0: Harina?
1: Bo, araw-araw ka naging siya.
0: Apog.
1: One man, baby powder.
0: Baby powder. Hindi old powder nga, baby powder. Old ka naman.
1: Ha?
0: Old ka naman nga, baby powder.
1: Sige lang bala.
0: Ay, speaking of baby, no? May idlaw kagituod sang time nga ara ba lang bata ka pa sang una nga rang wala agid may ginapinsar nga iban kundi ang maka yagang yang oh maka didi maka yagang yang makampang sa tupad balay nahidlawan mo muna nga mga buin. Ano bala nga mga imo nga naagyan
1: childhood
0: okay ano. Tungod kay sa subong kung papilion ko mas gusto ko magbalik liwat sa pagkabata
1: ba nga aman
0: masadya lang wala ka na may ginapinsar nga bills wala ka may ginapinsar nga gasolina sila amol na imo lang mga parents ang nagalibog sa una sa bata ka pa.
1: Bills o kung pills?
0: Bills.
1: Subong
0: sa imo edad nga 60 plus, ano ang imo nga kung kaisa, nagaisahanon ka, nagamuni-muni, ano madumduman mo kung kaisa sa edad mo nga 62?
1: Sanggimbimbang ko.
0: Ah, sa bagay kayo lang lahat, matay inagyan mo.
1: Yes.
0: Ikaw kay ti, single ka man Japan until now. Ang imo lang ginaulik dan si mama mo lang.
1: Oo.
0: Oh, tapos, amo na, wala ka man bata, wala ka man nagbuos ang imo nga pamilya. Ang imo nga ara sa panguna-una mo, bingbang lang gid.
1: Ha?
0: Bingbang.
1: Ano pa, Abi? Pero kung may gusto ko nga balikan, siguro,
0: sanggibimbang ka.
1: Mga sa nagapangidaron ko, Abi, mga 14, 15 na, amon ang pinakasadya.
0: Kahit kasugod-sugod pa itong imong pagka-jugilam. Nang tawag ni Gani, amo na nga pangidaron?
1: Oo.
0: Ang akon, gusto ko sugod 7 years old.
1: Why?
0: Oo, 7 years old. Kay wala lang, lagan-lagan ka lang yan. Tapos mapuli lang sa balay kong gutumon, makaon, tapos tulog.
1: Sabagay.
0: Diba? Te, gusto mo na magbalik sa amo na nga time?
1: Hindi na.
0: Galing kay ti, ikaw man na iya nagpili sa imo yang ano imo
1: imo life.
0: Imo na iya choice nga galing. Tahakon mong ina nga pangabuhi.
1: Nag journey.
0: So dapat panindugan mo na lang
1: oo,
0: na
1: eh.
0: as long nga nagaginhawa ka pa.
1: Correct.
0: Sing kalayo.
1: The dragon ba?
0: Nagapaday ng phone pang programa po nyo si Katropa Android Isoy.
1: Kag si Katropa Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na, tindog-tindog pa. Sigurado nga hindi kagi dyan mabitin. Ah.
1: Correct.
0: Meron lang.
1: Kag ginadulong man sa atong sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tarang Yestel products sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa phone para programa, bukas na ang amon nga linya. Dial nyo lang ang amon nga XFM call and text line sa Smart Kag TNT subscribers
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 sa Globe na ha 0915-8311-431 mayong gabi gali kay Angel Kenashan greet kami diri always kami kapamati Troy Basi diri ko pa makita ang forever ko kay Permi man lang ko ginainto. Kaya nagpainto ka man, Angel.
1: Wala makunlo sa...
0: May maintuan.
1: May maintuan. Kunula sa may nagpainto.
0: Pareho sa imo.
1: Depende.
0: Pila naka 150 imo na lastra.
1: Ay, at least nalipay, kuya.
0: Nalipay nga. Asta lang nga mo sa ulo-ulo. Hindi ano, hindi gid siling nga, ano bala, ang ginatawagan ni nga...
1: tunay na ligaya.
0: Hindi. Arang ano? Asa gid bala sa ngalangala anong tawag siya deep throat. Hindi lang pag deep throat tayo basi matulon mo sa itlo. May caller sa line number 1. Good evening. May gabi.
2: Gabi, Troy.
0: Naka loudspeaker ang cellphone.
2: Pagatoy.
0: Okay. I-maintain mo lang imo audio kay okay na nasamon pala matinan, ha? Ngalan, kag taga diin?
2: Yun Troy, taga Central Bato.
1: Uy! Uy, hala.
0: Ang sinu imo ni, kasi Mario to.
1: Sino ni, ano apelido mo?
0: Jun ngalan niya.
2: Jun Troy.
0: O gani, ano ko na imo
1: apelido? Ano apelido gani?
2: Hindi sa manu. Pina Troy.
0: Apelido mo, Migo Jun?
2: Opina,
0: kung doon kilala mo?
1: Opina, sa may housing?
2: Oo, pagkanta sa housing, Troy.
1: Okay.
0: Nakatuan mo na, Dol?
1: Ha?
0: Nakatuan mo na?
1: Oo, aga pala. O kamila sa housing, kumaligo. O miso ba?
0: Ano work ni Jun?
2: Kung lang, Troy, ah. Journal, Troy. Construction worker man, Troy, ah.
0: Ari ka di subong sa Sagay kung nara ka sa Bacolod?
2: Ari ko sa Bato, Troy.
1: Ah. Sa Bato ko dyan mismo.
0: Day off mo, subong?
2: Oh, day off po, Troy.
0: Ah, saan ako mabalik?
2: Martes pa, Troy.
0: May balikan ka pa.
2: May ara pa. May turpan ko yung dinop dyan, Troy.
0: Aba. Pila na edad ni Jun?
2: 37, Troy.
0: Ah, ano ni? Balubuhi, balupatay? Hindi ka sa Bataw.
2: Single father, Troy.
0: Ah, single father. Dahil lang, i-check ko ano yung line number one. Basi babae. May gabi eh. Line number one, nagtawag sa Smart. Good evening.
1: Magamula lalaki.
0: Lalaki ni, wala ka sa Bataw.
1: Lalaki ni, oo.
0: Lalaki ni. John.
2: Troy.
0: Pila ka bilog bata nyo?
2: Siya lang ang bilog ko, yara sa akon.
0: Very good. Din ang nanay sina.
2: Tapos Manila, Troy, lugay na to eh. Ako bata to eh. 1 year pa nito, ibiyahan na to eh. Nag-ubras Manila, tinamanat. Okay mo lang to eh.
0: Wala ka mo nagpakasal bago siya magpa-Manila?
2: Oy.
0: Ah, hindi ka mo kasal, yeah. Gali.
1: Hindi ka mo kasado.
2: Hindi.
1: Ah. At yung ano eh, nang may right mo na sa Gyapon niya magpakasal, kaya wala ka mo naging ano mo.
2: Wala man lang sa Troy.
1: Amo na gani nga kay Komo nga live-in lang ka mo. May right na siya yung magpakasal.
0: Wala man siya nangonsulta sa imo inabuga dodol.
1: Amula ka, gina-expikaran lang.
0: Giunahan mo na dahil wala siya nangonsulta. Dahil lang nga, line number one, lalaki, babae, good evening.
2: Troy.
0: Ah, lalaki, ambot ah. Hindi ko yung gusto, tawagong ko yung Troy, basta lalaki ang team.
1: Gani man.
0: Kung babae, pwede. Okay, John, pila ka nakatuwig obra sa construction?
2: Dugay na, Troy.
0: Pila na katuig ilis mong bata mo, gani?
2: Ano, 5 na, Troy.
0: 5 na. Bayi, laki?
2: Bayi,
0: okay. So, wala ka gin may nakita dira sa Barangay Bato. Damot na bala gwapa sa Barangay Bato, Dolph, no?
1: Correct.
0: Wala lang sila galing gagululuwa. Gagululuwa lang sila kung may baili-baili. may fiesta.
1: Kung may galing.
0: Dali lang yun bala. Tultulo namon balay mo, Migo, Jun, ha? Dirita maagi sa old nga ospital.
2: Oh,
0: pabos na, Troy. Ha? Tsakto ng hambal mo, Dol. Before sang ano? Before sang tay-tay?
2: Hindi naglambot tay-tay,
1: Troy. Layo lang ng tay-tay.
0: Kay before sang tay-tay, may ginapaliguan kami da nga shortcutan nga linaw ang suba mo.
2: Oo, may ano na?
1: Bugang.
0: Kalulayo ko ito yung bugang. Sa Bato lang ng Suryana. Sa Bato lang ng Suryana, yung napunta sa
2: bugang.
0: Ha?
1: Basta sa may, overflow na bala?
0: Before gani.
1: Oo.
0: Before, oo. Di sa Bacolod, di nangimong pwesto sa Bacolod kung mag-ubra na ikaw gani. Ano nga lugar sa Bacolod?
2: Sa may Takulig.
0: Asa may Takuling, asa Takuling man. Oo. Dako na ang ginaubra nyo nga building?
2: Okay, pero matapos, Troy, mga dasan pag-urtuig na.
0: Ati, lawig pang sulduan na, mag-amo na eh, bulan-bulan, paldo, bulan-bulan eh, no?
2: Maganda nyo ka sa malang pulit, Troy.
0: Ti, wala ka man to, may ginahapit-hapitan nga lingaw-lingawan, inkaso-inkaso, kung naka-overtime ba?
1: Oo man.
0: Wala ka may ginahapit-hapitan da sa Bacolod.
2: Wala man to, kay kamahal man to siyang blacklon nga daan, Troy, tipid man to, ito eh. Nga, kung man to dahil siyang tawag ang boss Damlag na to yaw.
1: Wow, boss Damlag.
0: May boss Damlag ka pa. Sa edad yung Tatay City, naga-expectar ka ba nga may boss Damlag ba?
2: Ano? Mabakal na karne to eh. Bakal naman itong karne.
1: Si ano na... Damo lang kita gapangwit kuhit da sa may Golden Field.
0: Bo grabe ginambal mo gid ya.
1: Oo eh.
0: Hindi na nasubong madala 500 mi Golden John.
2: Pwede lang to, pwede guro to, bisan 300 pro basi kon ma kabit sa laya.
1: Amo gina pagsiling mo nga mangita agid sang chita.
0: Barato-barato ba? Di, sa ginaubrahan mo, wala gina lapit-lapit na karinderya nga kung mag-break time ka mo, dira ka magapanyaga, pamahog ang pangapi.
2: Di man na rin ito eh, kay way pagani guro to, yung basib lang gin partner sa itong lifetime na ito eh, basi
0: wala
2: ka nagkabot.
0: Wala pa nakaabot.
1: Basi, diri pa lang.
0: Ang para sa imo, nga nakatadhana na wala pa makaabot ang muna ko nga ang ginahulat mo pero may ara man na dabla disadvantages sa ginahambal mo nga gapaabot ka lang nga mag-abot kaya nga kung hindi ka maninguha wala ginaya may maabot
1: ang mugadya eh
0: dapat samtang ginapangita mo ang imo nga pang forever nga ginapangita so dubli kayod ka man nga may dulo diskarte gidyaya gamay. Kay ti oo, taga di na ginadiskartihan mo amo na ang naga ano naga-serve sang inyo nga ano
1: panyaga
0: pagkaon.
2: Wala pa bang igot eh dito to kay ti gapangitaman na to isang formal nga relasyon na to yaw.
0: Ati formal man na abi mo ang nag-olobra sa karinderya hindi na formal na mga dalaga pa na.
2: Tidak mo mga diskarte to eh hindi man ta gusto nga damo taga diskarte mo
0: sa bagay no
2: tsakto
0: mo na dolp no kay sa mga amo na bala nga pras na mayara ulubrahan sang mga construction hindi man lang siya tuod ang single damo man ang mga construction worker nga upod niya gadiskarte man
1: kung sa bagay
0: pero galing kay ti pa basko ganay lang diskarte kagdungan niya yai di ba ti kung ulaton ta na ang imo nga ginapaabot nga forever siguro daw wala gid guro chance daw hindi ka gid guro maka bingbang kung magamon ni
1: dapat giyo ka man
0: oo
2: si ari ka dito ay gagiyo na ko
0: ah nagagiyo na gali hindi lang mga aking bala kay isuriana ay malada isuriana ay malada si Dolpo na yan nagambal ka magiyo ka man
1: ipagiyo mo nagtindog man ba
0: nagtindog amo na lang niyo amo na lang ni Jun oh. Kay ang ginapangita nga daan subong ni Dolphy, mga half the age man sa iya nga edad subong. Ngarab lang gusto niya man magbalik kag maforgod na sa barangay Batomo. Basi pa lang niya si Dolphy na lang ang masuportar sa imo pilang imo nga bulanan nga suporta siya Dolph in kaso pasugot sa.
1: Depende man sa iya.
0: Ang imo lang iano bi kuno ibungat bi pila.
1: Ha?
0: Pila ibungat mo sa iya?
1: 1-2 man to balas lang niya.
0: 1-2. Kada bulan na wanto.
1: Wanto?
0: Ah, perdi ka na yan, Jun. Hindi mo pasugot. Eh, 1-5 na yan dapat sa Jun,
2: oh. Wantong bulan?
0: Wanto ko nung bulan. Pigadlis nga agi, no?
1: Si wanto ka nung bulan.
0: Pigado na yan.
2: Mahulog na ka.
1: Ano?
2: Mahulog na gali siya ka. 40 kadlaw, eh.
1: Grabe nga mag-kumpiyot
0: ba? Na ano ko rin ito, pigadles. Why? Hindi pwede, no? Yeah, pangitaan ka namon, Migo Junjun, ha? Pilang edad sa babae na pangita mo kag mga taga-DN?
2: Hindi lang tala ito sa mga kadesis lang sa gaitro.
0: Ati, batiyon tada.
1: Oo, ah?
0: Hindi, mga pilang edad. Mga pilang edad.
2: 35 to ya pa kon may aral na to 40 dala 40 asta
0: no gundong taga takuling gali no
1: gani man
0: hindi tanto pagyatag sa taga kanlaon yatag na lang to si ano ah sino to gani ngalan nyo to bagulo yung kay Surya taman
1: si Maan
0: Megan. Oh, si Megan na lang amo ni yatag taga takuling to
2: sino mo may Surya na ito eh.
0: Unahan mo lang to ang taga-Kanlaon kay layo man to ya pero ihatag ko sa imo number ni Megan.
1: 40 man na sa.
0: Oo. Te, bato ka? Atuya wala pa tuya bata, ikaw yung may bata.
1: Oo.
0: Oo. Tapos gaubra to saya sa tapad balay nila sa Takuling.
1: At least lapitay ka muda.
0: Oo, oh, te. Daga pandua duha pa lalaki guro gusto mo pre ay. Kadlaw so. Ano?
2: Ipindi, we Mr. Yana igli.
0: Ay, ikaw gani madiskarte. Yatag na munto ang number ni ano? Ni Megan.
1: Megan.
0: Oh, eh. 40 years old taga Takuling, di ba sa Takuling ka man gaubra?
2: Oo.
0: Di ba mas madasig pa?
1: Oo,
0: kasi tawagan mo na lang ang balon mo na ton gintigayo ni Dulpo kag ni Troy kay ang balon mo sa Takuling man ikaw gaubra para dasig inyo pagitanay. Oh.
2: Pwede man Troy eh, pero nami pagit ko may ban pagit diba? Si Troy, klaro Troy, basi ko na ito.
1: Amula gani, amula gani, nga tawagan mo sa...
0: Daw ga duwa-duwa ko na si Adolf.
1: Ha?
0: Pamangkota sabi kong lalaki yung man sa Adolf. Tisingi sabi ko na Adolf. Harap lang pasunda sa kung anong ihambal mo.
1: Sige ah.
0: Oo. Oh.
1: Nang ti hungitan ta ka sa...
0: Hindi pasunda sa karang... Ako na lang mamangkot.
1: Sige siya. Ako.
0: Ako na lang mamangkot.
1: Sige.
0: Ay, itisting lang namon dyan ng lalaki. Kagin man dyan na sunda lang ako na pamangkot ha. Ang akong ginambal, sundon mo ha. Kung anong itikab sa sungad, kung mo man itikab mo ha. Nautod ang animal.
1: Ara, naging nga si Miga, naging ginatagta sa iya. Gadwa-duwa pa sa...
0: Ara, John? Sundon mo ang inambal ko, ha? Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Amo mo na ginahambal ni Dolpo sang una. Natawa sa mong si Dolpo, kasi Dolpy na siya, di ba?
2: Tiwap na ako.
0: Ano?
2: Pero may liwap na ako.
0: May ano ko, no?
2: May liwap.
0: May?
2: May liwap.
0: May ano man.
1: May ano ko, no? No?
0: Iilonggo pag ibig, may?
2: May liwat, maliwat. Bata ba, bata?
0: Ah, may bata. Si Dulpo, abin mo wala, ha?
1: Tinga, kung ma... Nga, kung may bata ka.
0: Lalaki ka na dayon?
1: Lalaki ka na dayon?
0: Oo. Oh. Hindi ka pa sure.
1: Kita mo lang, kadlaus, ha?
0: Naman niya, gaduduwa, yuro.
1: Gani.
0: Gapinsa-pinsa, total, may bata naman ko.
1: Okay kasi,
0: na,
1: ano?
0: Okay na ko sa, ano, ah. Okay na ko sa lalaki, ah.
1: Sino ka? Ni si John John?
0: John John.
1: Basi ko nagalot, good ka man sang bitso ko, eh.
2: Hindi, lalaki ako, babae ang hanap ko.
1: Oo, toon.
0: Ah, sige na, plug na dahil number mo, ah. Amo mo na, ambal ka, indulpo sang una, sa lalaki pa sa... Dahil nagliwat man ako. Ah, number mo, 09?
2: 035.
0: Tadlo nga, klaro ha, para makuha niya.
2: 0931 4638
0: Okay, nag-in-offer naman pa, hindi ka pa.
1: Hindi ka pa.
0: Bala ka na. Total, may bata ka naman. Bala ka na maglaon kang animal ka. Diyan, salamat. May gabi.
2: Hey.
0: Ha?
2: Pangay-pabor?
0: Ano?
2: Pwede ko pangay-pabor.
0: Ara, mga isa pabor. Hindi lang kwarta, ha?
1: Ano hey, na, sa?
2: Masimimag-print na siya ako ng single
0: mom
2: to. Yari
0: lang ko
2: dito
0: yan. Ara, pwede man. Anong alam mo sa Facebook, ako?
2: Ano? Jun Opina.
0: J-U-N Opina.
2: Opina.
0: Ano? Ha?
2: J-U-N O-P-I-N-A.
0: Ah, I-gali. I-N-A.
2: Opina.
0: Taon namon, ha? Anong color si... Amo ni naka-uba, o? Tapos may birha sa likod?
2: Oh, ako na, Troy.
0: Ah, oo. Hindi man gwapo, ah.
1: Oo, ah. Lapitay. Lapitay ka muna sa una. Kanday marki mo nga, la?
2: Boyla ko na, ka.
0: Okay, sa kilala. Si Dolp, amo ni nga itsura. Ya, Dolp, okay sa'yo mo?
1: Ha?
0: Okay na sa'yo mo?
1: Paano mo dumon ko, anay?
0: Chusi pa ni Agi.
1: Correct, ah?
0: Diyan, salamat, kid.
2: Yeah,
0: yun na pina. Okay, okay. Salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: 36 minutes after 10 o'clock. Chusi pang agi ba?
1: Ang dapat lang.
0: May balay naman ka mo. Pero nami ito yung balay nga sa Ilohan. Oh, next week. May moment may birabiraman tapos yung magdaan papag.
1: Ay ka nami.
0: Tapos kung magiho ka bala ga.
1: Tama na.
0: Dahil patukar ka dahil sa that time sang Black Eyed Peas. Yeah, gara gitnit. Gara gitnit. Hey, the time of a life and I never gave you before and I swear gara gitnit. Gara gitnit. Pabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Truity Soy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: ang sestapin.
1: Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom sang sestapin.
2: Sestapin, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapin.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang gitbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
7: Kasi sila na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, at lumsa nga kong siyan. Isaga pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
8: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. What?

0: 2 minutes before 11 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Gawd. Padayan kita sa phone ball, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kagtumor, magtumargit sang Santon Plus Herbal Capsule. Yeah!
1: Kags ang Santon Gold Herbal Tea himo sa malunggay, turmeric, kags, cinnamon bark nga tumanggid ka namin.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. We've got a caller in line number 2. Good evening!
1: Hello?
0: Ambal ko standby. Wala ka sa bato. Liyo ko patay si Moradio Migo. Okay na?
2: Kana?
0: Okay. Pangalan?
2: Simon Troy.
0: Taga diin.
2: Candice Troy.
0: Nakintra ka naman nagligaw. Wala pa na bulanan. Intra ka naman liwat.
2: Wala oy.
0: Ah, wala oy. Bala mo kita ka Candice. Kaya taga sa kaya may oy gin sa punta, no? Wala oy. Pila na edad mo, Raymond?

0: Di Petroy.
1: Din sa Cadiz.
0: Pabini.
1: Ah, amo ni siya nagkanta sa pagdating ng panahon.
2: Amo ni.
1: Toto?
2: Ikaw ni?
0: Hindi, oy.
1: Halain man. O sige, kiss ko ila kapag gobra.
0: Gobra, gobra na, Troy.
1: Ano work mo?
0: Series Terminal, Troy.
1: Series Terminal sa Cadiz?
0: Sa
1: Cadiz?
0: Oo.
1: Ano bra mo da?
0: Doktor.
1: Doktor? Konduktor.
0: Konduktor.
1: Konduktor. Ah, ang imo nga biyahe Bacolod Cadiz.
0: Oo.
1: Pero taga Mabini Cadiz gid ikaw.
0: Oo, Troy.
1: Sa Subong ara kada sa terminal o kun ara sa inyo balay?
0: Ari na sa balay, Troy.
1: Ngayo o may passes, be? Ah, sige lang, ako magsakay. Nagsakay ka pa si Rizdol?
2: Oo, ah.
1: Ha, wala ka pa private car mo, ah.
2: Ha?
1: Wala ka pa private car?
2: Do, wala makugan na.
1: Hindi mo gusto magkasalakyan?
2: Ha?
1: Hindi ka gusto magkasalakyan?
2: Ako naman lang isa, makasalakyan-salakyan.
1: Sa bagay, maabot gid ang time si Raymond, ang makonduktor. May discount maguro, Raymond, kung makilala mo si Dolpe?
0: At ano na?
1: May discount si Dolpe kung makilalahan mo siya magsakay sa series kung ikaw ang doktor?
0: Dodre?
1: Mga pilabe?
0: 50% gro ah.
1: Ti senior 50%?
2: Ba 50%? Nami?
1: Tood la, basi sugid-sugid lang ah.
2: Man.
0: Mga 15% Troy.
1: Ah, 15% ki senior.
2: 15, pwede, oh. Pwede.
1: Ah, pwede na mga 20 lang guro. Yadi pa na sa iyo. Oh, ari ka man Subong nga naka-intra ka sa amon program. Wala ka may na-discartian nga pa sa iro yung pangayuan number.
0: Wala git, bro, eh.
1: Uy, dumudamo. Balaga sakay sa series, no? Magpabakulod, mga estudyante. Mayara man mga single man. Pero kunwabi, doon mga dalaga ang pormaan. Pero wala ka katupad sa pasero nga, Miga. May migo ka.
0: Why? Puro mga suplada, Troy.
1: Ah, mga suplada. So, kung mga suplada, Dolph, mga taken, ana.
2: Hindi, good man.
1: For granted, lapo kaya katapos. Lapo kaya katapos.
2: Sabagay.
1: Susupo nyo na tayo. Hindi, ano kasi noplada, taken na. Wala na sila ga-entertain sang iban. Pero may ara kaya kung kaisa nga, di ba, manayanayang itsura sa pasahero. May ara kung kaisa nga, kuno abi, wala ka na pong kuan, Raymond, kay tapos ka na pang ticket. Tupad-tupad ka na dahil sa pulungkuan niya. Na-try mo.
0: Oye,
1: na-try ganin namon ng pasahero.
2: Amo ganyan. Ay, labi na kitong gwapong konduktor.
1: Te, naka-try ka nga nakapangayang nagatag yung number sa imo, wala?
0: Why?
1: Pigaw. Ilan taon binaman yung Facebook account kung gwapuan si Dolpo, meaning may makagusto sa imo eh, may Facebook?
2: May Facebook, wala?
0: Wala pa, Troy.
1: Ah, bigaw
2: ngayon.
1: Ako sa artista, do sino ka look-alike?
0: Si Rubin Padilla.
1: Wow! Ah, ang panglawason, chubby o kun maskulado?
0: Bruce Lee-hon.
1: Bruce Lee-hon. Ah, may abs.
2: Oh, Bruce Lee.
1: Oh. Ang height, mga pilang height?
0: 5'7", Troy.
1: Ang taas. Anong ginapangita mo sa isa ka babayi?
0: Buo, Troy.
1: Tapos?
0: Mayo magpalangga, Blau.
1: Sabi ko, mayo magdala. Dayon? Sultiro ka? Basi may ara ka nubya, ha?
2: Man.
0: Kway, Troy.
1: Sultiro, Ged?
0: Sultiro, Troy. Single, Ged.
1: Pero natingala ko do Bruce Lee-hon. Mahuloy-on. Dane. Mahuloy-on kaguro. Hindi ka kabalong magdiskarte ay.
0: Torpe, Troy. Torpe.
1: Mahuloy-on kaya man siya. Di, paano mo na karoon magamit imo nga pagka Bruce Lee-hon? Ang imo nga mga
2: Ruben Padilla mo?
1: Pagka Ruben Padilla nga diskarte anay kung hindi man lang ikaw mag istorya sa uyab.
0: Mapalapit na sila kung maano, Troya.
1: Ate, malaon ka na lang mag-amusin na. Nga kung hulaton mo nga ang babae, mapalapit. Ilabi na sa imo nga.
0: Ang gani ma nagagto sa imo troy basi makagadri problema ka kita aw.
1: Way man problema kay mahatag man kami pero gani. Namin ko bla aton i ano man ang imo nga personality. Daw i-develop bala nga i-coach ka na mo ni Dolphy nga hindi sa tanan nga time nga mahulat lang ikaw nga may mapalapit.
2: Kag subong at simpoya, hindi agin na kakita sa babae nga siya pa yung mapalapit siya.
1: Oo, tila binagit ikaw, konduktor sa series, may trabaho, taas nga lalaki, kabalo mag paninsilyo, kagpang tiket. Dapat maka ano kagid niya, makapangbuho kagid niya sang uyab ya, amigo.
2: Oo, ay, Raymond. Hindi lang kay tiket, buuan mo.
1: Oo, buuan mo man ang ganhaan sang babae.
0: Bukos sa obra, Trey mo.
1: Hindi gani. Ang abi mo, kung pila lang ang ginabayad si imo sa imo ginaobrahan, mo man ang imo nga obrahan. Kay kailain man akong pasobrahan mo. Pagkatapos perdihon ka malang Japon sa upod mo nga sip-sip. Diba? Mayo na nga ma-perform ka lang based sa imo nga daily rate. Tapos, ang daresi na kung magbulubakanti ka na, mga diskarte ka kayo sa uya para mga pangasawa ka na.
2: Oo, ah, hindi kayo sila yung hulat to, no? Pasaya nga, siya pa yung mapabatsyag si mo.
1: Oo. Diba?
0: O, Troy.
1: Oo. Basi lalaki man gusto mo, ha?
0: Yot.
1: Yot.
0: Doctor na,
1: Troy. O, sige, ha? Basi may single man, may matek sa imo, okay lang? Entertain mo?
0: Okay lang, Troy.
1: Oh, para managuro sa imo, upod ng hangga istorya na. Amo managuro ka pangita, hindi man ikaw? Raymond?
0: Yeah,
1: okay.
0: Patroy.
1: Sige, ah, pilang edad sa babae na pangita mo?
0: Mga 25 or 24 man, Troy.
1: 25 to 24 years old. Mga taga-diin? Sagay Cadiz. Makulod.
0: Oh
1: sige, mga taga Cadiz, may gabamati man subong sa Mabini pa damo-damo na naka-tune in dol. Ang number mo amo ning 0945.
0: Detroit.
1: Ah, ari na lang number ang ginatawag mo ah, base. Tuod gitong base tuod gitong hambal kong ang iban ning pangita hindi ikaw. Amo ning ginatawag mo? 0945. 863-4929. Check to?
0: Oo, Troy.
1: 0945-863-4929. Wala ka na may igret?
0: Why not, Troy?
1: Sige, ah. Salamat. Good luck, ha? Lat-lata lang. May matext na, ha? Halong ka lang sa pangalan nga Dina, ha? Hindi mo pag-i-entertain ang Dina nga pangalan.
2: Dina na pakita.
1: Dina makatulog, Dina makakain. Raymond, salamat. May gabi.
0: Salamat. May gabi, Mandroy.
1: Oh, mauloy on si Raymond, no? Balaan mo nga, ano pa, wala pa sing karanasan sa
2: correct.
1: Sa paghigugma.
2: Oo, oh, ano nga, lumang sa kay Biki.
1: Biki?
2: On.
1: Biki, on. Sige ha, 7 minutes after 11 o'clock. Mayong gabi anay sa atong taglantaw sa TikTok ha. Richard, kay Rice Cooker, kay Jan Zin, kay Araymo. Na, ano mo na yung mga pangalan ni mo? Janel Jan Tumaob, good evening. Salamat gid sa padayon nga pag lantaw sa TikTok Live Troy Tisoy Official kag sa Facebook Troy Tisoy 2.0. 8 minutes after 11 o'clock, padayon ang phone pal. Upod si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Nebutica.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
3: VisionX Plus.
2: Ito ay may lutein,
3: beta-carotene,
2: vitamin E, at zeaxanthin.
3: Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 29 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting. Naisahan ko naman siya.
0: Padayan kita sa phone pala programa. Ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kags ang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana, Cutis Artista.
0: Ang Yes Oil products, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Color ta sa piyakalinya. Good evening!
2: Hello!
0: Hi! Pangalan?
2: Si Rex ang Iloilo.
0: Rex ang Iloilo. Din si Iloilo?
2: Ani, White Roy?
0: Oh, nagbalik ka na naman?
2: Sige, dugay naman Troy. Dugay daw ang balik sang February.
0: Ah, sige, ah. February, pato na nag-join ka no?
2: Oh, di ba? 13?
0: Ba, gintandaan mo, di ba? Amo nang inyong ano, ang inyong mansari ni Dolphy. Bispira sang Valentine's Day.
1: Correct.
0: February 13, no? Oh.
2: Kaya ang birthday ko, February 13, ang Troy mo.
0: Ha?
2: February 13, birthday ko mo.
0: February 13?
2: Oh, ang birthday ko.
0: Abi ko gani wow. Kung ano. Abi ko gani kung February ano?
1: 24.
0: Happy birthday din na yun. Kamusta ka na, Rex? Ano na ang okay balita sa Niwaida?
2: Okay man, try. Perte kay inyet gini.
0: Ah, oo. Diri sa amon mo man.
2: Ano eh? Lalaya ang mga tanong subong.
0: Gabalingasong init, no? Grabe.
2: Perte kay inyet eh.
0: Tapos, kinanglan mo gid nga mag-inom ka sang damo nga tubig.
2: Tubig, oo.
0: Oh. Oo. Hindi mo lang.
2: Ako nitro yung mga... Hindi mo lang. Isa ka litro, guro. Isa ka litro, guro. Mubos ko na yung may iti. Perti kainit mo.
0: Isa ka litro?
2: Oo. Sobra ganit, guro. Kaya iti perti kainit daan.
0: Kulang pa na. Dapat mga ano, gid. Mga isa.
2: Dua?
0: Hindi. Mga isa katadjaw.
2: Sobra mo naman, Troy. Tubay na ito, inom ka.
0: Pila na edad mo ganit, Migurex?
2: 30, Troy.
0: 30 years old. Ano work mo da, Sunny Y?
2: Ano to ni gadto ang sugid yung sorry ano lang sa maintenance sa Dota.
0: Ah, dira man sa niway no?
2: Oh, kalubian to sorry yo. Kalubian ah. Mga kasapatan mga parto.
0: Ay, hindi kami na interesado sa kalubian, kabulian ang amon. Tapi laki ng tarya na gina-maintain mo nga ano, nga lot dira sa niway. Farm gali, farm ito, lot no?
2: Ha?
0: Farm lot.
2: Oh, mga kung ano ko ito mga tatlo ko rin.
0: Tatlo hektarya ha? Malapad?
2: Oh.
1: Wow, tiyan mo na ginatawag nga A-lot, B-lot.
2: B-lot,
0: B-lot. Musta na sa pag-join mo to last February 13? Di ba nag-plug ka number? May nakilala ka? Wala?
2: May ara, Troy. Ang taga-kabanggalan, Troy, si... Ano, Troy, pero... Naka-ginsabat niya ko, Troy, pero...
0: O, nagnubianay ka mo? Nagnubianay ka mo?
2: Oo.
0: Oo. Nagatawganay ka mo, then nangaluyag ka until such time may ginsabat niya ka?
2: Pati sa, ano, Troy, sa messenger, gede.
0: Oo, te. May screenshot ka pa, da?
2: Wala na, gindilate na. Gindilate ko na ano niya kay... Kay, ambal niya ko, no, ano ko, no, single siya, pero... Sorry, nag-ako man sa may bana. Sa kuno, presyuan ko ng bana niya.
0: Ah, napriso ang iya nga bana.
2: Oo.
0: Oo, ti, ano gid ang problema, ha? Kung may bana, ti, napriso naman to?
2: Sige, nabakot ko, Troy, say, ano man sa mga anak niya ko, no?
0: Ano?
2: Sa mga anak niya lang, ulikid na sa bana, ti, presyuan, manuguwa, manuguwa, no, to, mo?
0: Manuguwa? Ti, wala. Nahadlukan ka, gid.
2: Okay, ma, depende, ma, Troy, say, baday mong manggabata sa mga ano nila. Sa may kasal sila mo.
0: Kasal sila to, Dol. Tsakto
2: man
0: na, no?
2: Good day, man.
0: Pilang edad sa babae?
2: 35, Troy.
0: Tapos ikaw, 30. Ti, pila ka bulan ng inyong relasyon sa messenger?
2: February 13, March 13, mga ano.
1: Isa ka bulan, eh.
0: Isa ka bulan, oh. Ti, ano na, di na naglabot ang inyong chat?
2: Okay na, sa March 13 lang.
0: Hindi, namin ko pula. Di na naglabot ang inyong chat. Naglabot na nga rang... Arang sa inyo nga video call, gahulit na kamutulog sa video call.
2: Hindi. Magatulong talaga kita sa ilo, Troy.
0: Te.
2: sa March 15, pero ako lang nang back-out kasi nabalaan ka muna mo.
0: Oh. Te, wala mo na lang sa ginpadayon?
2: Pwede, budlay mo na padayon mo, Troy, kaya te, magawa, manggiyapo, te, kasala sila mo.
0: Mm. Mayo kay nakapaminsar ka.
1: Gani,
0: ma. Nga hindi ka mabutang sa ital-ital.
2: Oh,
0: kay kung natabo na kay Dulpo sa lumo niya ginaya Japon niya. Basta hindi ka lang yung magpadakop, hindi ka lang manugid.
2: Oh, pero ako ano gina? Single gid kuya.
0: Ba? Single gid ka o.
2: Oh, ari yung mga upol ko di gasa sa ating metro gid subong gray single gid kuya.
0: Mm. Single.
2: Single,
0: single sa subong pero wala ta kabalo, basi gid single single lang ni Sir Gordolpo. Di
2: Troy single gid mo ko Troy subong.
1: Subong lang gani.
0: Kita taka SM Liga Troy daw si Piolo Pascual kagaling.
1: Wow.
0: Ay, ang botay, dinigil ko yung maglagaw yan. Kasi susunod siya. Wala ka kabalo kung sino ang mga nakakilala sa imo mo, no?
1: Gani.
0: Pero toon na daw si Piolo, yun man kuya.
1: Wow.
0: Pero hindi Pascual ang apelido.
1: Piolo man.
0: Piolo Ascal.
1: Piolo Paduding. Si Piolo Paduding.
0: De, wala ka man nagkakadulaan pag-asa, Migo Rex, nga sa Giyapon, sa pag-intra mo diri, may ara ikaw makilala na gin sing babae nga para pang forever mo na gin?
1: Oo.
2: Why, gumudulaan, Roy, kalin-alin sa piyak ng stasyon, ikaduwa, tatlong stasyon, nagsubong ikaw, tatlong niya, ay kudloan niya po na.
0: O sige ah, para matayo yon ang imo nga pag-asa, patilawaan ay si Dolpe ah.
1: De?
0: De? Sagot ka?
2: Dugay naman ko, Troy.
0: Patilaw? Amo gani, para hindi madulay yung pag-asa, masugot ka nga mga matilaw si Dolpe sa imo.
2: Tilaw sang?
0: Ah, kabalo ka na.
1: Ano ba ang tilawan si imo, how?
2: Ang aray mo pakakin.
0: Mayong gabi, line number one. Babae ni?
1: Hello?
0: Ah, lalaki. Lalaki. Basta walang kasabato.
1: Oh.
0: Lalaki.
1: Oh, lalaki na.
0: Lalaki na, oh.
3: Hello?
0: Oh, babae. Ay, babae! Babae! Mayong gabi! Miga?
3: Okay.
0: Oh, mayong gabi. Pangalan mo?
1: Hello?
0: Hey, Maria. Eh, Miga, liyo ko gani patay sa imong radyo sa cellphone ng pamati. Miga? Oh, pero mabatian mo kami. Sabat bala dahil ko mamangkot kami. Liwat, ang imo pangalan, sino?
3: Marisa.
0: Ha?
3: Marisa.
0: Marisa. Tagadiin ka.
3: Taga-tapi
0: ka bankalan? Hala, dali lang gid. Migo Rex, ang imo nubya sang una, taga-tapi to, hindi.
2: Bankalan to, eh.
0: Gani, hindi, sa tapi, ano nga barangay sa Kabankalan?
1: Oo.
2: Ayaw ko man, Troy, ko din siya bankalan, sa bankalan ko, no?
0: Ate, ang imo, gid swerte, sa Kabankalan.
1: Gani, man.
0: Pila na edad mo, Miga Marisa?
3: 36.
0: Ah, 36. Ano ka single, ma'am?
3: Dalaga.
0: Dalaga man. Sigurado ka nga wala ka pabata?
2: Basta may bata, Troy.
0: Dali, ginasigurado ko pa gani. Dali lang gid bala. Hindi bala, na mag mag-intro ka na i-rex. Kaya ginasigurado tapa. Sigurado ka gibang Marisa nga wala ka bata?
3: Oo, Troy.
0: Be palang tao, be. Kaya mabalaan na namon kung may inagyan ako nung wala pa. Ah, sige ah. Migo Rex, si Marisa sang Kabankalan liwat. Tapos Marisa ngalan sang imo ka istorya si Rex. Na pamangkutan ay naman kamuliwat ka pangalan na dumauli anon kamo na karon. Oh, sino mauna si ladies first na. Marisa ikaw una pamangkot sa lalaki, Rex ang ngalan, go ahead.
3: Hi Rex.
0: Rex, hindi Rex. Umuka man.
2: Diba?
0: Rex, hindi Rex. Rex. Rex. Lewat, lewat Marisa.
3: Rex.
0: Rex.
1: Rex.
0: Rex. Rex. Okay, okay na. Sige. Nagayon na sa Rex. Sige, go.
2: Hi, mong gabi.
3: Mong gabi.
2: Taga din ka?
3: Kung ka din ka lang. Wala, ka din ka lang.
0: Wala gin sila to na mangkot sa mga pangalan pero ang lugar naman ang ipamangkot. Sige lang pa dayon.
2: Yung ano yung pangalan ha?
3: Ha?
2: Yung ano yung pangalan mo ha?
3: Marisa.
2: Marisa. Ako ko rin sa Marisa. Pila ka na?
3: 36.
2: May anak?
3: Wala.
2: Anong ginapunita mo sa lalaki?
0: Kargador?
2: Kargador
0: kag takwas door. Tadlo nga mo ba magambal Marisa? Are man si Marisa daw hindi makasampot. Wala pa ni Guru nagunting ang arang daw ano pala daw ugat siya dila aga pilit bala.
4: Gani.
0: Oh.
2: Marita. Yan mo.
3: Po.
2: Ano ginagawa mo sa lalaki gani?
3: Hindi lang naman ginito, hindi lang nagtong-tokan. Hindi lang nila, kung hindi ko naman sa akin, kung kaon ng kulala.
2: Ano, Tremando?
0: Hindi man ni si Marisa ang alam niya. Do si Ninya man ni siya?
2: Basi?
0: Ninya ang alam mo, hindi Marisa ay.
3: Si Ninya sa kamanggihan, kaya kilala ko.
0: Pero kilala yaman gali. Hindi ah, basi ikaw nagpaabo-abo ka lang, ikaw gidya si Ninya eh.
4: Basi isa lang sila katuhog.
0: Ah, lain ko no. Sige ah, ikaw naman pamangkot kay Rex. Ikaw naman galit pamangkot kay Rex. Ayan mo tado, lipong maninga tangan.
4: Ano ni?
0: Ulit ta? Ulit ta?
4: Ulit tulog ta?
0: Tulog ta ito, wala man ni pulos yun. Nag-effort pa ta, tapos hindi man maka... Hello Marisa.
4: Kita may si Will ang iyang ba?
0: Marisa, ra pa?
2: Roy?
0: Dali lang kayo, Rex. Dali lang kayo. Marisa, ra ka pa?
2: Why ni, Troy?
0: Why ni? Sunod ka na lang yung Rex, ha? Wala na kami oras, ha? Lamat, Rex. Ma-plug ang number mo.
2: Manawag na kuliwa, Troy. Pwede ka ron?
0: Oo, karon. Mga alauna.
2: Plug na number ko, Troy.
4: Mapakaroon pa kayo mo, iyan, ha?
0: Plug number mo. Go ahead.
2: Ikaw na lang lawag, Troy. Pwede ito, iliw lang.
0: Ah, hindi ko kabalo. Wala ko antipara. Lalo number mo na. Sugulo pa, kuya.
4: Sige na, matulog kami, ha. Matulog na kami, ha.
0: Plag na da.
2: Ikaw na lang, Troy. Lawag lang.
0: Wala ko gani. Kabalo gani. Imo na yan number. Ako pala wagon mo.
4: Amugid.
2: Hindi ko
0: na lang. Sinulitin na lang, kuya. Wala kami niya screen, ha. Ikaw na yan. Dapat malawag.
2: Sige na,
4: bukas na lang
2: manawag
4: ko eh. Sige na,
0: bukas na lang manawag, kaliwat, bukas ah.
2: Pukulado
0: ko na, Troy. Sige, ilawag na lang, mahibi ni Karun.
4: Oo ah.
0: 0930-160-7202. 0930-160-7202. Salamat, kid Migo Rex.
2: Ayong gabi, Troy.
0: Ayong gabi. Regards sa mga taga-haniway, ha?
2: Sige, Troy.
0: 43 minutes after 11 o'clock. Maraming salamat sa mga tech on duty. Sa ngalan sa mga station managers ng mga gwapuhon sa NIR kag Panay Island. Kag sa ngalan man sa amon nga President and CEO Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
4: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, Patria amigos, amigas. Ang kasi simpon ka sa akong nga akong pagani. Adios, amigos, amigas.
4: Noche buena.
0: Good night everyone, bye-bye.
5: Hala, ka exciting.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
7: on air
3: and online.
7: XFM Network Philippines.
3: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
7: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold.

0: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para garo-garitso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ocean Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
4: Wala isang konkretong sagot, wala isang katumbas na rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang Vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil. System Pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi badyag ko tayo.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
13: Luzon,
12: Visayas,
14: XFM Color sa XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee

0: ng music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay, wala ka lang music mo tapos magkakap lang, may arat ka sa mga balita. Lalo sa nabibigit sa mga DJs nila.
2: Wala sang konkretong sabat.
3: Kag wala sang katumbas na rason kung naka-ex.
2: Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
4: Tiyo!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Subukan mo, Sister Pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpunod sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobos ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga bukika. Samphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Redder, damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga bukika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
5: XFM
6: Pakulor sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sex FM 103.9 Santo Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santo Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Rula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee.

0: Anyang Music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay,
2: wala ka lang music mo tapos mag-talk up lang mayara kayo sa mga balita. Lalo sa amin, mga DJs na lang.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga na

0: Pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na
0: work. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Na nakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
9: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
4: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para derog-derecho ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa tinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko that time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne. Isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainyong ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isa ka pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
9: Daddy, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Nagtumara ko siya. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Nga XFM kid how?
12: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
11: Nga XFM kid?
12: Inami ang music ah.
11: Nga XFM kid?
12: Ay,
13: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Wala, may harap kayo sa mga balita. Wala, so namin kayo mga DJs na lakad.
14: Wala sa konkreto nga sa wala sa katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
11: may how kita pa?
14: Enjoy lang.
11: Nga XFM kid how?
15: Tingin

0: sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
5: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
5: Uh-huh.
4: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
6: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santo Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santo Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo.
16: Turbo.
15: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
3: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Sa Kadijer. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para makaintra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbugta ko balita din mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inamyang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bugta ko lamay ara kay mga balita. Lapsun ari bigit mga DJ sa lalakad.
6: Wala sang konkreto nga sulat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
3: may how kita pa
7: enjoy lang
3: nga XFM gid how
8: Timo
9: FM 103.9
10: XFM Network Philippines
11: mga katropa.

Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes, good news! Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa rin sa Exciting Pilipinas. And sa bunga aga, kapatid niya si Katrapang Wedel Balinario. Good morning! Mga katrapa, Lunes, Lunes, Lunes! Lunes na naman kita sa bungya. Mayo 18, 2025. Kumusta na kayo dyan sa inyong mga bahay? Kumusta ang inyong mga pagbugtaw sa mga katropa natin nga? Bugtaw na. Oh, kumusta dyan ang inyong mga gising? Kumusta man ang inyong mga pagtulog sa kaginot? Sa kaginot-ginot sa nga panahon, kumusta ang inyong mga paguragok da? Mga katropa, saliwata, welcome Adria sa programa natin sa Exciting Pilipinas. At syempre, kao po din yung si katropang Wendell Balinario. Good morning, good morning, good morning! Adlaw na naman kita sa Lunes sa mga katropa sa Liwata, May 19, 2026. Basta may pag-greet ka mo dira, happy, happy birthday or may greetings ka mo dira sa mga gina-celebrating you today. Don't forget nga mag-comment lang sa ito niya nga official Facebook page. And syempre live naman kita sa ito nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Aran na dirang ito niya nga live subungo kitaon ako, kitaon ako. Sana pag inahulat ninyo mga katropa, comment.

programa Natan nga pampukaw kun aga. So bugtaw na, bugtaw na. Yon. Eh nakabugtaw na maging bala ang everyone. Kaya kung wala pa nakabugtaw, suliton tang alarm clock. Kemerot lang. Mga katropa, oras natin. Oras! Alas 4.57 na 4.57 in the morning. Kag syempre, sa mga luwag mag-request ang song. Song man nga pang pabugtaw man, ha? Hindi man nga mga bigo-bigo na aga pa man eh. Pampabugtaw lang na, di ba? Sa mga luyag mag-request ang kanta, o comment down lang dira sa ating official Facebook page para nga ma-play naton this morning. And syempre sa mga katrapa naton nga nag-biyahe na, nagpamati sa ilang mga tagsa-tagsa kasalakyan, na good morning sa inyo dyan! Sa mga nagpamali sa aton sa ilang mga karenderiya at samtang nagahimos sa ilang mga tagsa ka panimalay o kon draman sa ilayang mga ano na mga talambayan ah sa tupad balay. Good morning, yeah. And good morning man sa mga drivers naton, sa mga tricycle drivers, sa mga sika drivers at unda nga naga ready naman da sa bangga ho sa mga manugpuli dyan para may sakyan ka mo da. Good morning. Good morning man sa mga katropa naton na halin sa lalagaw. Pago pa lang puli. Mga jubog bala. Good morning. Good morning man sa mga halin sa Olobrahan. Sa mga pakadto kag papauli. No? Good morning. Sa mga driver, drasang Grab, InDrive, Maxim, Taxi, Jeepney drivers all over Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Sa ilayan ni Jaris Rodriguez. Good morning. Mayong aga, drakag mayong pagpamati. Mga katropa, oras naton. Alas 5 in punto na sa aga. Sa mga wala pa nakabugtaw, uy, gising-gising na o. Oh. And syempre at this point, mga katropa, I know, nga kinahanglan ninyo isang pagsik. Sa mga aga, no? Sa mga musikata nga makapa-kiay-kiay sa inyo. Ah. As usual, with our routine, you know, every morning we need to stretch, exercise, and dance, dance, dance. Good morning man sa ilagay ni Leo Pasig Reyes. Good morning sa mga katropa natin. Good morning sa liwat and here. Our music, mga musika nato subong aga nga magkapasout kid sa inyo. A Beautiful Liar by Beyonce and Shakira. And of course, 24K Magic by Bruno Mars. Are you ready? Are you ready?

Nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. And of course, good morning man sa mga nagaupod na sa itong programa. There is Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampukaw kon aga. Good morning, good morning, good morning. Kaupod niyo sa kihapon. Sa katropang Wendell Balinario. And oras natin, oras. Alas 5:14 na. 5:14 in the morning. Mga katropa, welcome liwata dari sa programa naton, Exciting Pilipinas. And of course, dari sa itong estasyon XFM Bacolod. Sa liwata, live na live kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man, mga katropa, sa karon ang mabatian sa inyong mga tag sa karadyo. Yara kita sa 103.9 and 96.7 XFM Bacolod. And sa mga katropa naton, uy, kamusta na inyong mga aga dyan? Nakatigang na bala? Nakatigang na. Nakakilis na sa inyong mga bugas na butang na balang rice cooker o kunin inyong mga kaldero sa inyong kalan? Ready na bala para sa pamahaw, dugay-dugay? May oras naton sumong, alas 5:14 na. Ano na ganing tiyan ko? Nagkakulo-kulo. Gutom na, no? At this point, kumamusin nga oras. Kinit na makamuda tubig para timprano pa makapangape. Oy. And speaking of kape, mga katropa, ang kape nga gina-endorso gid sa inyo sa atong yang estasyon. Ang kape sang Yes to Health, ang kape nga healthy na namit kag makapagwapa, kag pagwapo pa. Ang atong nga Santon Gold Coffee Mix. Ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ang mayara sang Mangosteen, sang Malunggay, Turmeric, sang Coffee Beans, sang Santon, of course, mayara pa sang Glutathione and Collagen. Ang kape nga healthy na kag madamog sa beneficyo nga magkuha ang imong lawas. At the same time, skin care mo pa. So din ka na, tara ka na sa Santon Kape nga namin, pinasahi kag the best Santon Gold Coffee Mix. And sa mga katropa naton subong nga nagatutok sa aton nga programa sa ilan ni nang Irene Drama Laganya, good morning. Sa ilan ni Zins Ryan Halaya, good morning man. Sa ilan ni Nini Sugomalian, good morning. Sa ilan ni Lani Lokban Servando, mayong aga sa inyo. Sa ilan ni Leo Pasigue Reyes, good morning. Kay Domus Manhaw nga aga pa ko niyagin na hambalan nga pula-pula kung akong bibig. Pink lang man na, basi sa imulang da cellphone, red. Good morning sa liwat mga katropan. At this point, ato naman panulungan ang isa ka video na naman yung makahatag sa tansang good vibes. As usual, sa routine at kada aga makahatag sang pinasahi nga vibe. Good vibes good niya all. Sa inyo mga katropa, ining aton nga TikTok and video. Kahit isubo nga, damo na gito mga trending no, ng mga saot. Last time, anong trending itong aging posted rin isa ka Lola, Lola Bells. Si Grandma. Sa Mother's Day ang bida, si Mother Ma. Di ba? Subog naman niya ang bida, si Father naman. Si Tatay naman. Ano ba lang kaya nga mga imuon sang Father Dear niya? Kaya ba lang nila magkanta, magsaot, o kung akong tatay kaya ito'y magbulang. Kaya mag-drawing, o, di ba? Tatay ko sagad mag-drawing. Anong mga talent nila nga usually nagkakapasa sa ilang mga kabataan? Di ba? Usually, magano, mag-isa ko, be, sagad ka magsaot, no? Wala ko, ay, so nagagib na kay tatay mo sa una. Huwaga, nami ka na kanta. Ay, doon si tatay mo, gid ka. Kanta, mara siya sa una. Di ba, may mga musin ang mga remarks, no, sa aton mga tagsakra pa ni Malay. If, mabalaan nila nga, kakanta ka man, kagsim ka sa father mo nga, amo mo nagalingi mo nga tatay, nagkakanta man before, di ba? Di mga katropa, subong bala para sa itong TikTok and video. Live the live sa itong official Facebook page sa XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Live the live kita ha. Para makita ka ninyo ang ining video. At isa mga nagpamati sa radio. Sige lang, i-describe ko lang. Anyway,
Mornings, mga katrapan. Sabang tutok na sa tanong niya Facebook Live. Tungod, ari na, tik-tik ka na. Grabing pitik ni tatay. Dancer na dancer, good, no? Mga galawan niya daw, Gen Z lang ah. Swag eh, swag. They call it swag. And may natawag nga, locking bala. Locking. Basta muna sa i-search nyo na lang what is locking in dancing. May ano siya, may swag siya, no? Kaya makasabay yung ano, yung nga forma, yung galawan, doon pang Gen Z lang. So, hindi lang pang ano ah, hindi lang pang high dad-edad niya. Usually sa una, ilay ang mga ano pa niya, mga sumabay sa wala to sa aking kanta. Tanan, diba? Wala pa na ilang mga musika, pero subuhin mo ito wala. Sabay na sabay ang tatay. Teka, naman na niya inyo ya, kaya niyo manayahan ng mga musininga situation ng mga saotanay. Sa ila ni Benji de la Cruz Palma sa good morning. Balinga, good morning, guapa. Pa shout out lang sila kuno, gajaging sila kuno sa seaside mo wa upod ya kuno sila ni Marie, Maria Fe kag ni Leia. Ba puros ni mga takom upod mo dagali. Sir Benji de la Cruz Palma kay puros ni babae. Ala sila kuno sa seaside. Mowa na nag-jogging subong. Ay, perfect na for jogging. Tutama ni oras. Medyo bulu, ano, bulubog na pa. Wala pa sang init, di ba? Kaya pagpataka na 7, dano hindi mo na magwantang init. So, this is the time para sa inyo na magpabalas-balahas, mag-jogging-jogging. Samtang nagalantaw sa itong Facebook Live. Ay, happy earth! Mga nagpamatay sa inyo mga transistor radio dito or sa mga radio sa inyo mga tag sa ka-cellphones. Thank you so much, guys, sa pagpamatik niyo dira kag pag-tutok. Sir Benji de la Cruz Palmes. Ayan ni, ni Ian Gostilo. Good morning, man! Ayong gagagid sa inyo, tanahin. And sa mga nagpamatik sila mga tag sa ka-radio. Good morning, man! Tutok na, samtang naga! Tiga mo ka mo dira sa inyo tag sa kapanibalay. Sa ilan ni Johnny Ordonio. Good morning, man. Nagalantaw sila ko ng live. Subong sa may Pahanukoy. Good morning dira sa inyo sa may barangay Pahanukoy. Siyudad sang Bacolod. Kamusta, kamusta mga bugtaw na dyan? Saya kay Ma'am Elvira Gilugo. Good morning, man. And syempre sa mga katropa natin nga nagatutok, subong hindi talang mabasahan kay ti. Nagpamati sila sa ilang radyo. Sila ni Sir Jolito Go. Good morning, man. Ay, Joselito, gali. Joselito Go. Good morning. Mayong agagid sa inyo, tanan. Oras natin, mga katropa, 5:21 na. 5:21 in the morning. And subog naman yaga. May mga na-miss bala ka mo, no? Sa inyong mga tagsa-tagsa ka pa ni Malay dyan. Gusto nyo reminisce. Kapag throwback sa inyong mga memories. Especially sa mga mother dear. Hindi lang sa mga mother. Tanan man, applicable mo sa tanan. For example, sa mga kabataan nyo before nga gagmay-gagmay pa sila, no? Tapos subong, hala ka talaga, nasa ila. Hindi mo na malaot, di na masaway. Before mga baby pa sila. Di ba? Diba? Amo na ganyan nila sa tanang mother and parents out there. Please seize the moment every time when you're with your baby. Para ka mo sa inyong mga panimbalay, no? Lubos-lubosan yung oras. Kahit later on, you will discover or makibot ka na lang. Nadalag ko na sila. And they're not baby anymore. And you can't go back to that time. Diba? Yeah, so may mga baby dyan, no? Biskan, wala ka man na baby. Ariwa, baby featuring Justin Bieber. Baby!

0: And nagabalik sa ating programa, mga katrapadre sa Exciting Pilipinas. Kamusta mo rin yung mga pagsaot sa ating mga musika sa pag-aaga? Like, take me down like I don't know. Good morning na sa inyo, sa mga katrapa natin sa ilan ni James Estoshe. Good morning! And syempre mga katrapa, subong Lunes. Amat-amat na himos no, sa may mga kakantuan, padulungan, may ulobraho no, kung may para sa mga appointment today. Halong-halungan sa mga nagabiyahe na. Oh my Diyos, nagsanag na sa guwao. Makitaan ko na ang mga dahon sa guwao. Meaning, sanag na sa guwa mga katrapa. So, matamat na himos sa ang tinig-anga. Make sure hindi tayo basta kalabutan nog nila sa bala. Hilaan nga gamat-amat na tagutom kay oras naton. Alas 5.32 na. 5.32 in the morning. Good morning sa ni John Paul Salgado. Good morning. And mga katropa, sadly, wala na kita sa oras. Dari sa ating niyang programa, Exciting Pilipinas. Pero sa padayo lang ang pagpamati. Dari sa ating estasyon sa XFM Bacolod. Sa ating niyang official Facebook page. Don't forget nga mag-like mga katropa. And of course, share sa ating mga live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre, ara man kita sa inyong mga tagsaka radio. Ara kita sa 103.9 and 96.7. Padayon sa pagpamati mga katropa. Sa liwata sa mga nag-upod sa aton sa ilayan ni James Estoshe, John Paul Salgado, sa ilayan ni Lani Lucban Servando, kay Irene Idrama Lagania, kay Benji de la Cruz Palmes, Ian Gustilo, sa ilayan ni Zenz Ryan Halea, ni Nini Sugamalian, good morning, kay Leo Pasiga Reyes, kay Domus Banahaw, kay Jolie Antonio Sr., good morning. Kay Jeriz Rodriguez sa Mayong Aga. Kay Johnny Ordonio, Ma'am Elvira Giluga, thank you so much. So mga katropa na dyan, sila ni Nong Jojojan, good morning. Ha? Sila ni Tita Salina Churahe, good morning. Kay Tita Daisy, Damaymay, ng Grasyag, Tita Susanera, good morning sa inyong atanan. And of course, sa ato mga listeners all over Negros Island region at sa manamutan sa ato niyang estasyon, XFM Bacolod. So mga katropa na tundra sa Kabangkalan man, no, sa guy, sa mga members ng Moms Chapter, good morning! 5.33 na mga katropa, magabulos ang The Secret of Health. And after that, balita naman kita, mga balita sa lokal, national and international. Kapo naman si katropang Franz Andrew Burgos. Naliwat ka po din yun. Subaga aga, ako si katropang Wendell Balinario sa itong programa, Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampuka ko na aga. Dari lang sa XFM Bacolod. Thank you so much. Happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Santo Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodilyn Tapoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kasi naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Sound Phone Gold. Coffee Mix.
6: Ako

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang yung music magkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Plans ang amin, bigit mga DJs nila.
2: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how di dapat.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
3: Tiki mo!
2: XFM 103.9
4: The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
5: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor Doc Erwin Lapos, makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga syempre makaupod man nato ng aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
6: Salute, welcome Doc Erwin. Kagina welcome man nato ng aton sini mga taga Palamati. Kagyari naman kami nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka practical pero malahalon ng mga sekreto sa ikaing lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan abangan ang masunod nga topic ang aton pag-istoryahan.
5: Yes, no, sa mga kauturan nato ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid kamo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928 4637. Liwato naton 0928-287-4637. No? Dire ipadalang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Wealth. Kaga, hindi gid magkahuya, no? Sa mga kauturan naton Doc Leo, nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Wealth and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sa hapon. Kaga, dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga, may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines, nga igatudlo nga aton nga alternative consultant, si Doc Ray Impinado, ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo ilabi na kung may mga ginaminti na kamong mga balatian.
7: Ako si John, problema ko

0: Secrets of Health.
1: Maga istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala kon lifestyle sa aton sini mga tagpadamati kon sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The Secrets of Health.
1: Magahatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kaga kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangina result sini kon may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira galing padulong naton kag magahatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambalgan ni kita nga insulin resistance sa Dr. Win sa aton sini mga tagpadabati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o fuel naton. Kaya ang problema gid gani sini kun ang mga factors pagid dalawa ini mo ma hibal-an budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton kag pinaagi sa nga aton topic subong aton dina pag-share sa ida. Pero ani ba pila ka mga signs o kag mga lab markers halimbawa bisan wa ay ka pasing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag taas na og sa imo sini nga blood sugar pero kung magpa-laboratory ka, mahimo sining ang imo sining FBS o kung fasting blood sugar is elevated. Mahimo man ang imo sining HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sining blood sugar, mataas man. Kaga mahimo ang imo sining lipid profile man, mataas imo triglyceride. Kaga nanubo ang imo sining HDL, kag mataas ang imo sining LDL. Nagabaliskad, imbes nga ang HDL ang mataas, ang LDL ay ang nagtaas. Kagari, take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba sa aton sininga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugar, so kung may mga added sugars hindi man siya matamis pero may kalamay gapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sini mga vegetable salads. Ang mga sauce sa aton sini nga mga spaghetti,
2: yes.
1: Mga macaroni.
2: Mm-hmm.
1: Ang bisan ng yogurt gani nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton isa man sa ka factor. Kung nadlaw-adlaw natong ginahimo, dira gid ang aton sini nga padulungan kun indi ni sa matinluan sa aton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing fiber like palakaon kita white bread, mga pastries dira mga matamis na nga daan nga damo kalamay kag tiduna na o kun isa na sa staple food sa mga Pilipino amo ang white rice palakaon kanon
2: mga noodles mga produkto nga halin sa puti nga harina Doc Leo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ba na matamis makaon ka sang noodles, hindi ba na matamis kaon ka sang pansit, hindi ba na matamis. Mm. Pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
1: Yes, tungod nga ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kuno ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar.
0: Something.

0: Secrets of Health.
1: And of course, ang mga ilim nun pagede nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kadamo man sang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit an naton. Di nag-equivalent asa sa anom ka kutsarita. Di ko mag-inom ka sang soft drinks kadamo na sangya sinya kalamay, di mayo lang kon ka isa ka lang mag-inom.
0: The Secrets of Health.
2: May time pa na nga nainitan kabe mayo. Mm-hmm. Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
3: Yes, to help.
1: Kaga ang isa pagyan siniti, kaon kita white rice, padalong don soft drinks. Nagdoble pagyan.
2: Ang lain pagyan, maliban sina, kung ang sudan bala naton, pirtikan, damo, mantika, or prito, or ginisa, masami naton, damo pa sang fats nga ginakaon naton, tapos ang pangtulak tao is soft drinks pagyan.
1: Yes.
2: So meaning, ang mantika pa na, contributors man as pagtaas, pwede magsaka ng atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Supplement. Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice, hindi lang isa ka cup, labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant.
1: Yes.
2: Wow, amo pa gina ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
1: Kag ang timing pagin sa ni Doc Arwin sa pagkaon ha, gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kay nga man, gakaon ka na white rice, ang imo sining mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagin, tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kun lang pas na sa oras ng tagpalan niya po ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually, kadamo sang mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Plus gold.
1: Ang last sa aton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagtulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage rage ni siya nga kung arin ni siyang cortisol nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sa nga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kun sige-sige ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The Secrets of Health.
1: Ang isa sa masuggest naton sa ni Dr. Arwin amo ang Santhon Gold Capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold Capsule miyara sang mangustin, ang palaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangosteen. Ang key component sini among santhones nga makita sa iya sini nga panit. Hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo na to ng ining ginatawag oxidative stress mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sa isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kun na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduha, tino naman ni siya ang tsarantiya o kun ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sining pag panalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gini siya ang ampalaya pag abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga mangin sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya ang maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sa mga cells kaga mabalanse ang aton sa mga blood sugar.
0: The Secrets of Health.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang

0: Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes!
2: Pero madami pagid sunod sa pagtuon nga may ara kapagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest mo naton ang premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule isagid sa yasini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga mo na siya nagaproducer sang insulin. Nga kung sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pagproducer o kung duga nga magproducer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pagyadeng sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
1: Yes!

0: Secrets of Health.
1: And then, ang isasama sa Just to Pagid Sini para makumpleto ang aton sini nga team ang members para nga mabuligan ang mga may insulin resistance ug may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sa rin isang Santhone Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Ano naman ang ganahimo sa Santhone Vitamin C sa aton sini nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sininga blood sugar, nag-increase ang production sini sang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pila man ka mga pagtuo nag-suggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tawo nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sini nga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Santhone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Santhone Vitamin C, may nagabulig para nga mabulubalanse ang aton sini nga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sini nga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sini nga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kaga manami pagit sini Dr. Erwin, kay hindi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Kaysa pala abuton kung magnami na ang level sang imo sini nga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
0: The Secrets of Health.
2: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga pagtuo ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himuon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa ka baso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang nga na Doc Leo ang kapait. No?
1: Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kay makabulig ina. Mintras, wala pa ka mong inugbakal sa Santhone Plus Gold. Pero kung gusto nyo mapos kayong iban, labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Santhone Plus Gold kag Santhone Vitamin C. Parisa nyo sa premium D3. Ining tatlo sa ginginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katon lawas, kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sa aton nga pancreas.
0: The Secrets of Health.
2: Mas manami, kadto ka mo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Ang clinic naton sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel kag kung makapangonsulta ka mo dito, tagaan ka mo sa dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga combination sa mga food supplement nga makabulig pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kay kung kisa Doc Leo, abi man naton kung kompleto lang ang vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Abi man naton kung kompleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, dali kay kulang na kita, ilabi ning minerals Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
0: The Secrets of Health.
1: Kagini na maghulat bala Dr. Erwin nga maglain ang pamatyag o kung ibatyagon na antes magpakonsulta.
2: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas o kung may nag-aumpisa na galidira nga sa primero palang wise ang symptoms.
2: Yes.
1: Kag may iban ganiya nga asymptomatic. So hindi lang tayo magkumpiyansa.
2: Kang iban na Dr. Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe ng balatian, gusto pa magdali, magayo.
1: Mm-hmm.
2: So dulaon na to na nga kiniya nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pag-recovery sa

0: store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount yung sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Yes to Health!
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one. Sa presyo, Santan Plus Herbal Oil.
3: The Secret of Health.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes to help!
6: May namang kodire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasa. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
3: Santon Plus Gold.
6: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabakod sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
3: The Secret of Health.
6: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas dos, alas tres sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
7: Kaya hindi mo natuno po gan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Doc Arvin, kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
3: The Secret of Health.
7: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo lang ang kape nga hindi ka matamaan.
6: Mm-hmm.
7: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So, masuggest na ton sini sa ila, Doc Arvin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
6: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
7: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
6: Mm-hmm.
7: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa natin sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag sinik ang papatamis niya is stevia.
6: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
3: The Secret of Health.
6: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The Secret of Health.
7: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
6: yes,
7: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes to help!
6: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The Secret of Health.
6: Doc, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
7: Konsulta agad siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sa

0: natin tungod sa constipation.
1: Sa Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, na may problema man ng ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sa imong nga constipation.
3: Yes, to help!
0: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman, babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
0: Yes.
2: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
2: So kaon kadamo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
4: The secret of health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: So may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, afektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor nga overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest ginato no, nga maggamit gid sila sang VisionX Plus.
3: Yes!
2: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
4: The secret of health.
2: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Doc Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga VisionX Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
4: The secret of health.
0: May nagapamangkod rin, Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya mag pangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Naginahimo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Doon di kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
3: Yes, to help!
2: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santhone Plus Coffee Mix.
7: Santhone Plus Coffee Mix. May ganun ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Santhone Plus Coffee Mix, amunin siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang soya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santhone Coffee Mix.
0: Tignami ganyan sa mga bata, Dr. Win, especially sa mga nag-eskwila, bala?
2: Yes.
0: Kaya nagapaktibo ni sang memorya?
4: The secret of health.
2: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung nga aniga pa ang gaangga lang niya akong misis. Gali, Doc Leo, hormonal imbalance. So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products. Kung available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So gina-recommend na ton ang Santhone Coffee Mix. Kaya magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones, agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kagang lain, pagid nga resulta sa hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag, ginatawag nag-dryness, no? O so, ang iba, nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo ba si Mister? Dako nga problema kay nga, ah. Ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So, para balance, nga bisan edad 40 pataas, nagabato pa si Mrs., mag-inom sa nga ton nga Santon Coffee Mix. Kagang Santon Coffee Mix, makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So, makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secrets of Health.
2: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami gin ang inyong performance kag ini sila puro

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang nga aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3.
5: Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
6: Puro lang tamis.
7: Wala sang health benefits.
8: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: By Stevia and Natural Sweeteners.
10: Halin sa Stevia Leaves.
11: Ang Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang may aramat sang Vitamin D3.
13: Kag pampapasog sa atong natulan.
14: Pampagana sang uto.
15: Kag pampaimprove sa atong immunity.
16: May Santon. Nga bugana sa antioxidant.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Madamita. Super healthy pa.
19: Mabili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Clear Skin Beauty Salon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sunfall Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: Sunfall Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
0: Chronic pain,
1: ang sakit.
0: Mag-sister pain,
1: muscle fever,
0: acute pain,
1: kahit ano pang pain,
0: basta pain.
1: Mag-sister pain,
0: ang karang pain,
1: fast and safe.
0: Sister pain,
1: if symptoms persist, consult your doctor.
0: The pain.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Sunfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayang gapa.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Nga XFM kid how?
5: Kay pagbukta ko balita din mo.
4: Nga XFM kid.
5: Inami ang music ah.
4: Nga XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko mamaya natin sa mga balita. Lansun namin bigit mga DJ sa lalakad.
6: Wala sang konkretong sa kag
7: wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X.
6: Simply
4: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
4: Nga XFM gid how.
8: Imo.
9: XFM 103.9.
10: XFM

0: Center. Mga balita nga una mo babalat. Diri mo babalatian. Express Balita. Labas. Eksklusibo mo na sa kapinang isang ginti kong kapwesa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM Time alas 6:17 na may ngaga syudad sa Nga Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinig ka man sa mga bahing sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa ating palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: At law kita subong mga katropa sang Lunes, Mayo 18, tuig 2026. Kag subong aga mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong na mo sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira subong sa aton, ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian nyo kami sa radio frequencies ka 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Caban-Calan City sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 98.5.
3: Mga katropa, kita ang malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita ang mayarap man sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod meron na kita sa official streaming app sa XFM Philippines. Mas mahapos si ni mga katropa kag mas ginpadali pa ang pag-access ninyo sa tanan ng mga istasyon sa bugos ng Pilipinas. Sa inyo drang ang mga Android phones, ma-download ninyo sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download nga libre mga katropa kag ma-access dira ninyo no from Luzon, Visayas to Mindanao ang kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines.
3: Mga katropa, kita man na mayara sa text line ang dali sa itong estasyon XFM Bacolod ang itong numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 na, mga katropa, itong padulungan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dali lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Kapin 300 ka mga evacuees nagapabilin sa tatlo ang mga barangay sa Banwa sa Kawayan. Bangkay sa lima ka ginapatian rebelde nga nagkalamatay sa encounter ang natumod na.
3: Duha patay, duha pilason sa tinirohay sa Banwa sang Isabela. Duha man ang patay sa pagbunguan ay isang motor kag van sa Calatrava.
2: Malabang alinya ginapaabot sa saluyog maging agaw para rehistro sa COMELEC subong adlaw Lunes. Para sa atong mga headlines sa national news.
0: Express Balita, National News.
2: Sinado, hindi magbaton sa Pinas ang ombudsman sa pagkuha sa kopya sa CCTV sa natabo nga shooting incident.
3: Office of the Solicitor General nagahinyo sa Korte Suprema nga ibasura ang petisyon ni Senador De La Rosa sa pagpatuman sa ICC warrant.
2: Kag sa atong mga headlines sa International News.
0: Express Balita, International News.
2: 8 patay, 25 pilason sa pagbungguan na isang tren kag bus sa Thailand.
3: Senior Islamic State leader ginpatay sa US kag Nigeria.
2: Kag para sa aton nga headline sa sports. Bolik Fardo kag Gabarientos ang nagapanguna sa Commissioner's Cup.
3: Sa ito naman balita sa showbiz, ang tandem ako ng love them ni KD Lex ako na KD kag Alex mga katropa ang nagbulagay na.
2: Kag para karon sa itong balita, special kaupod si katropang James King mga katropa. Ato ni istoryahon mga katropa ang nga 40 anyos kuno nga isa kalalaki sa China. Kulang taon do 12 years old lang.
3: Kag sa ito naman nga healthy tips karon, ato ni Baloon ang benepisyo ka makuha sa kamote.
2: Alas 6.21 na. Atong padulungan mga katropa ang mga countdown sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Ang mga pangulong dinalaan, ginatulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Para sa mga countdown, sa mga balita, diri sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Patay ang 5 ka mga ginapatingan katapos sa New People's Army o kung NPA sa naglunta-gi engkwentro batok sa katapos ang 15th Infantry Battalion sa Philippine Army sa Barangay Abaca, Banwa, Sangkawayan hapon sa May 16. Sunod sa kay Brigadier General Jason Umawan, ang Commander sa 302nd Infantry Battalion sa Philippine Army, nagpalabot sang impormasyon ang mga pumuloy sa lugar nga arang presensya sa mga armado. Kagilayon man nga gintutukan sa militar ang sitwasyon sa lugar. Dugang pa ni Umawan na sumala sa militar ang 12 ka mga membro sa Southwest Front kag nagluntad ang 3 ka serye sa engkwentro sa lugar nga nagresulta sa kamatayan sa 5 ka mga ginaligar mga membro. Na-recover sa militar sa lugar ang isang engkwentro ang pila ka mga matag-as nga kalibre sa armas lutang nga ginalakipan sang isa ka M14 rifle, isa ka M60 machine gun, 5 ka mga M16 rifle, isa ka M203, kag isa ka granada, kag pila pa ka mga personal nga kagamitan kag sibersibo nga dokumento. Sa karon nagapatay pang pagkilala sa mga napatay nga rebelde sa engkwentro kag ginapahayag man sa nga brigade commander nga ang nasambit nga grupo ang kaangayman sa nasumalang sa militar sa tinalikdan nga engkwentro sa Mayo 4 sa Barangay Masalig sa Banwa sa Sangkawayan. Sa pinakauli nga mga detalye mga katropa, nakilala na ang lima ka mga rebelde nga ginapatay sa natabo nga engkwentro. Ginkilala ini kay Kanday Gilbertingson alias Kat Ryan Okon alias Kulintong, member sang Squad 2, SWF Committee Rio Negros, residente ini sa City Lower Cabilocan, Barangay Kamindangan, siyudad sang Sipalay, kag nagaedad ini sang 50 anyos. Ini ginasundan ni Rolando Dantes Jr., ukon alias Mista, alias Ana, alias Anyo, alias Arnel, alias Roman, alias Yo, kag alias Jake. Squad leader sang Squad 2, sang SWF Committee Rion Negros, residente ini sa City Olinda, Barangay Kamalandaan, Banwa, Sangkawayan, nagaedad sang 37 anyos. Ang ikatatlo nga napatay, kinilala sa kay Alex Chavez Langita o kon alias Axel, membro sa South East Front sa Committee Rion Negros, residente ini sa Barangay Kabulakan, Banwa, sang Santa Catalina, probinsya sang Negros Oriental. Aring ikaapat nga napatay, kinilala sa kay Jobert Kasipong alias Jano kon alias Ruby, Medical Squad 2 sang Central Unit Platoon sang SWF Committee Rion Negros, residente sa sitio Lower Cabilucan, Barangay Kamindangan, siyudad sa Sipalay, nagaedad sang 22 anyos. Kagang ikalima nga napatay, ginkilala sa kay Francis Vince Dingding alias Poy, Deputy Secretary sa Southeast Front, Dismantle Committee Rio Negros Cebu Bohol Siquijor, kag residente sang Don Hill Garcia Extension, Capital Site, Poblacion, siyudad sang Cebu.
3: Nagdangat sa 71 ka mga pamilya o kon 299 ka mga individual sa idalom sang 3 ka mga barangay sa Banwa Sangkawayan ang apektado sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sa militar kag New People's Army o kon NPA sa Mayo 16. Sa nasa kay Mayor John Ray Tabuhara, ginalakipan sa barangay Manuling, poblasyon kag Abaca ang ginpaidalom sa evacuation bangod malapit ini sa ginluntaran sa engkwentro sa lugar sa bahin sa barangay Manuling. 49 ka mga pamilya ang nalikipan sang 188 ka individual, poblasyon mayara sang 13 ka pamilya o konstitay 1 ka individual, kag sa barangay Abaca may 9 ka pamilya o kon 40 ka individual. Dugang panita Buhara, gilayon man nga ginapalabutan sang bulig ang mga hagin pang evacuate ang mga nasambit nga residente kag sa karon ara sa evacuation centers sang tagsa ka mga barangay agud mapasiguro ang ila kaluwasan sa nagaluntad nga engkwentro. Sa karon ginahulat pa sang banwang desisyon sa militar kung saan o papulion ang mga pumuluyong apektado sa 3 ka mga barangay kag nagpasalig man ang alkalde nga magahatag sang dugang ang mga bulig kung kinahanglanon.
2: Nagapabilin pa nga hiluway ang 4 ka mga suspect ara sa likod sang pagpanglutang nga nagresulta sa 2 ang patay kag 2 ang pilason sa Hacienda Nuning, Barangay Maytubig, Banos ang Isabela sa tong gabi sang Mayo 15. ang mga nagtaliwan, ging kilala ka dai Roger Guansing, 58 anyos, kag Landry Patricio, 34 anyos. Santa ang mga pilason, ging kilala ka dai Jolito Patricio, 74 years old, kag Harlem Tando, 57 years old. Ging kilala naman ang mga suspect na kanday Jory Pahiluna, Jomari Pahiluna, J.A. Pahiluna, kag Adonis Mondihar, lunsa mga residente sa nasabit nga lugar. Sunod sa kay Police Major Joseph Partidas, ang Chief of Police ng Isabela PNP, nagainom mga apat ka mga biktima sa balay ni Tando o kon Harlem Tando, apang nagabot ang apat ka mga suspect kagiling nga nagsulod sa balay, si Jory Pahiluna, kag Nangluthang. Dugman pa ni Partidas, naigo sa natuo nga mata si Guansing, naigo naman sa chance si Jolito, kag naigo sa natuo nga guya, kag kamot si Landry. Kag pagkatapos ng insidente, giling nga nagpalagyo mga suspect kung silingin ang tatlo lunsay man nga nagpalupok sa armas tutang. Samtang si Mondihar ang saguas ang balay sa mga biktima, nagabantay kag mayaraman sa armas tutang. Galeon nga gindala sa ospital ang mga biktima apang gideklarar nga dead on arrival kanday Roger kag Landry, samtang duha ka iban pa ang paday nga ginabulong sa karon. Impaig man sang hepe, nga daan nga ligutanon ng motibo sa krimen, bangod lunsay nga upod sa trabaho mga biktima, kag mga suspect nga ginapatian maghimata. Ginatipon sa karon ng nagkakaigong ang mga dokumento para sa pagpasaka sa kaso kag paglagas sa mga suspek.
3: Dua patay sa nagluntad nga pagbungoan ng isang motor kag L300 nga van sa National Road sakop sa Sitcho Tabugok Barangay Patunana Banwasang Kalatrava gabisang Mayo 16. Ang nagtaliwan gid kilala kanday Trofany Panaga 41 anyos driver sang scooter kag ang angkas sa ginkilala sa kay Jembo Borawal unsay mga residente sa Barangay Mabini siyudad sang Escalante. Samtang ang driver sang L300 van ginkilala sa kay Lome Bulibuli 31 anyos kag residente sang Barangay Kalampi Sawan Banwasang Kalatrava. Suno sa kay Police Captain Jesus Alba, ang Chief of Police ng Kalatrava PNP, nagadalagan ang motor sang duha ka mga biktima sa lugar pagkagpagkadangat sa nagakorbada nga dalan sa bahin ginaligara. Nag-overtake ini sa isa kasalakyan kag nadulaan sang kontrol. Dugang pa ni Alba, nagdiretso ang motor sa linsay sang L300 kag nagresulta sa head-on collision. Lunsay nga ginpangdala sa ospital ang duha ka mga biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Sa karon ginahulat pa sang kapolisan ang desisyon gikan sa mata sang mga nagtaliwan nga mga nagasakay sa motor.
2: Nakumpiskar ang masobra 6 milyon espesos nga shabu sa ginpatigay nga drug by bust operation sa kapulisan sa Purok Masina Diahon, Barangay 24 siya sa Bacolod sa Mayo 16. Ang mga nadakpan kay kilalakanday alias Rolly 23 anyos, alias Alex 19 anyos kag alias Gabriel 23 anyos nung sa mga residente sa Barangay 4 siyudad sa Bacolod. Gilunsar sa Philippine Drug Enforcement Agency, Negros Island Region, kag Negros Occidental Provincial Police Office o Kunokpo, ang drug by bust operation batok sa tatlo ka mga suspect. Nakuha sa mga otoridad ang isa ka packs ng Chinese tea bag. Gamayara sa unod ng shabu, kag ini ang nagabugat sa isa ka kilo. Kag may balor, nga kabugusan nga balor sa 6,800,000 pesos. Sa karon nakaunod sa kustudiya sa kapulisan na tatlo ka mga suspek at pasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Ginapaabot nga malaba ang linya sa mga botante nga luyag maghingagaw sa parehistro sumong adlaw Mayo 18 bilang katapusan ni adlaw sang voters sa konsang COMELEC registration. Sa Bacolod, sa Robinson Small sa Mandalagan, ang COMELEC gamagabaton sang rehistro. Ginapaabot nga madamo ang bumuluto nga magahingagaw bangod sa madamo nga pamatanon ang luyag magpasakop sa sanggaw ni ang kabataan election. Madamo man sang regular voters nga luyag magreactivate sa ilang mga ngalan sa voters list matapos nga sila ang nagkabaton sa notisya halin sa COMELEC nga nalakip sila sa ginpanas bangod sang duha na ka eleksyon nga wala sila makaboto. Ginabaton man ang mga luyag maghimo sang correction sa ila entry labi na ang mga nagasaylo sang barangay. Matapos ang registration period, magatutok na gilayon ang COMELEC sa pagpreparar sang official voter list. Ang barangay kag sanggunian ang kabataan eleksyon ang natalana sa Nobyembre 2026.
2: Masobra 200 ka individual na napiktuan matapos ang sunog na nagluntad sa Barangay 7 kag nakabaton. Nasang pinansyal nga bulig sa Negros Occidental Government Center kahapon, May 17. Sunod sa ahensya ang mga total damage kaya pwede malayang nakabaton sa 15,000 pesos samtang 10,000 pesos naman para sa partially damaged ng mga kabalayan. Ang mga renters kag sharers naman ginatagan sa 5,000 pesos ng assistance bilang suporta sa ilang sitwasyon matapos ang insidente. Nadumduman nga ini nga mga benepisyaryo o mga pamilya nga direkta na piktuhan sa sunog sa Barangay 7 nga nagbilin sa dako ngalit sa mga panibalay kag kabuhi sa mga residente. Padayon ang koordinasyon sa lokal nga gobyerno kag mga ahensya agud mapadasig ang paghatag sa dugang nga bulig kag rehabilitasyon sa mga apektado.
3: Nagpakigbahin ang Bacolod City sa selebrasyon sa International AIDS Candlelight Memorial 2026 nga ginpatigayon sa tinalikdan nga Mayo 16 sa SM North Block. Agud dumdumo ang mga kabuhi nga nadula bangod sang HIV o kon AIDS kag magpakita sang suporta sa ila pamilya, mga pasyente, volunteers, advocates kag komunidad nga padayon nga nagapangabudlay batok sa nasambit nga masakit. Suno sa mga opisyal sang syudad padayon nga ginatubang sang Bacolod City kag Negros Occidental ang seryoso nga sitwasyon may kaangtanan sa HIV ni ginpabaskog sang lokal nga panguluhan ng edukasyon, safe reproductive health awareness para sa mga kalalakian kag kababaihan kag responsable nga pamaagi sa pagatipan sang lawas sa mga eskwelahan, komunidad kag bisan pa sa mga nasambit nga panimalay. Ginpahayag ni Councilor M. Ang, chairperson sa kanyang Panglungsod Committee on Health and Sanitation, ang dapat hindi pagkadlukan ang nasambit nga balatian o kung husgahan ang HIV, kundi sabto na paagi sa husto nga impormasyon, prevention, testing, treatment, kag suporta sa mga apektado. Sa idalom naman sa liderato ni Mayor Greg Sataya, ginpabutsyag sa Bacolod City Government nga padayo nila nga pagpabaskugon ang ilang kampanya kontra HIV/AIDS, paagi sa libreng confidential nga testing, screening, counseling, awareness campaigns, kag bulig para sa persons living with HIV. Dugang pa sang alkalde, sa likod sang kada numero sang statistics, mayara sang kabuhi kag pamilya nga dapat protektahan, gani ginapanawagan ang tanan nga magtiner kag magbinuligay sa paglikaw sa batok sa nasambit nga balatian.
2: Magapadala sang 266 tanan ka mga atletang Negros Occidental sa natalanang palarong pabansa sa Agusan del Sur sa Madison nga semana. Giniwat sang send-off ceremony sa Sabado sa Provincial Capital Building. Upod sa mga atleta sang 43 ka mga coaches, 14 ka mga assistant coaches kag 18 ka mga chairperson o kon 18 ka mga chaperones nga amo ang magatipan sa pagkaon sang atleta. Ang probinsya ang may pinakadako nga delegasyon nga magatiglawa sa Negros Island Region o kon NIR. Mangin sa ikaduwa nga tion, liwat nga magasiparar ang NIR sa Region 6 sa bangon na sugdan na iniitani isang nagliligay nga tinuig o galing gindula ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang executive order nga nagahimo sa bagong regyon. Ang Agusan Palaro ang hiwaton sa maabot nga Mayo 24, Tubtob 31 sa Banwas ng Prosperidad bilang sentro sa probinsya.
3: Handa na ang 286 man ka mga delegado halin sa Bacolod City nga magarepresentar man sa Negros Island Region o NIR sa palabuton nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Matapos gin pasiguro sa syudad ang padayon nga suporta kag allowances para sa mga student athletes. Sa giniwat nga send-off program tinalikdan ka Biyernes, ginpahayaga nga ginatagan sa syudad ang mga atleta sa playing allowance, food allowance, kag training o kon dugang training allowance agud mabuligan ang ila preparasyon antes ang durante sa kompetisyon. Ginsabatman sa syudad ang pletik ang ibang mga kinakanglanon sa mga nagapartisipar sa specialized events lakip ng mga sapatos kag mga sports equipment. Sunod sa kay Mayor Greg Sataya, hindi dapat ma-pressure ang mga estudyante kag mga atleta nga magdaog o kung magkuha kag magdala sang medalya, bisan pa nga dako ang ginhatag nga allowances kag suporta sa syudad. Ginpabutsyag man sa alkalde nga mas importante ang pagpalig-on sa sports development program kag paghatag sang padayon nga suporta agud mas mapaayo pagid ang talento sa mga atleta. Dugang panigasataya, hindi mahimo sa madaling nga panahon ang paghimo sang isa ka kampyon, gani kinahanglan ang mabaskog kag padayon nga sports program para makaproduce sang competitive kag world class nga mga manugdala sang Bacolod nga atleta. Ang palarong pambansa naman 2026 ang pagahiwaton sa Prosperidad halin sa Mayo sa Mayo 24, Tubtob Mayo 31, Tuig 2026.
2: Alas 6:35 na inyo nabatian ang countdown sa mga balita dari sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo mga tropa sa Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: Ato na padulungan ng countdown naman sa mga balita sa national.
0: Express Balita, National News.
2: Ginanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ngayon niluyeg sa Senado nga batuno na sa pinagod makakuha sa kopya sa CCTV footage nga nagluntad sa Senado, gunfire o consignate gunfire sa Mayo 13. Suno kay Remulla, nagpagwa siya sa Pina sa Senado para sa CCTV footage kinalakip sa ila padayon nga investigasyon sa insidente. Ginklaro ni Remulla nga wala sang may nabaton nga sweldo ang suspended acting Senate Sergeant at Arms nga si Mawa Plasca sa sulod sa 6 ka bulan nga suspension. Gipaig ni Remulla nga siparadong ginpatigayon nga investigasyon sa Ombudsman sa nasabit nga insidente kagaang mga ginimbitar para sa ilang investigasyon ginalakipan sa mga senador, reporters, NBI, Philippine National Police kag Office of the Sergeant at Arms.
3: Formal nga ginhinyo sa Office of the Solicitor General o kon OSG sa Korte Suprema nga ibasura ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga nagatinguha nga balabagan ang pagpatuman sa International Criminal Court kon ICC arrest warrant batok sa iya. Sa iya nga komento nga ginsumiter sa kaso nga si GR number kon sa nga si GR number 278747, ang OSG nagahinyo sang mataas nga korte nga ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion kag extremely urgent supplemental manifestation with motion sang senador bangod sa kakulang sang merito. Ginarason sang gobyerno nga legal nga magpatuman sang otoridad sang Pilipinas sang bando sang ICC bisan wala sang separado nga waranta nga ginisyo sa lokal nga korte. Ang sabat ginfile pagkatapos nga ginatag sa Korte Suprema ang executive branch sang pungsod sang sa 72 hours nga hindi mapalawig ang panahon sa pagpahayag sa iya nga bahin.
2: Isa ka prominente nga politiko ginaligar nga nagbuli kay Senator Ronald Bato de la Rosa nga makapalagyo sa Metro Manila sunod sa SOAR sang veterano nga kolumnista. Ginbuyagyag ni Ramon Tulfo sa iya Facebook post sang Sabado, Mayo 14 nga isa kayate ang nagdala kanday de la Rosa kag Senator Robin Padilla gikan sa Manila Yacht Club. So tubtob subong, wala pa sang opisyal nga report sa nahamtangan ni de la Rosa matapos ulihi ini nga nakit-an upod kay Padilla.
3: Nagpaandam si Youth Party List Representative Rinico nga posible may dako nga epekto ang nagapadayon nga pag-ilis ng liderato sa Senado sa palabuton nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ginpaambit ni Ko nga tatlo kay importante nga aspeto ang posible nga atraso sa proseso, ang aktual nga dalagan sa trial kag ang katapusan nga pagboto para sa desisyon. Ginhatagan pagtamod ni Ko nga kinahanglan nga hatagan sang Mayo nga pagtamod sang pamulong Pilipino, particular ang mga pamatan-on ang masunod ng mga tikang sa Senado matapos mapasar sa Kamara ang Articles of Impeachment batok kay Duterte.
2: Alas 6:39 na mga katropa. Inyo na pati ang kaundahan sa mga balita sa National. Taginig na doon sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
2: Ato naman padulungan mga katropa ang kaundahan sa mga balita sa international.
0: Express Balita, international news.
2: 8 patay kag 26 kumpilason matapos nagbungguan ng tren kag dipasero nga bus sa Bangkok, Thailand. Bangon sa kabas kugon sa pagkabunggo nasunog ang bus. Gin-report man nga nasunod ang pila ka mga nagapark na sarakyan. Madasig nag-responde yung mga rescue workers kagluwas nga ginbuto ang mga tao pagwas sa mga salakyan. Patayin pa ang investigasyon sa mga otoridad sa gintunaan sang aksidente.
3: Isa kamataas nga leader sa Islamic State kag pinakaaktibo nga terorista sa bilog ng kalibutan ang napatay sang gintingog ng pwersa sang US kag Nigeria. Si Abul Bilal al-Minuki, kinakabig ni President Donald Trump sa Estados Unidos ng ikaduha nga pinakamataas ka leader sang ISIS sa kalibutan. Ang pag-atake natabo sa isa ka compound sa Lake Chad Basin, isa ka malapad nga riyon nga ginapalibutan sang mga tubig nga ginapaambit sa Nigeria, Chad, Niger kag Cameroon. Ginabag-o sang US ang ilang target tag ang sub-Saharan Africa amo ang ila prioridad sa diin ang ila sanga sa Nigeria amo ang pinakaaktibo. Ginkumpirmar man ni Nigerian President Bola Tinubu nga tingob ang operasyon upod sa US. Si Al-Minuki gindeklarar nga isa ka specially designated global terrorist sang US sang tuig pa 2023.
2: Alas 6:41 na. Inyo na batihan mga katropa ang mga kaundahan sa Balita sa International. Kaginigin na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
2: At na padulungan mga katropang balita sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
2: Nagapanguna sa statistical point standard sanday Robert Bolick sang NLEX, John Mar Fajardo sang San Miguel, kag RJ Abarrientos sa Maragay Ginebra para sa best player of the conference race sa katapusan sang elimination round. Nagapanguna si Bolick may average 41.9 statistical points alin sa 20.5 points, 5.7 rebounds, 8.8 assists kag 1.8 steals per game. Samtang nag-average naman sa 16.8 points, 14.8 rebounds, 2.5 assists kag 1 steal per game si Fardo, kag may average nga 39.5 statistical points. Si Abarrientos naman ang nakapost ang average nga 21.5 points, 3.6 rebounds, 5.1 assists, kag 1.2 steals per game. Nalakip man sa top 5 sa Richie o kon Richie Rivero sang Phoenix nga may 34.9 SPS, kag Zav Lucero sang Magnolia nga may 33.5 SPS. Sa best import contest naman, nagapanguna si Bulbul sa TNT nga may statistical standings nga may 59.4 SPS halin sa average nga 38.2 points, 14.7 rebounds, 1.7 assists kag 4.3 blocks per game. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
2: Alas 6:43, natapadulungan ang mga balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz sa mga Lunes. Ang love team ni KJ Estrada kag Alexa Alacat mga katropa ang nagbulagay na. Mga tapos mga katropa doon nga ginpakilala na mismo sa isaya ka program, television program ang baguman nga love team ni Alexa mga katropa. Na madugay-dugay man nga nangin love team ining duha matapos siya mga katropa hangga sila ang nag-updanay sa Pinoy Big Brother. Kung sa diin ay baluan dito nga time mga katropa nga si isa dito ka si Alexa sa pinaka kumaga to ka isog nga ano na housemate samtang si KD naman that time ang gina-attack sa iyang anxiety mo nagkakadumduman ko tapos tungod na sa ilang differences nga duwa as psychology graduate ining si ano mga katropa Alexa si Alexa to ang nangin ano nangin kumbaga pad ano ba ining naging friend gid no ni KD sa sulod niya sa Pinoy Big Brother hasta nga pagwa mga katropa nangin ano ang duwa no nangin kumbaga a love team kag naglambot gani sa point mga katropa nga may mga huring-huring pa nga nubyahan na ining duha mga katropa kay ti tungod nga dugay na sila kilalanay tungod nga sa sweetness nila sa camera mga katropa tinaybaluan nga mayara sila sang ginatawag ni nga kumaga mutual understanding mayara sang something sa ilayang duha mga katropa pero sa karon ang ilang love team mga katropa ang nag-end na no sang tinalikdan nga si Mana gin pabalo no sang ay ning ilang agency mga katropa nga wala na ang Kedlex no Kedlex amo ni gali ang tawag sa ilayang ano nga duwa nga love team Kedlex wala na Kedlex kag ting mga katropa sa karon medyo wala sang ano yan, no? Sang exposure ining si KD kung nga wala sila nga kung nga nagbulagay gid ang ila duwaya nga love team pero sa May 13 gid ni no nga ginpagwa nga wala na ang ilaya nga ano nga duwa no nga love team sa decision man nila nga duwa mga katropa kag sa karon may ara gali kuno sa mga circumstances abi mga external factors no kag sa mga tao bala nga nagpalibot sa ila amo nagali nga naging rason kung ana dula ang ilang nga love team tungod sa mga ano guro mga friends guro or families kati external factors kag iban pa That's why ngati ang ining management ni Alexa yung mga katropa ang sa corona may napili na yan nga bago nga love team para kay Alexa. Pero madamo sang nagpangasubo especially sa ilagid ng mga ano ba lang mga fans gid sa mga fans club gid nila. Madamo ang sa amo to malang ation, sa amo to kalawig, do kanugo ng Balnila, no? Kahit dugay naman sila nga nag-upod ya. Kagdamo sila sa napakilig mga katropa. Pero, ang habalgan ni Alexa, respect remains, no? Subong, wala isang statement ya si Katie, si Alexa lang. Pero, amo gina sa showbiz, no? May aragin sila bisang love team, kagkisa ang gabaylo-baluhanay lang love team, ilis-ilis love team, kung saan nila yung feel nga, magsikat or kung sino da comfortable nila. Pero tinga itong balita ya sa showbiz. Ang ginadulongin sa inyo mga katropa sa nga ito niya habon nga pampaputi sa Yes to Health. Ini ang ito niya Santan Plus Herbal Soap. Makaprevent ini sa early signs of skin aging. Plus makapaputi sa itong mga panit. Sining mga natural niya ang ingredient. Namigid gamiton adlaw-adlaw sa ang bugos nga pamilya mga katropa. Padula gidaliwat ang germs kag amoy sa imong lawas. Ini ang Santan Plus Herbal Soap. Siyempre mga katropa, may isa pa makita kahabon pagid para sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Gaginimpunan pagid sa virgin coconut oil kon VCO. Ginisa sa isa kahabon sa ito niya nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6:47 na mga katropa. Inyo na pati ang balita sa showbiz. Kagpadulungan tayong balita, espesyal kaupod si katropang James King. Ano ba lang sekreto sa sining 40 anyos nga aktor sa China? Nga kung tulukon mo daw 12 years old lang siya. Are, nag-meet sila ni katropang Ed. Gin-share yang secret kay katropang Ed. Ibaluan na to mga tropa. Ano ni ang rason kung nga younger looking gya po ng 40 years old nga aktor? Katropang Ed.
0: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: And good morning mga katropa. Bayong aga, inayong aton nga Balita Espesyal. Kubod si katropang James King, kagkamuna katutok sa 103.9 XFM Bacolod sa programa nga Express Balita. Para sa aton nga Balita Espesyal. Kilalaon naton mga katropa, ang isang aktor sa China na 12 anyos lang kung limutulukon apang 40 na galing edad. Sa subong panahon, madamo na sa pagyang kung mababili nga bataon pa ang itsura sa isang katawo. Apang sa China, natural, kag wala siyang procedure, naging patigayon sa 40 anyos na aktor na daw kaangay lang sa 12 anyos na solterito. Ang aktor na si Hu Jiang, ang gintawag na China's Benjamin Button. Pungod sa iyang anong na dala sa kondisyon na nagtugong sa iyang physical development, natukiban ini matapos mag-viral ang picture niya upod sa iyang asawa na kuha ang ilakasal kila katuwid na nagligad. Madamo ang nagyaguta sa mag-asawa. Bungod daw mag-iloy ang mga ini. Sunod sa mga report, premature sa gibunagang aktor. Nagsuprer sa malnutrisyon ang iyang iloy sa gimbusong ini. Magamay siya po ni Panggid sa ibang mga bata na kaedad niya. Sa edad niya siyang katuwig, naguntat na ang pag-develop sa iyang alawas, gani daw pamatunon lang inikutulukon. Sa piyak sa atensyon na iyan nakuha, malinong na nag-apubuhi si Hu Xiang. Upod sa iyang asawa, kag nagkatutok sa iyong pamilya, nagpagarte. Ina ang atong nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis kag look younger nga kutis, mag-clear skin. Para sa nagugwon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
2: Sana all wala gatigula. Pagbalikin ko sa kwarya, hindi niya kaduko-duko. Pagaling ko ito paron, ngunit ito siya sa todo mas bata pag inisiyalan taon niya. bisan na, muna ganyan balblas ang iba, tigulang na to, pero young at heart ko no mo.
5: Sakto gagin.
2: Pero may sikreto, no, sila ba't kisa sa ano, ginano, sa ano to bala, sa lawas, ta sa, kaya na kisa daan niya, katropang medal niya do, abi mo, do ay gatigulang, no? Ligato ba lang na feature man to nga do, pilaho, 16 na to siya, di ba? Oh, pero do, gwapo niya, kag macho, no? Alas 6:51 na. Importante. Mali pa yun ka lang. Okay, the more ka kunong kakolorino, timo agtang, mas more ka pag ginakunong naga, tigula. Smile ka, Permea. Rapang Kresa. ano ni si Katropang Kresa? Mali pa yun niya, Permea. Kaya nakikita mo na siya, yumiumanyak na dahil niya. Huwag na, dapat maging smiling face ko, no? Para do younger looking mga katropa. Kakti, siyempre, para mas maging younger looking, kapag mag-adlaw tumar sa mga Santone products, mga katropa. No? Mga produkto sang Yes to Health, katropang Wendell, sa rin tayo mo bakal?
3: Mga katropang mabakal, mga produkto sang Yes to Health sa ating mga Yes to Health stores. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini ang mabakal man sa mga butika, mga katropa, sa Nagers Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. Ma-order man online sa inyong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original ga produkto.
2: Kag sa mga nagatutok sa aton siningaga, good morning sa ila rin islaw, may nga gadra sa inyo.
3: Yes, good morning sa mga katropa pips naton sa ila rin ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Oh. Sa ila mandira ni Sir Lloyd Navales, galia, good morning mandira sa ila tita sa Laina, trahe kaginaga pa. Sa kay Randy Santisas, good morning. Sa kay Noel Yares, good morning man. Sa kay Ma'am Lia Lombrado, sa kay Sir Lloyd Navales, galia dira, oh, good morning. Take care, kuno always. Thank you so much sa ila mandira ni Nung Jojo, good morning man. Mayong nga pagpumati dira sa mga member man sa Mom's Chop. Good morning. Kag sa mga katropa naton dira sa may Barangay Talok, katropang France na sa Bago City, sa may Barangay Binubuhan, good morning. Sa mga katropa man naton sa may Kabangkalan City, good morning dira sa inyo. Kag sa Sagay City.
2: Good Thank morning. You. Salamat, no? Sa pag-upo diri sa amon sa XFM Bacolod, mga katropa. Sige, ang oras na dagin na kolabos na kay magabulos na ang bulus ay kaupot si katropang Erwin Salinas. Sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Andro Borgos. Para sa nagawag yun nga Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: The Secrets of Health.
8: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
9: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay gadya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nagastay sa aton siringa kolon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensyahan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sinin mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
8: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon, abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na. Ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
9: Isa, Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
8: Amo na kalaba ha.
9: Ambot lang kung paano nila takso na.
7: Santhone Plus Gold.
9: Ang manami sini sa Santhone Gold Capsule, Sir Josil, kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sang ila sininga sustansya. Kag of course Tapos may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun magamit gid kita sang Southern Gold capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kun ang unod sang mangustin sinikundeng iya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
7: The secret of health.
8: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
9: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
8: Oo.
9: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
7: The secret of health.
10: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
9: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
7: The secret of health.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santon

0: puso nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santo Gold, live testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo.
6: Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo Wagas.

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sampon Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sampon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sampon Plus Gold.
0: Sampon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sampon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sampon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sampon Vitamin C.
0: Sampon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sampon kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo pangutsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sampon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sampon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sampon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Sampon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Sampon Plus Herbal Oil. Ang top mark.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirabel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas yung manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang namo. Mag-duty ka gid nga fresh.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen. And the glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Likawan ang sobra nga alcohol. Mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sunthorn and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthorn Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthorn and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, X

0: kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan. Kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. It emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, kagreklamo sa tao.

0: Mangaga mga katropa, mangaga sa mga suki na ito niya at paramati. Welcome na sa pagpahalagat na Teresa sa Bullseye. Another day. Panabagong nga semana mga katropa sa aton nga mga kauturan nga nagpadulong na sa ila tagsa ka mga opisina sa ila kalantuan mayong aga sa inyo tanan. I hope everything is okay. I hope nga okay lang sa gihapon sitwasyon nato mga katropa. Despite sa mga cookies, mga pagtilaw nga naagyan naton sa aton nga pagpakabuhi, pero okay lang na, no? Kunway man sa mga pagtilaw, hindi man ta magbakod mo, no? Kunway sa mga pagtilaw, hindi naton maintindihan ang mga sala naton, no? Hindi ta magtanda bla sa pagkabuhi ta. Kung kisa mo na, ginaproblema talang na ang mga sitwasyon nga kung kisa gusto mong likawan ini mga katropa, no? Amo na, habal nila gani, hindi man ta perfecto, hindi man ta amo na ka tanlas, tawo mo lang ta. Hambal sang eksperto sa magin mga magin alam mo, we ought to commit mistake. So it's okay, ang importante lang hindi lang mag hindi magbalik-balik ang ini nga mga sala naton nga decisions kabuhi ta. Amo man ang pinaka importante. Oh. Anyway, today mga katropa, May 18, 2026. And it's Monday. Balik sa mga trabaho, mga kuturan ta sa ila opisina mayong aga. I hope nga medyo muno mag-an nakapawaya. Sabado Domingo nakapaway, may naka-recharge na, di ba? Bakod na na. Of the kaming katropa, tumtumaras dyan sa aga sa pagdala naman sa mga balita, mga impormasyon sa inyo taran dali sa Bullseye. Tumtumaras dyan, tatlo ka oras sa magdala kayo sa mga balita, mga impormasyon, mga importante nga mga balita nga ito ni pakigbahin sa inyo taran mga katropa sa suninya pagpangalagad natin sa atun paratuntunan dali naman sa Bullseye. Of course, upod natin ang men and women, ang atun nga mga beat reporters, no? Para sa sangya XFM News and Current Affairs. Of course, dalaman ang mga pinakamang kuturan ta, members ng class, no? Nga nag-upod sa atong patuntunan, no? Kaga syempre sa mga utod natin sa mga barangay nga nag-relax-relax man subong adlaw, ha? Okay? Madmad na mga katropa, ha? Medyo antes na mag-kanto sa opisina, medyo puro exercise aray gamay para mag-kakastok-tok sa matulan ta. Ay, para hindi kita matamaan. Sang ining ma-preparate na lawas ta. Para sa bilog naman nga adlaw nga pag-baka-baka katropa. Upod nato sa technical side, si katropang Chris Urbando, Librando, ako naman sa katropang Winsalinas, mga katropa, okay, sa amon nga pagtalakay, bago naman yung edisyon sa aton nga paratuntunan sa Bullseye, mga bias. Live kita, nga nagpangalagad via XFM News and Public Affairs, ukon na XFM Bacolod News and Public Service Authority, katropa sa Facebook page, live makita, makitaan sa YouTube, XFM Bacolod, makitaan lang kita sa aton nga mga social sites mga katropa. At the same time, ang aton lang ginapahibaluman sa aton mga kulturan nga mabatian kita Negros wide sa pinaka mga XFM stations, Negros katropa Bacolod, no? Ari kita sa 103.9 XFM Bacolod, 96.7 FM mga katropa, mabatian kita dito sa Southern Negros, mabatian kita sa 106.1 XFM Kabankalan, okay? So bukos ka pwersa sa nga men and women sa nga XFM News and Current Affairs, pagdala sa inyo mga balita mga katropa, no? Sa sining adlaw sa Lunes. Headlines. Headlines. Mga katropa, lima patay sa isa ka engkwentro nga nagluntad sa Kawayan, na identify na. Headlines. Headlines. Samtang pila ang mga himata sa isang napatay mga katropa nagbisita. Kompirmasyon sa aton Philippine Army, status ng clearing operation himaraon karon mga katropa. Kag ari pagidho kapin sa 40 milyones pesos. Oh, grabe, no? Nga balor sang illicit cigarettes, mga katropa, na kumpiskar dito sa Negros Oriental. Headlines. Iba lang talaga kung pinakamang latest development update, mga katropa, samtang mga empleyado sang Basiwa o kung gin... terminate kay mga empleyado sa Basiwa, magpatigayon sang kilos protesta, no? Pag patigayon sang protestas gwa mismo balik naman di, no? Dito sa gwa sang taratapan sang Basiwa katropa. Headlines. Headlines. Ang ginobulo bantay-bantayan ta, may ara sang pag-adjust naman, no? May mga fuel adjustment sa presyo sang petrolyo, buwas ang diesel ginalantaw malabot sa 3 pesos, no? 2 to 3 pesos. Wala pa. Ginawala ta pa ang final say. Of course, dira niya ma ano, dira kita ya mabasi sa pronouncement sang aton Department of Energy. Base pa lang niya maglain niya ang iyang tunog kag maghambal sa iya nga wala sa fuel adjustment ta sa mga fuel companies sa bilog na Pilipinas. As is ang presyo. Tani, no? Kung namuman na ng mga balita, ta, mga katropa, tapos sa Dason ngayon adlaw, Dason Simana, pagnubo naman, no? Mga punggan ang pagnubo sang kupagsaka sang presyo sang balaklon, mga katropa, sa sining panahon, okay? But nonetheless, gina-expect na ako ina mga biyan, this tomorrow, may ara sa mga fuel adjustment, may ara naman daw piso, wala ko na mo? Piso sa presyo sang gasolina. Headlines. Headlines. Samtang katropa, impeachment, kunang Senado, ginalauman nga mag-convene as impeachment court subong adlaw. Headlines. Headlines. Ang Bureau of Immigration katropa nagpagwa naman sang iyang latest report advisory base man sa ginhinyo sa mga ahensya sa gobyerno naton katropa sa pag-monitor sa activity ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung nakagwa gid man sa pungsyon o kung wala. Pinaka-latest nga pagpahayag sang Bureau of Immigration, mga katropa, wala sang travel history nga nagkapabalo, mga katropa, nga may ara sang travel history ang senador pagwa sang pungsod, katropa. Headlines. Headlines. Nanon, tari karon ang pinaka-latest development sa sinimang balita sa pagpangalagad natin rin sa Musay. Okay? Oras natin, 7:26, mga katropa. Unat-unat na kita, giho-giho na. Kung may ara sa panahon nga magdulo, jogging-jogging, bisan 30 minutes lang, okay na na, mga katropa. Para may ara lang sang pandugang sa aton nga resistensya. Kung resistensya ang aton ginestorihanti, hindi tayo paglimtan ang aton nga tatlo ka mga produkto, ang Ultimate Trio. Sa Yes to Health Incorporated, mga katropa, tatlo ka mga produkto, ang Premium D3, Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, na makabulig sa pagpabaskog sa aton nga resistensya. Ang aton Premium D3, mga katropa, maling vitamin, sunlight vitamin, nakuha natin din sa adlaw. Nga suplemento, vitamin D, nagpabakod sa aton lawas, nagpabakod sa aton bones, heart, brain, no, and overall health, no, mga katropa, ang Premium D3. Mayari pa rin sa virgin coconut oil kag balunggay, ha, para sulpor gina, no? Para sigurado gina ang inyong ikaayong lawas, no? Hindi kita dali-dali matapdan sa mga masakit katropa, okay? Amo na sa ang Premium D3, ang suplemento naton, mga katropa, ang absorption gali sang vitamin D, hindi lang nakapainit, okay na. Ang kulor gali bala nag-contribute mo ni sa total absorption sang sang aton nga lawas sa vitamins nga gina vitamin D sa pagpatial sa init, mga katropa. More or less sa mga brown color nga mga individual, mga kuturan ta, you need to be exposed at least 15 to 30 minutes, no, sa ilalim ng araw para makakuha ka sa suplemento nga ni, no? Pero di mag 30 minutes ba, paslot na nga itong lawas, no? napaslot na aton nga panits na. O, 5 minutos lang gani, masurrender ka na. 30 minutes pa? Ay, sus. So, ari na. Para hindi na kamo mag-antos sa kamuna sila mga katropa ng mga, ng mga sitwasyon, may ara na kita sa premium detail. Sundan ta pagid ni sang Santon Plus Gold katropa, may ara sa mangosteen, may ara man sa palaya, malunggay, garlic, ag spirulina, na mag-pabakod sa atong lawas katropa. Mangosteen, proven to be effective as antioxidant sa lawas natun. And ang palaya, it regulates blood sugar. And syempre, marunggay mga katropa, it supplements us with the need nutrients. Gaginang lang sa lawas natun, potassium, may ara manda sang mga vitamin A, vitamin E, no? Doble-doble, no? Three times or folds of supplements kung makuha natin sa aton nga ginakaon, no? So, dako gali bulig ni sa barangay lawas ta. Okay. Aray pang garlic, mga katropa. Pinsan nyo, relax, why lang ni, though, ipang nakot lang na sa lawa. Makaluto ta, ang garlic. Pero why ka mo kabalo? Grabe ang bulig sang garlic sa pagpabakod sang aton nga ikaayong lawas, katropa, ha? Kung pus-on muna sa may enzymes nga nagagwa na da, amon sa ginakatawag nga alisin, ha, mga katropa, nga nag-acto naman nga antibacterial or antibiotics lawas ta, ha? Ginabatuan ang viral or mga bacteria, pathogens, nga nagkasulod sa lawas na ito, mga katropa, marang para ma-infect kita, okay? So, dira pala nga daan, ginapabaskog yun ang depensa ta, soldado ta sa lawas ta, ang ining ahos nga masami, ginabutang ta sa aton nga mga lulutoon. Pero ti, mga katropa, kung luto na sa, wala nagagwa na mga nutrients ko naman, kinanglan, it should come into raw, nga imnon ta, kaga i-supplement nato sa lawas nato. Mapusa-pusa ka pa imuya, mangita ka pa to, ya maluluha ka pa na karon kag mag pinaho pa na da karon, no? Kundi direkin lang sa Santon Plus Gold. Mga bukol-bukol kag sa mga hubag-hubag sa lawas naton, nami man ang Santon Plus Gold, mga katropa, because may presence ang spirulina. Ang spirulina, mga katropa, ginaproseso man ini, daw green na sa blangat, powdered, no? Ginaproseso na sa, pero kung baklon mo na sa, dugo bulsam. So, aran na sa Santon Plus Gold, mga katropa, ang ining mga suplemento, ang ining mga ingredients para magpataas ang aton immunity level, katropa. Okay? Hindi naman pagkalimtan ang Santon Vitamin C. Kaya amon siya nagpadasig sang absorption proseso, ha? Para mag-absorb sa lawas naton ang ining mga suplemento, ang ining mga nutrients nga kinanglan sa lawas naton. Vitamin C, mga katropa. Pero ti, ang vitamin C nga bakod man. Ang vitamin C nga hindi man bala, hindi man bala nagahatag sang lain sang aton pamatsyag, mga katropa, no? Wala nagahapdi tsanta, wala nagasakit tsanta, wala gasuka-suka, no? Pili-pili-on ta ang alkaline based nga vitamin C, okay? Siyempre, i-maintain natin everyday, mga katropa, ha? If we talk about some alkaline based vitamin C, it is Santon Vitamin C. Franca, diretso, Bullseye. Mabakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, Mercury Drugstore, South Star Drug, TGP, kag generica drugstores nationwide. Para sure ball, para eksakto, para wala sang mausik ng oras. In case, gidman, mga katropa, pwede ka makakanto dito sa aton Yes to Health Wellness Center. Dira kita sa door number 46, Vaco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Bullseye. Alright. So, okay up. So, muna pila ka mga latest nga information, mga abyan, sa aton nga mga kulturan. Ang ginakulbaan sa mga kulturan ta, nga rotational brownout, mga abyan, ako ginakulbaan man ko. Ginakulbaan man ko sni. Kay ti una bes, dako ang epekto sa mga katropa sa aton pagpakabuhi. Kung mag-brownout, bala, no? Because nga nag-shutdown ang pila ka mga power plants naton, nga mo na nag-supply source ang aton kuryente nga nag-alabay sa linya sang NGCP, katropa, no? Nag-transmit, no? Sa bill nyo makitaan mo may transmission charge na da. Ginabayaran mo na. Dala sang imo billing, tingala ka nga ang billing ko, ano ko kayo, ha? Tingin mo na ginabayaran nyo. Nagligad to, gin-lift na. Pero pwede na sa magbalik mga katropa because sa mga activities man, no? Pila ka mga power outages, no? So pila ka mga power plant diri sa Visayas and Luzon. Huwag na kabalo kung anong ga-contribute. Dapat amunin ginapabalo sa atong DOE mga katropa kung ano ang cause ni, no? Abin nyo, ang pinaka-simple lang gid, abin nyo, kung buligan sa aton nga Department of Agriculture. Kaya mo ba rin ginahambal sa aton nga, Department of Energy, nga ginahambal sa DOE naton nga grabe ang demand sa supply sa kuryente. Sa Merog na Pilipinas, nagko nga kuryente kinahanglan ta. Ang residential, gagmay lang ni, ang commercial, amo nang gagakaon sa lagko. Katropa, ang mga factoria, no? Ang aton pila ka mga malls, no? Dog nga ti naintindihan ta, ang mga malls nga ni, may ara naman sa mga generators nila. Pero kung pasugtan lang sang aton gobyerno nga mangin mabarato bla ang solar, no, sa mga residential areas naton, dako ni kabulig mo, mag on off grid kag on grid ka tropa nga solar galing mo kis ang mga kumpanya sang kuryente. Makita mo gin ang pagkadalok dalok dalok kag mga dahak-dahak nila. Ginalaot ni nila, gin-complain ni nila sa DOE ang ining mga solar, kuno unregulated nga mga solar supply sa mga residente. Kay kuno nagakriar sang sunog, posible himo lontaran sang sunog katropa, no? That's why kinahanglan tang aton ng mga electric cooperative, no? Ang problema naman sa mga electric cooperative naton na may agrot sila sa nag-solar. Kay gusto nila pa-report nila, kay para i-regulate nila kuno. Pero mga katropa, ang advantage lang, for example, may ara ka lang 200 kilowatt nga kinahanglan mo sa imong balay, nga i-consume lang, no? Kung may ara sa mga nagasolar, ang sobra sa mga katropa, mabalik na sa atong nga electric cooperative, no? Sa atong nga electric companies diri sa atong nga syudad, no? That's the time nga manubo-nubo ang supply man o kung demand. At least makabulig-bulig ka tropa kung may ara kita sa mga solar diri sa atong lugar. Galing wala ina introduce ang ginahimo na yun, regulate na yun. Kaya para may monopolya sa Brigades kuryente diri sa Pilipinas mo. Kung ikaw tumakita nga dako-dako solar mo, nauton ka. Amo nang katabo sponsor Pilipinas, mga katropa. Pero ito, Black, ang pila ka mga scientist mo naton, naka-invento man to sa grabe nga mga invention diri sa pungsod, ha? May ato sa unang nagkalautangan na lang to kag napatay naman lang to, may gin-develop sa fuel ya gamitan mo tubig. Until ato nga idea, gikwa to sa ibang mga pungsod, galing tingong kita mga katropa because Pilipino no? Kinanglan may ara kita insakto no? Nagkalautangan to, ang mga inventor, ang suporta sa aton gobyerno sa mga invention nga ni Tani, no? Tani, mas dugangan ta because amo ni makasalbar sa oras ang kapipitan, especially kung kulang ang aton supply sa kuryente. But because grabe nga negosyo sa kuryente, even ang solar nga setup hindi ta pag panugutan sa baylo, i-regulate pa natin. Di ga-demand, kung ba makoton mo na yung mga electric companies, sige, lagko kayo ang supply, demand sa kuryente. That's why kinanglan ta mag-rotational brownout. Kinanglan ta mag-i-balance ang supply na tun sa kuryente para hindi na maglala ang brownout sa pungsod Pilipinas, mga katropa. Imagine, subong ho, ang solar nagmahal. Pero kung maghalina sa mga electric companies naton, nga okay, mahambal na, okay, regulated mo na yan, gusto nyo, o ariyo, may ara kami i-offer sa inyo, nga 200 watts, 1,000 watts, for example, no, para consume nyo lang sa mga balay nyo, para maglubo, hindi ka mga gaykwa diskuryente, plus baylo, baligya pa kami, para gamiton tang supply, galing kung lantaon mo naman, electric companies, mahambala man sa pitsi. Oras na mga katropa, 7:38 na. Commercial ta. Balik na pagkatapos ni standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Super Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: At top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
6: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Max.
10: Epektibo.
8: Subukan mo rin.
10: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further then, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Balik din mga katropa sa pampakalaganda sa pagparatutunan sa Bullseye, mga katropa, no? 7:47 na, X7 time. Pinakaginalaot naton nga balita sa buong development because nga kahapon may inkwentro kanaglunta dito sa Kawayan. Nagsugod aga kahapon sa aga, mga katropa, no? Adasay sa aga. Tatlo kasod-asod nga mga encounter nga nagluta dito sa Barangay Abaca, Banwasang Kawayan. Ang pinakamalated latest information nga nakuha naton katropa, amusini, may ara nagkalamatay ni mga kabilo, no, sa bahin sa NPA. Alright? Ang first encounter nga nagluntad alas 6 ang aga, alas 10 nagdugay sa nga 10 minutos, no, ang encounter, second encounter, no, sa ginapatihan ng building NPA kaga sa 15IB, alas 7:20 sa aga naman. Amo mo Japon nga daw, katropa. Nasundan pa ina, alas 2 sa hapon, no, ang bakbakanay. Pagkatapos, alas 5 sa hapon naman ang mga katropa, no. Itutukan tira karon ang mga detalye sina, pero kadtuan ta because ang deadline man sang registration para sa aton barangay SD elections subong man mo, no, pero anti sa mga katropa kadtuan ta blanay ang aton nga patrol kaupod sa kay katropang Franz Andrew Borgo sa mga latest balita dito sa Comelec
0: XFM live reports.
2: Katropang Franz, may aga.
3: Yes, Katropang Irvin, live kita dari sebuah ke isang ka voters registration site.
2: Oo.
3: Dari mismo sa isang ka voters para gimana dalagan bala.
2: Oho, oho.
3: Kedo dari na determine gitu Katropang Irvin ang nagkapatigayan sa mga voters registration. Basta today, Monday, May 18.
2: Oho.
3: So, literal gini Katropang Irvin nga kinahalan magbangon di prano.
2: Oo. Bao.
3: Kay may ginalaot ang iban sa aton, no?
2: Mm-hmm.
3: Deadline o kung mga talapuson sininga pag-umpisa naman sa weekday.
2: Oho.
3: O kung weekday naman katropang Irving, no?
2: Oho.
3: Kahit subong nga Lunes, uli nga daw sa voters registration for the barangay and SK election katropang Irving.
2: Oho.
3: Ang binalauman dahil sa Commission on Election, sila binigyan rin sa Sunod sa Bacolod,
2: mm-hmm,
3: ang numero sa mag-marehistro nila.
2: Oho.
3: All over the registration schedule to preparing.
2: Uh-huh.
3: It's not less than 2,000 registrants, no?
2: Uh-huh.
3: More than 2,000 ang ginalauman to preparing.
2: Uh-huh.
3: Ang Comelec na ma-rehistro sa sining pinutuhal naman na maabot sa bulan ng Nobyembre, no?
2: Uh-huh.
3: Ang munang barangay kagang SK election.
2: Uh-huh.
3: Pero sa gumingan, daw ka to preparing, aridere, may nakita guro may 100 sobra na guro itong napasulod.
2: Oho.
3: Dari mismo sa mall, no? Sa Barangay Mandalagan. Kay Katropa Irvin, ang ininga, galingahan ay dari subong.
2: Oho.
3: Ay dari black, for example, kung halin ka talaga sa south na bahin.
2: Oho.
3: Sa syudad, magpadulong ka dari, for example, sa mall kung halin ka pala sa store na bahin.
2: Mm-hmm.
3: Sa syudad.
2: Mm-hmm.
3: Dari ka ang pinakaanapit dari is, amun na di siya nga entrance ka Katropa Irvin ang sa may, may overpass pala.
2: Oho.
3: Dari na di sila. Kung sa mga nagigagaw, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Dari na di ayon ang registration, ang linghanay for the registration, dari lapit sa may overpass ka Katropa Irvin.
2: Oho.
3: Makita ko kinatikong di sa kay Kabijip.
2: No? Oho.
3: For example, di mga ruta sa Mandalagan, Bata.
2: Oho.
3: Katropa Irvin, dari kagit dari manaog sa may isang overpass. Mm-hmm. No? Dari dari na di ayon, lapit pala sa may sa kanya di Black Hotel.
2: Mm-hmm.
3: Dari na di ayon gid amo na di nga linya or dari na di nga site ang linya na for this registration subong ni nga adlaw, no? So sa karon ang talupangdan sa Mandi ka to Kerwin is do paano gani, no? Ang like siyang igligan, mga registration, yung ka inoto ka Kerwin ka ating linya na,
2: mm-hmm,
3: kadto nag-aalap dito, gano'n nagligad man nga pag-register o registration of the service at iyak sa gitna person sa nilalad, related sa may hotel tree pala.
4: Oo.
3: So, buong gani, duway, no? Sari nagkikutob sa, hindi ka na ito kalabot sa may overpass, kayo niya hanay, yun?
4: Oo.
3: Mahal ang kayangyari, dilang gidere ayon, galing proti, sa muning oras, alas, ay mga dalang sutso na, ang ibang dari sa aton, mag, ano dito, no? Mag, pag-init-init, ang gitanay.
2: Oo, katropang Fran?
3: Katropang Erwin, kaya ang pasada, dari sa ilinya hanay, first come, first serve, daan mo.
2: Oo, katropang Fran, ang registration, isa gwa sila malinya?
3: Yes, sa registration sa gwa sila malinya.
2: Ayun, nakainit na.
3: Oo, sa tingin mo na di, kung ikaw mismo magulang niya ako, pili niya agad rin sa mainitan eh.
2: Oo.
3: Mapainit-init agad, no? Pero, may mga ito, kung may observant ang rin is, so, tasig mo ng lakas ng, ano ba, lakas ng linyahan ay rin. Sa pila ka na mga lawyer, magpa-restro sininga tingon, no? Kasi, ibang, na, magkahingagaw man, eh, hindi naman ni mamasa ng ibang kung nga, subuling nga, now yes ang Lunes, or which is the last day or deadline, kabotes registration, katropang Erwin, sila nga naging niya.
4: Oh.
3: So, binapatigalan din katropang Erwin nga, ginabulupan sa katin sobra 500, ba? Sige, niguro, tinguan ko sa pamilya ka malabot into 800, pero ang maubos niya, subuling nga, adlaw, no? Kaya rin rin naman, may mga kalabanan rin, mga pamatanon din, no?
4: Oo.
3: Mga kabataan, nag-edad, 18 anyos, 19 anyos, ang nagalinya, rin sa bukang nagpa-resto. At mostly, katukawin, no, from Bacolod, ginitanan. Doon rin ginitanan na halin, no? Ang mga aluya ng resto man, sining nag-ausang Lunes, katukawin. May rin na rin staff or personnel sa Kamalek. Na nag-distribute sa number para sila mismo ang pagsulod dito mapasunod na lang sa katropa Erwin para sa ila naman nga tiyon na sila mismo i-cater dito sa sulod for the registration man.
2: Oho. So far, hindi pa muna kagutok na katropang France?
3: Mayo lang kayo doon. Hindi niya tanto kagutok doon. Ano lang sa doon katulad tao. Ay, laman lang. Like, kami niligad doon yung mga registration pero tigil niya kagutok yan.
2: Kaya
3: tingin niya hanay. So, ito doon mayo, mga doon na plasta club na.
2: Nakaparistro na doon iba.
3: Kasi po kami niligad naman siya ano naman, nagkapatikain sa registration.
2: Oo.
3: Eh, dapat kabalunan sa kung anong himuon nila para ma-organize to rin ang ano eh, ang mga magkaparistro man sa tingin na adlaw katropang Erwin. So, good morning. Paparistro man ako. Sige, tingin pa mo siya.
5: Ano ko pa?
3: Ano ko pa? Ano ka na
5: siya? Hindi siya. Ano ka alam mo kini? Pardon. Ika may ublang ano yan? Meron na. Ano ka?
3: Part time. Kasi kung may duty kasi po.
5: Oh, meron.
3: Yung ano lang?
5: Part time
3: lang ako. Okay. Situation.
5: Oh.
3: Ano sir? Sabihin nga kung saan na pwestro.
5: Well, but ligad na eh. Kaya pag-pwestro ko ligad, basta nang ito sa gate. Okay, nag-golpe na cut off.
3: Good, Naiman.
5: Oh.
3: Uli man yan. That's registration.
5: Oh.
3: Kaya, pero tika ito pa rin ang ibander eh. Pero may kikabugin mo sa'yo, nang kung anong galalo
5: niya? Huwag po mga, papaminister yan.
3: Pwede naman, nag-upload ako sa akin.
2: Huwag sa requirement.
5: Ay, hindi ko bisa brate, hindi ko makapapukul.
3: Pero ako sa pagkakaroon ni Molestro, no?
2: Nag-hapit lang na sa...
5: Valid ID
2: mo na importante.
3: Away naman yung plan mo ngayon.
2: Sa Java?
3: Thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita. Sige, thank you, kita
5: Sininga daw sa ang deadline ng voter registration. Sininga Lunes katropa
2: pero Halloween. Requirement ito katropa France ara na ID lang na dalaya.
5: ID lang din photocopy, national ID. Pwede na ibang valid ID sir. Ako national ID din din. Ano?
4: Pin-ID ko.
2: Ate, okay gali ah.
5: Okay.
2: Okay gali ah.
5: Dapat eh hindi ni bandil dahil for when no kabataan yo. Ati talaga ni sa election na ati kabalo na makita ba si friend din nila yung magapapili na
2: test A. Kabal nila.
5: Katropa ng Irvin, no?
2: Oo.
5: So, military ang sitwasyon sa buong ma-check kita rin.
2: Oo.
5: May initan yung mamangkot. Kaya na, sa may hulohan, doon to direte sa initan, mamangkot lang.
2: Oo, bo?
5: Ati mga kabataan. Mamangkot, alam kita.
6: Ano, wala pala. Ano, kami making, pagdabo, kami making

0: college, first name mo, initial, ate, something, kanta po, no? Ate ka, pati, kamo ka man, yes, sir, kamo tatlo. Gabay pa, gabay pa. Okay. Pero ang impression niyo sa pabalik, kaya ninyo din dala mga requirements?
1: Parang, birth certificate, or baptismal, so, pero isa lang ita lang po, tapos ID nga,
2: valid.
1: Valid.
2: Ita lang. Yan po, copy niya lang.
1: Wala.
2: Nawala. Okay. Kakablo ka mga ipotocopy na?
1: Wala. Kami ka po, mga ipotocopy ang ID, pero ang birth na photocopy naman.
2: Mamala, o sang yung ligya, madrigag ma-mangin, ano, ma-resto. Ma-practice kami na, pang-pang-pang-pang-pang-pang pala dali. Ma'am, gaya kinanglan mo dito sa resto, o mag-work mo para sa'yo.
1: I think some,
3: niya si Nixon.
2: May mga tapawin, no?
3: Oo.
2: May mga muling namin mga kapataan sa pagkaiti, aware pala.
3: Oo.
2: Kaka-inchity sa kapalos lang sang lakas ng, ano, sang political discipline. Pero sa ilang right na niyo, mag-participar sa, ano, sa kata-election. Mag-papapapili sa nga mayo ang lisan.
3: Oo.
2: Para sila nga po sa mga kapatid.
3: Kita nga, Black Atropa ang France, nga ginahambalan pa rin nila nga ikakaso na lang ko ng escape. Tignan ko na pag, ano?
2: Oo, magpapunta ni sila bla, balikanta ni sila bla.
3: Oo, pero, ano, bla, active slow, mga buto yun.
2: Okay, di ba? Okay lang ka mga kapso ng escape. Kung kapso din yung escape,
1: eh. Okay lang sa inyo. So far, okay man lang kay Duay. Hindi mo sa ano, pero kay Duay, Duay, man naman siya dyan sa among
2: doon
1: sa
2: ito yung function. Kung huli ka pa, Pilio, first of all, kung mabot din magpagpagpagpag sa opportunity, ngayon huli ka pa, Pilio, dahil huli magpagpagpagpagpag ng speaker, manong sa speaker ka, huwag mga ugyon
1: ka. I think, I think, hindi, po kay, nang, so, mga ang prinsipyo ko is again sa corruption, pero kay, do, nang hindi ko bagay sa mga leadership
2: anong course mo ngayon?
1: Edo.
2: Ano? Secretary?
1: Secretary.
3: No.
2: So then sa DCC or sa... Malingin pang makain mo? Okay. Then, duk, duk, duk, duk. No? Di ba, ayaw
3: man? Ayaw man?
2: Okay. Ayaw man, kaya ito eh.
3: Oo.
2: Lain yung tinutuyo ng isang iba, no? Kasi para sila, kapawin naman ako.
3: Abi mo katong mga
2: pagdal ay pananawan lang ng ilang which is kinalain sa iba no.
3: Oo. Abi mo tumalagsahon ng mga tao nga nagpaminsar sa kamo ni Black Atropang France. Not all ha. Ibang daga paminsar nga makabuto man para may ara man. May kamay ka team sa labla para sa election.
2: Correct. Oo. Kaya man ako pa. Kaya man kinang right of suffrage na ton. Eh, sa una, kinanglan mo magboto para makabulig ka sa, ano, makabulig ka sa kungsod mo. Kaya mo na try practice mong right of suffrage mo, subong ti.
3: Oo, subong lain kalaban
2: mo. Magbuo ng right of suffrage mo, subong eh, no?
3: Kaya nga, makaparegister ko kay para mabuligan mong...
2: Oo. Kaya mo na dito bang katapar, when it's question, maiman kay Aridere.